0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Tagumpay! Diri lang sa inyong favorite music radio! 93.1

0: yung paborito ng ate sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: favorito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Hey! Hey!
3: Sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
4: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtalakay at paghimay sa mga issue sa bansa. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po, si Carlo Flores.
5: Carlo, welcome back!
4: Hello!
5: Ayan, kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakan.
6: May safety net. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Zandro Ochona. Lahat ng yan dito lang sa
7: With You Respect!
6: Oy, mga marami tayo ngayon.
8: Richard Haydaria.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
8: Carlo Flores.
4: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
8: Cleve Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong...
8: Dino De Leon.
11: Katotoo lang, sa real talk lang tayo. No?
8: Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Cheska Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpa.
8: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
4: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey kung saan lumalabas na mayorya ang pabor sa naibalik ni VP Sara Duterte ang mahigit 73 million pesos na confidential fund. Ganito rin ba ang pananaw ng ating mga kababayan?
5: Good question. Tatalakayin din natin ang issue sa voting threshold kaugnay ng impeachment trial. Sa inyong palagay, magbabago nga ba ang bilang ng boto para makonvict si VP Sara?
6: Hoy, syempre hindi ako nag-iisa dito. Bubusisiin din natin ang pagtalakay ng prosekusyon sa Article 2 na may kinalaman sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Totoo bang may hindi inineklarang yaman ang Vice Presidente?
4: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang talakayan kasama ang ating mga special guests.
5: Yes!
4: Political vlogger na si Kagawa Joey. Hello!
14: Welcome!
15: Hello!
4: Hello! Welcome. Prosecution Deputy Spokesperson Attorney Hez Montalan dito sa
15: Vibe Check!
4: Welcome!
8: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
4: Okay! Simulan natin ang talakayan sa survey ng Momentum Research. Nasaan na kaya yung founder ng Momentum Research?
6: Kanina ba yan?
4: Kaya na ba yan?
5: Professor
4: Cleve daw eh. Wala man dito.
6: Sino yung Cleve na yan?
4: Hindi ko rin alam. Baka pag pumasok, maaalala natin.
6: Ay, maaalala natin yan.
4: Kung saan 64% ng respondents ang sumasang ayon sa kautusan ng Commission on Audit na ibalik ng Office of the Vice President ang 73 million pesos na confidential funds na na-disallow dahil sa iba't ibang paglabag.
5: Kaya nga, Carlo, lumabas sa survey na karamihan ng mga respondent na gustong ipabalik ang pondo ay galing sa Gen Z at Millennials. 24% naman ang tumutol habang halos 9% ang hindi sigurado.
6: Tama ka, Ina, pinagtibay ng COA noong Abril ang desisyong ibalik ng opisina ni VP Sara ang ginastos sa pondo noong 2022. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik dahil walang naisumiting documentary evidence. Sa inyong palagay, may basihan ba ang desisyon ng COA? O, yun ang tanong, di ba?
5: Oh, diba?
6: Mayroon ba? May basihan ba? O, attorneys, dalawang attorneys yung kasama natin ngayong araw, ha?
14: Ay, muna, parang first question pa lang, hinigisan nyo na.
6: Sige, go ahead, attorney.
14: Okay, sige.
2: So first of all, yung survey ng Momentum Research, that's very important because we need to know, kailangan natin malaman yung pulso ng publiko. However, ito nga, hindi to usapin ng whether or not gusto ito ng taong bayan. Ang usapin dito, kung sinabi ba ng COA na kailangan nang ibalik ni VP Sara yung perang yon. And true enough, sinabi naman talaga ng COA na kailangan niya na ibalik yon. So, well, kung may basihan man ang COA, I believe yes, because hindi lang naman ito single act . These are series of acts that constitute misuse. Kabilang na yung pag-disburse, maling disbursement, dinisburse sa maling tao, mali yung mga acknowledgement receipts, merong mga aliases, piatos, kung ano-ano pa,
16: may pagong.
2: Pagong. Diba? So, andilim. So, ito, basically, series of ano to events to. So, I think may basihan talaga si COA.
17: Oo. Oh, ikaw, Kagawa Joey.
16: Ako, hindi ako naniniwala na merong mga taong pangalan nila Belat, Pagong, Andilim. Mm. Ano pa ba yung mga ibang pangalan? May mga katawa-tawa pa eh, di ba? May Pusa, Pampano. So,
18: meron pang name ng senators eh.
16: May name pa ng senators, di ba? So for me, klaro lang naman yun. Walang ganong mga tao. At walang, may lumabas pa ngayon na may nabigyan na patay na. 10 more than a decade ago, and bata na 1-year-old, 3-year-old. Anong mabibigay na information ng 1-year-old? Mama, papa, gugu, gaga. So, for me personally, may mali. So, dapat sundin natin yung sinasabi ng COA.
17: Ayun na nga, pat bukod pa dyan, may sinasabi yung PSA. Ang PSA na nga rin na nagsabi na kung hindi patay, walang ganun, walang records ng marriage, ng birth certificate, at ng death certificate. What else can you say, Attorney Hez?
18: Well, one more thing to add to, just to add to what they said, napaka-suspicious lang ng mga pangalan na to because, one, seryosong usapan to eh. This is involving confidential funds which are being paid for the attainment or getting information regarding national security. Tapos, it's just so weird na gamit na gantong mga pangalan, mga Pagong, Jokno, ano pa ba, mga Mary Grace Piatos. And seryosong usapan kasi ito. Tapos, I wanna use the term, pero wag. Ginawang kalokohan yung mga pangalan. Yes.
19: Okay. So, pagka sinabing ibalik ang pera, ibig sabihin tapos na ang usapan dito, no? Tapos na ang investigasyon, kailangan ng napatunayan na ng COA na talagang hindi karapat dapat yung magamit. Eh, sino dapat na magbabalik nito?
2: Mm-hmm. Well, basically, it's not the office that will return it. Mm-hmm. So, dapat yung mga taong sangkot, they will need to find ways para mabalik yung pera. Mm-hmm. Whether kunin nila ulit doon sa mga informants or magiging out of pocket talaga ito. I mean, that's how it is eh. That's part of your responsibility as a public official. Mm-hmm. Na dapat siguraduhin mo na lahat ng perang ibinibigay sa'yo, you disburse it properly. Mm-hmm. And that comes with accountability na pag ma-misuse ito, pag mawala ito, ikaw yung magbabayad. Kasi ang pangit naman na nag-misuse ka, tapos yung mismong office ang magbabayad. So, hindi po ganun yun.
19: Kasi yung pondo ng opisina ay nakalaan yan na naka-budget yan, di ba? Pera yan ng taong bayan. So, dapat, technically, kung nagastos na yan, ilumabas na sa pondo yan ng opisinang yun. So, masasabi natin na kapag ganyan, ay pag-atian ng mga taong involved dun sa proseso, maaari bang, normal bang hingilin o singilin ito sa head of office o yung head of ng opisina na yun?
2: Well, definitely. Tinitingnan kasi dito, especially for confidential funds, tinatanong natin sino ba ang accountable officers. Meron lang tatlong accountable officers pagdating sa JMC. And that is the head of office, the SDO, yung special disbursement officer, at saka yung accountant, kumbaga the finance officer. So, basically, ang sisingilin ni COA, not the other staff, but these three people only.
19: Anong consequence naman, Attorney, kapag hindi nila maibalik yung pera na yun?
2: Yeah, maybe. Basically, pwede itong ano, this can be a ground for a criminal case. Kunyari, a criminal case of plunder. Pwede rin siya mag-ground for administrative na proceedings. Mm-hmm. Pwede silang tanggalan ng karapatan na mag-serve sa public official or mag-serve sa civil service natin or sa gobyerno. So there are a lot of repercussions.
17: Mm-hmm. Actually, yun ang tanong, Carlo at Ina. Eh dahil nga 'di ba meron nang yung grave threats umuusad na sa QCRTC. Mm-hmm. Ang tanong ngayon, ito bang pag-usbong nitong mga ebidensyang natatalakay sa impeachment court tulad nga yung notice of disallowance at pinababalik ng COA sa Office of the Vice President, ito kaya ay pwedeng gamiting ebidensya kapag nagkaroon na ng criminal case yung kaso sa labas ng impeachment court si VP Sara Duterte. Attorney Hez.
18: Well, I would say that this can be used as evidence, but I right now, ayoko muna pangunahan kung anong magiging decision po ng mga proper authorities nito. Mm-hmm. But this is definitely strong evidence that can be used against her in the filing of a criminal case.
2: Attorney. Ako wala naman. I think si Attorney Hess kasi is beholden to his position as spokesman. Yeah. Ako
17: so,
2: wala naman.
17: Mas
2: malaya ako. I'm ordinary citizen.
17: Wala tayong pambahay ng 30,000.
2: Nakapasab judicial.
17: Sige, go.
2: Tama naman. Tama si Attorney Hess daw. Pwede siyang gamitin because yung proceeding naman natin sa impeachment, although it's tinatawag na sui generis, di ba, Attorney? Na kumbaga, it's a different proceeding, pero may tinatawag din tayo, Attorney, I know you'll agree with me, na judicial notice. Yes. Basically, our courts can take notice of proceedings outside of the judiciary. Just as long as pagdating ng ebidensya or pag-present ng prosecution sa kaso na kriminal, ipe-present niya din yung mga ebidensyang ito.
17: Ayun, yun pala yung... Pero, abangan natin.
19: Ang interesting dito ay may pattern of behavior of Kaugel. Kasi pinababalik yung 73 million. Mm-hmm. Meron din 375 million, if I'm not mistaken, na pinapabalik din. So, may repetitive pattern, mm-hmm. no? At makita natin na, pagka ito makita natin, ito lang yung kagawian sa opisina ng Vice President, eh, parang nakakapagtaka kung ito yung kagawian, eh. Makaka-apekto ba itong nangyari to outside o dun sa impeachment proceedings that's taking place right now?
2: Yeah, maybe Hess can say it's about the impeachment. So,
18: I would say that it would, yes po. Mm-hmm. Kasi, how do I phrase this?
16: So, bulong muna lang sa akin yung gusto mo sabihin. Ako magsasabi.
2: Kami magsasabi.
16: Bulong muna lang sa akin. Wala naman akong ganun eh.
19: Pero kasi, logically speaking, bilang isang layperson, edi prepares lang naman pieces of evidence yung tinitin.
17: Yes.
19: So, ibig sabihin, kung true siya, kung true na sinabi na ng COA na dapat ibalik mo yung pera, ibig sabihin, may maling paggamit. So, di ba, kung ang logic natin, eh, talagang kaduda-duda na kang, di ba?
2: Sa batas naman, may tinatawag tayo na, di ba, lagi nilang sinasabi, presumption of innocence yan kasi may due process tayo. Pero kasi pagdating sa mga government officials and sa pagnanakaw sa kabayan ng bayan, may tinatawag tayo na presumption of malversation.
19: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin nun that a public official that is accused of malversation o maling paggamit ng pondo ng bayan ay presumably ginawa niya talaga yon.
18: In fact, nakalagay pa nga sa JM Joint Circular 2015-01 na meron po dong presumption of misuse or misappropriation pag meron pong nilabag ang accountable officer.
17: Ito, lumabas sa survey na dapat nag-agree yung karamihan sa mga Pilipino na dapat ngang ibalik. Ano, nag-agree sila. Mayroon na rin namang kautusan ng COA na ibalik. Kagawa Joey, bakit kaya sa tingin mo nahihirapan pang ibalik? Bakit ayaw pa ibalik? Ang Office of the Vice President, yung babalik sa kanila.
16: Actually, may binulong silang dalawa eh.
19: Ano yung binulong?
16: Scam mastermind daw. Ayun o, ano. Yun din ang tanong ko as an ordinary citizen.

0: special guests, pag-uusapan natin ang issue hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Dito lang yan sa...
1: With due respect!
2: O, diba?
3: So, ano nga yung tinulog
4: mo? May nagbago? May arte? May budget? Akala?

0: Protein, may shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal, Peters at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Manila Channel 31.

0: talo.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa issue ng voting threshold sa impeachment trial. Kasunod ito ng apela ni Senator Judge Erwin Tulfo sa hatol ni Presiding Officer Francis Escudero kung saan nakasaad na 16 ang kailangang boto para makonvict si VP Sara.
3: Itinalaga ng impeachment court ang mga dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of court na magbibigay ng payo kaugnay ng issue sa voting threshold. Kabilang dito sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Reyna Tupuno, Hilario Davide Jr. at dating Associate Justice Adolf Ascuna.
4: Magsasagawa ng oral arguments ang prosecution at depensa saka magbobotohan ang mga senator judge sa September 23. Sa inyong palagay, dapat bang ibaba ang voting threshold dahil sa mga senador na nagtatago, nakakulong, naka-medical leave o ano-ano pang mga dahilan?
2: Ulit, nagtatago, nakakulong, naka-medical leave ang ating mga senador. Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
5: Deep Dive!
4: Na para bang hindi mahalagang usapan yung
2: edition. Oh, okay.
6: Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
3: O diba, kahit wala si Richard, segment kasi ito ni Richard eh.
4: Oo, tawag na yung
2: papa-attendance tayo.
4: First time, no, sa history ng impeachment, sa mga dumaang impeachment proceedings, yes, na magkakaroon ng amici curiae o mga friends sa court, na parang humingi ng opinion, no? Ano bang baka pwede natin paliwanag pala sa mga kasama natin mga tagapakinig. Sige, Attorney Jess.
7: So ito po, ang amici curiae po ay, which literally translates to, it's Latin for friends of the court. Mm-hmm. So basically, kung familiar po kayo sa show na ano pa to, family, Who Wants to be a Millionaire, mm-hmm, para po siyang call a friend.
2: Call a friend.
7: Yes.

0: Literally, you know, friend of the court. Papatawag po ng, ano, ng impeachment court in this case, mm-hmm. itong mga Amici Curie, itong mga legal luminaries, these former Supreme Court justices, to give their opinion on how to apply, to interpret and apply the law, which is in this case, the two-thirds voting threshold.
1: Mm-hmm. Yung, akala ko yung isang legal luminary nakakulong eh. Ay, iba pala yun.
2: Iba yun. Pero ang tanong nga dito sa mga kasama nating attorney, at syempre kay Kagawa Joey na rin, gaano kahalaga na pag-desisyonan ito ng mismong impeachment court kung pwede naman tumakbo sa Korte Suprema at hayaan na lang ang Korte Suprema to interpret kung ano yung nakalagay sa konstitusyon. Ang nakalagay kasi sa konstitusyon, pagdating doon sa punto ng impeachment, ay kinakailangan na bumoto ng two-thirds of all the senators, period. Ganun na kagad yung walang nakalagay na yung two-thirds ba ay 16. So doon nagkakaroon ng mga katanungan. Bakit kailangan ang impeachment court ang mag-settle nito kung pwede naman ngang sa impeachment sa Korte Suprema na ang magdidesisyon?
0: Well, ang masasabi ko lang po dito ay kami po sa prosecution, whatever ito, kumbaga disclaimer lang po, whatever the impeachment court decides, the prosecution will disrespect it. Mm-hmm. But with respect to your question, I would say importante siya. Yeah.
3: Mm-hmm. See, ako na magsasalita para sa
4: tapos yung bawal mo sa akin. Sasabihin mo sa akin.
3: Ako na lang sa akin. So, ganito po. Sa Article 11 naman po ng Constitution, klaro naman po na nakalagay doon that the Senate has the sole authority and jurisdiction. And the Congress, basically, both lower house and the upper house have the sole jurisdiction when it comes to impeachment. So, that includes the promulgation of their own rules when it comes to impeachment. In fact, we have the Senate rules on impeachment, di ba? So, that can be part of those rules, no? Mm-hmm. So, klaro naman yun that is within, kasi procedural to eh. Mm-hmm. We're talking about a procedure that can be decided upon by the court, by the impeachment.
1: As an impeachment court. So, di ba, ang pinag-uusapan dito, yung dalawang bagay, no? Kung ano yung two-thirds threshold, at kung ano yung number, kung saan nakabase yung two-thirds na yon. Mm-hmm. So, makabalang po isang panig na nagsasabi na dapat 24, mm-hmm. Two-thirds of 24, isa naman ay nagsasabi na dapat two-thirds ng mga taong nandun.
0: Yes.
1: So, yun yung, kumbaga, never din nangyari, no? Sa kasaysayan ng impeachment ng kasaysayan ng Pilipinas, na may puganting senador, mm-hmm. naka-medical leave, at may mga naka-PE.
2: Nakasuhan.
1: Diba? So, yes.
0: If I may add, if you actually take a look into Article 11, it is preceded by this phrase na every senator judge, I'm paraphrasing here, pero you can just check. Every senator judge who sits as a senator judge must be under oath or affirmation. We should take note that three of the missing senators from these impeachment proceedings have not taken their oath or affirmation. Kasi one is on the run, at yung pangalawa, dalawa sa kanila nakakulong.
2: Nakasumpa.
5: Bilang senator judge.
1: Mm. Paano yung isang nakasumpa na nagko-croissant ngayon sa France?
3: Well, ito yung ano.
4: May sakit. Long problem.
3: Wala lang magsasalita.
0: Yes.
3: Part of the rule kasi, di ba, sa sub judice, bawal mong pag-usapan yung mga senator judge. Ako nang bahala.
4: Parang kasi bawal mo rin yung sabihin na sa lawyer.
3: Sabihin ko kay Joey.
4: Okay.
3: Pero, ganito po yun. We are following the Abellino versus Cuenco na case in sometime early 90s.
2: 1949.
3: Yeah, early 1900s, basically 1949. So we're following that kasi sinabi doon, if a senator or if a lawmaker is outside the coercive power of the Senate, then basically dapat hindi siya counted sa quorum or sa mga botohan. So ganito po yun, when you say coercive power, kasi po yung Senate, si Senate President, pwede niya pong utusan si Senate, si Sergeant at Arms, na hulihin at ipa-attend ng isang senator kung kulang ang quorum, tapos walang justifiable reason kung bakit siya absent. So, yun po yung tinatawag na coercive power. Kung hindi kayang gawin yun ng Senado because nasa ibang bansa or nakakulong, then basically, dapat hindi sila counted.
2: Oo, pero ang tanong nga dyan, Attorney Reyes at Attorney Hez at kay Kagawa Joey, laman din kasi nung 1949 decision, itong Avelino versus Cuenco, na may yung dissenting opinion doon ng isa sa mga justices, sinasabi na dapat nga hindi natin pinapakialaman to kasi itong kanilang ginagawa dito, yung kanilang legislative agenda, yung kanilang paggawa ng batas, ay hindi dapat pinapakialaman ng hudikatura dahil ito'y iginawad ng konstitusyon sa kapangyarihan ng Senado. More so, Ibabangga natin dito sa impeachment court naman na mismo ang konstitusyon ang nagsasabi na, ang sole power para magsagawa ng isang impeachment trial ay ang Senado. So would there be a possibility, meron kayang posibilidad na hindi rin makialam ang Korte Suprema sa usaping ito kung kaya't pa pinag-uusapan din nila sa court, sa mismong impeachment court kung paano sila boboto at kung ilan yung sinasabing two-thirds vote?
3: Ito naman ay Supreme Court na yung pinag-uusapan, so baka ibulong ko na rin.
4: So, ako na magsasalita dito.
3: Kasi officer sa court.
4: Magsasalita lang ako bilang ordinaryong Pilipino. If the tables were turned, di ba? Si BBM naman ang ini-impeach. At nag-absent ang SB 11 plus 12, SB 11 plus 1, or basta the SB 11, eh, hihingin din naman nila bakit yung mga yan pwedeng bumoto. I'm sure, mga DDS, hihingin nyo rin to, na bakit pwedeng bumoto yung mga yan, wala yan dito. So, basically, for me, dapat nga, it's a separate governing body, and kung hindi ka nag-oath, wala ka doon, eh hindi ka dapat yata maging mahistrado ng impeachment trial. Unfair naman yun. Kasi kung binaliktad natin yan, Madam VP Sara at mga DDS, I'm sure, at hindi nyo rin po gugustuhin na yung mga nag-absent ay makakaboto.
1: At saka nakakapagtaka din sa usapin ng pananagutan, eh, paano nilang kung there's a possibility na talaga hindi makompleto ang Senado. So kung ano, wala na lang pwedeng ma-impeach kung sakaling less than 16 na lang ang nakaupong Senado. Ano na lang, di ba parang mas mataas na prinsipyo ang pananagutan. Eh. Kaya nga impeachment is one of the highest forms of accountability na nakasaad sa konstitusyon. Di ba kung magiging technical tayo, may mga tao nga hindi makaupo bilang mga senator judges, hindi nga makapanumpa, hindi nga alam kung nasaan, eh bakit kasama sila sa bilang para husgahan ng para panugutin ang isang mataas na opisyal. Kaya nakakapagtaka lang eh.
2: Kaya nga ang tanong doon, ibig ba sabihin dahil kulang sa bilang ng mga senador, eh mawawala na yung kapangyarihan ng Senado na magdesisyon sa isang impeachment trial?
3: I'll go back to your earlier question din, Sir Sandro, to relate it. I think number one, there's a principle of separation of powers. So, lalo naman yun sa Constitution, and gaya nga na sinabi natin kanina, the sole authority for impeachment lies with the legislative, no? So, hindi pwedeng mag-encroach basta-basta si Supreme Court, not unless may gross unconstitutionality and there was grave abuse of discretion. So, those are clear parameters. So, dapat din, Supreme Court should be careful. The court will be very careful.
1: With due respect to the
3: Supreme Court. I think the court will be very careful in handling this particular issue.
1: Right.
3: Hindi sila basta-basta mangingialam sa authority ng Senate. So, basically, iwi-weigh yan ng Supreme
1: Court. Last na siguro bago tayo mag... Sige, Ina, go ahead.
5: Pabalik ko lang din sa part kasi na kung ang mga senador mo, pumipili naman sila ng side.
1: Mm-hmm.
5: Diba? Kahit na ina-assume natin dapat impartial sila, alam natin may mga senador na pumili na ng side.
1: Mm-hmm.
5: So, sa ganitong pagkakataon, kung nakapili sila ng side, pwede nilang gamitin talagang strategy yung pag-disengage doon sa buong proseso ng impeachment and then claim their right to be counted as a senator judge.
1: Mm-hmm.
5: Tapos dito mag-fall apart yung buong impeachment process. Sa akin, yung question doon ay more than ito ba yung tamang bilang, ang question ay asa ng ethics ng ating mga senador at nasan yung ethics ng mga tao na nagpapaikot ng ganitong klase ng mga tanong in public to question the ability of the impeachment court to make a decision kung in a way hino-hostage sila ng mga senador nang nakapili ng side para mag-fail yung proseso.
1: Kaya ang tanong ko doon ay kung sakaling magdesisyon ng impeachment court na babaeng threshold at magkaroon sila ng conviction, pagpalagay natin hypothetically nagkaroon conviction, pwede bang iakyat pa sa Supreme Court dahil hindi sinunod na may issue siya on constitutionality?
3: Definitely.
4: Ang dami yung binubulong kayo.
3: Definitely, pwede siyang iakyat sa Supreme Court. I mean, even the presiding officer himself said na if may tanong kayo or if you don't agree with my 16 na threshold when he pronounced it during his opening statement, then basically you can go to the court. I will not stop you. We will not stop you from questioning it before the courts.
2: Malalaman natin yung kasagutan dyan at iba pang mga punto de vista kaugnay niyan kapag humarap na nga yung Amici Curie na inimbitahan, lalo na't kasi ipinaturn ano yung provision na yan ng ating konstitusyon sa konstitusyon sa US na nagsasabi na all members present. Pero bakit yung pagdating sa konstitusyon natin nawala? So alamin natin yan dun pag in-invite na yung framers ng 1987 Constitution at mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Pero for now, time out muna dahil sa aming pagbabalik, samahan niyo po kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!
1: Lalo na
6: pang
1: With Due Respect
6: yung
1: mga
7: may nagbago? May arte? May budget?

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: Light glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
2: ECS.
3: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
4: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
3: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
5: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
3: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at BRTV Manila Channel 31.
6: May nagbago? May arte? May budget? Akala

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up. ECS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Ayan.
3: You know,
2: ano
3: spell
2: yan?
3: Niya nga, spell niya
2: nga. Pang-pesta.
3: Welcome pa rin po dito, sir. With due respect, kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Kasama ang croissant, pan o chocolate, tsaka ng Queen Aman dito, dahil nga magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin dito sa itatampok na pagkain. Dito lang po yan sa Mukbangilan!
4: Na parang makalat ka, Ames.
5: Maasim? Mabait?
1: Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangilan!
4: Binabalaan na po kami lahat, ha? Saka si Derek Makalap po ito. O, pang isuuna ka ga?
3: Ano nga bang meron sa ano? Ano nga bang meron sa
6: galing France?
3: Koso, tsaka sa Queen Aman, at sa pano, chocolat. Ano bang meron? Anong naaalala niyo dyan?
4: Saan ba? Oo nga. Ako kakaalala ko dito.
7: Ang naalala ko sa accent mo, Sandro.
3: Ano naalala mo?
7: Kumusta ba?
6: Ako si NBI Director Melvin Matibag.
3: Bakit?
6: Lalo lang sinabi niya na ingat sa biyahe, bon voyage.
3: Mag-French na lahat, ha? Unang mag-French, ha? Sino ba kaya nagre-French sa tingin nyo ngayong panahon na ito?
6: Sumakay daw ng Uber.
8: Ako naman si Ombudsman Boying Rimulya. Kasi diba sinabi niya, I will go to France to make sure that the French authorities does not...
3: At kasama rin yung kanyang kapatid, ha? Si DILG Secretary John Vic Rimulya. Bakit kaya?
8: Yun lang.
3: Sinong nasa France ba?
8: Baka gusto nilang matikman ang croissant. Gusto nilang makita ang Eiffel Tower.
6: Baka marami rin solar panels doon.
8: Yun lang.
3: Marami solar panels doon.
4: Ang tanong,
8: di ako makakain. Hindi ako makamuwi.
4: Dahil ba sinasabi na nasa France yung mag-inang Lauren Legarda Leviste at Leandro Leviste?
8: Ah, talaga ba? Nasa
4: France? Sabi. Ano gagawin ni Ombudsman sa France kung hindi naman, di ba, habulin dun sa Ghost Solar Project ng Solar Park?
3: Ah, pwede. Mm-hmm. Dahil ba wala si Senator Lauren Legarda dito sa Pilipinas, ay ang Pilipinas ay Legardless?
4: Pero di ba na-extend din naman siya ng medical leave niya hanggang sa September?
3: Oo nga, pa medical leave naman.
7: So mabibilang ba pag naka-medical leave sa
3: teachers? Tsaka ilang calories kaya yung croissant, paano chocolate, tsaka yung queen naman?
6: Ang dami nga eh.
3: Tapos hindi ko makain si Attorney Hiss.
6: Ay, sorry.
3: Pakasama.
4: Pahiya.
3: Oh, habang nag-uusap tayo, kwentuhan lang tayo tungkol sa France.
4: Diba? Pero di ba nga, napabalita na nasa France nga sila. Dahil di ko lang back, si Leandro Leviste, excited mag-session. No, walang session.
3: Mm-hmm.
4: Sabi niya, hindi ako mapakali kasi nabubore ako. Wala akong ginagawa. Mm-hmm. Ngayon naman na meron tayong session. At budget pang pinag-uusapan.
3: Exactly.
4: Bigla niyang ginost yung kongreso at yung taong bayan.
3: Mm-hmm. Nurse ba siya?
6: Bakit? Kasi yung mommy niya, si with due respect to Senator Lauren Legarda, andun daw nursing a lung problem. So nagtataka ako, napaka timing naman na pumunta din siya ng France with the mom. Kung baka inaalagaan niya, nurse ba siya?
3: Baka kailangan ng paper na kung ano man yung kailangan na gawin. Baka rin naman, di ba? May medical procedure.
8: At saka ang question ko din, known ba ang France for these medical procedures?
4: Mm-hmm.
8: Known ba sila for their healthcare? Parang ganun. So bakit kailangan pumunta ng France?
6: Baka kung ng treatment. Mm-hmm. Facial treatment.
3: Pero ano,
7: balita ko sa France, di ba bed bugs yung problem?
3: Tsaka pickpocket sa ilalim ng Eiffel Tower.
4: Nasa France, di ba, allegedly?
3: Si Zaldicone.
7: Isa pa yun.
4: Hindi natin alam kung bakit pupunta si Ombudsman at si DILG Secretary sa France. Nagtataka din ako, kung gusto mo silang huli, ba't makailangan i-announce? Ako nagtataka lang ako. Oo. Para ititimbre mo, napapunta na ako dyan.
7: See you later! Tago
4: na kayo! Oh, diba? So, curious lang ako.
7: Meet tayo.
4: Diba? Kung may kailangan ka i-file, eh, meron naman tayong mga representatives. Diba? Di ko lang, what do I know? Hindi naman ako ombudsman.
8: May Interpol din.
4: May Interpol. Mm. May mga kapamaraan na. So, eh, baka gusto lang din mag-cross hat. Hindi ko alam.
3: Eh, bakit hindi na nga lang kasi kasuhan? Tapos, pag nakasuhan at kailangan na nilang paharapin sa korte, eh, pwede namang ibigay yung kaso, diba, sa Interpol, yung kopya ng kaso, para nga mapapauwi.
4: Eh, sabi nga ng isang nawawala ding senador na flight is an indication of
8: guilt. Pero we also have to be fair, no? Kasi if once you file kasi a criminal case before the courts, kailangan din makuha yung jurisdiction over the person. Mm-hmm. So kung wala sila sa bansa, basically, hindi makukuha yung jurisdiction over the person. That's why, una talaga na kailangan pauwiin muna sila bago ma-file yung kaso.
6: So are you saying na tumakbo sila para hindi sila makasuhan?
8: Naging host ka na rin dito. Ginigisa mo na rin ako.
6: Sorry.
4: Nagtatakalan ka.
3: Pero parang matigas yung queen.
7: Hindi daw kasi authentic na galing sa France. Kaya medyo.
4: Sana nga, muna, sa bula sa due respect, sorry kumakain pa ako. Sana po gumuli na si Senator Loren Legarda para makabalik na po siya bilang Senator Judge. Yes. Si Congressman Leandro Levisan, makabalik na rin po dahil excited ka naman mag-legislate, di ba? Mm-hmm. So, tsaka excited din po kaping bayaran niya po yung danyos na ipinato sa inyo ng DOE. So, uwi na po kayo, ha? Welcome po. Abangan sa aming pagbabalik, alamin kung sino. 1 minute, lunukin ko lang. Kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan, dito lang yan sa
9: With Due Respect!
1: Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas With Due Respect. Just Asking, nang live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, GRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: Tenang Gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal, Dieters at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
2: Eh, syempre, ang mga nanonood po, eh, sabayin yung nakong merienda kasi kami rin kumakain dito. Eh. Ito pa rin po ang With Due Respect, kasama ang Team Pinas. Muli, ako po si Sandro Ochona.
3: At nasa Pilipinas po kaming lahat. Ako naman po si Ina Gakan.
4: Ako naman po si Prosecution Team Deputy Spokesperson, Attorney Hez Montalan.
5: O, maayong hapon sa inyong tanan. Ako naman po si Attorney Reyes Del Rosario.
6: Ako naman po ay hindi abogado. Ako po si Kagawa Joey.
7: What's up mga oma at mga sob? Ako naman po si Carlo Flores. Excited rin maging malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta tulad ng dati. At siguro dahil wala si Dino at si Cleve, mukhang matutuloy ang hiling natin na quick comments lang sasabihin sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa ating live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang
8: Magic Ruleta!
2: Tinanggal si Cleve at saka si
0: Dino. It's time! Maikutin ang Magic Ruleta!
7: Okay, yung mga guests natin, could please do the honors.
2: Okay. Go Roleta!
7: Go! Hello! Kapatid, na Cayetano. Oh, balita ko bumalik din. The Senator Judges, no, si Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Na
3: kamusta na siya?
7: Oh, yun na nga maganda. Kinamusta kaya siya sa ano? Sa E-Gates?
2: Feeling ko kinamusta naman siya ng netizens. Nag-viral yung pag-alis nila, di ba?
7: Di ba, syempre, nagkaroon ng mga haka-haka sa mga tao kung bakit biglang umalis.
2: Oo nga.
7: Hindi naman long weekend, biglang mimik yung magkapatid. At sabay pala talaga silang lumipad, no?
2: Baka naman nag-vacation lang.
7: Ay, pwede naman. Baka nag-Hyrox na naman si Sen Pio, nag-padel, hindi ko alam.
2: Actually, wala nga rin silang statement pareho, no, kung bakit. Meron ba?
7: Nag-statement na lang sila nung nakalanding na sila. No? Yeah. Kaninang halos madaling araw yata o hating gabi.
5: Pala sila.
2: Pero statement, sa kabilang banda, no? Attorney Reyes, wag na si Attorney Hess.
7: Wala po tayong pang-abot.
2: Si Attorney Reyes, sa tingin niyo meron ba? May pagbabawal ba na lumabas sila ng bansa o talagang okay lang din naman?
9: Wala naman pagbabawal talaga. They can leave as they please, pero kasi ang rule sa Senate is hindi ka magpapaalam kung ito ay personal na travel. Mm-hmm. Magpapaalam ka lang if it's connected as to your official function as senator, kasi gagamit ka ng pondo ng Senate. Parang ganun yung sinabi ni Senator Win Gatchalian. Pero po, ang sinasabi natin dito, kayo po ay public officials. So, dapat po, lahat ng mga travel ninyo, basically, dapat po, sinasabi nyo sa bayan, huwag nyo po kaming ipahula kung anong gagawin nyo sa Singapore. Kasi po, at the end of the day, kailangan nyo pong gawin yung trabaho nyo dito sa Pilipinas at hindi sa Singapore. Hindi naman po tayo work from home ngayon. So, yun po yung sinasabi natin. Kung ikaw ay isang public official, I think it's part of your responsibility to inform the public kung saan ka papunta. Hindi yung manghuhula pa kami. And ang masasabi ko lang sa kanila, welcome home.
7: Mm-hmm. Welcome home. Di ba, para sa ating mga pangkaraniwang mga nilalang na lumilipad, medyo may kabaka pag nasaon ka ng sa immigration, di ba? Kung ma-offload ka pa o hindi. Buti pala sila, hindi nila kailangan ng travel authority, no? Bigla lang sila makakalipad ng ganun.
9: At saka, one more thing lang, no? I just hope na with due respect to Senator Pia Cayetano, kasi sinabi niya, bakit ba nagiging national issue yung pag-alis namin? Ganun na ba kami ka-importante? Yes po, ganun po kayo ka-importante. Kaya po, sinasabi nga po namin, hindi po kasalanan ng taong bayan na tanungin kung saan kayo nagpunta. Dapat po, responsibilidad niyo yun na sabihin niyo kung ba't kayo umalis.
6: Sana din po nag sana din po nag FB live na din po kayo nung
3: na-miss
6: po namin diba? Bakit po kayo umalis ng biglaan lamang na
7: hindi sila naka-roaming.
6: Ayun. Yun na nga.
2: Wala pa Bible verse ba dyan?
3: Pokemon cards.
2: May Pokemon cards?
7: Huwag nyo kasimulan sa Pokemon cards. Sige na, mag-roulette na tayo.
3: Mag-roulette. Ay, isa pa to.
7: Ito yung sana lumabas na ulit, no? Excited na akong makita si Senator Bato de la Rosa na jackpotan ng ating ruleta this afternoon.
3: Kamot ulo siya sa picture niya sa ruleta.
2: Ayun nga, diba? Nakakatawa yung nung nauso yung mga senador na ginawang Pokemon cards. Diba siya yung Geodude?
7: Oo. Kaya naman kay Geodude, oo.
9: Tipon-litipon.
7: Oo. Kaya lang nababalita si Senator Bato de la Rosa bukod sa nawawala siya. Nasabi na DILG Secretary John Vic Rimulya na meron silang kinakausap ng mga ibang makapangyarihang mga nilalang dito sa Pilipinas dahil sila daw allegedly ang nagtatago kay Senator Bato de la Rosa.
6: Would involve body bags.
3: Yeah, doon ako nagulat yung idea na actually kapag hindi maayos ang kung ano mga negosasyon na nangyayari, meron daw pwedeng mamatay.
6: Mm-hmm.
3: Sa akin, bakit aabot sa ganun?
7: Tsaka bakit yung
3: senador ka, bakit may mamabaday dahil sa'yo?
7: Tsaka, di ba, bakit, nagtataka naman ako nasa may kapangyarihan naman ng pamahalaan, di ba, meron ngang monopoly of violence ang Estado. At parang tayo pa yung nakikiusap na ipatupad yung mga patakaran natin at mga batas natin. So, bilang sa isang pugating senador katulad ni Senator Bato de la Rosa. So, nakakapagtaka lang na bakit mag-negotiate pa tayo para i-inform sa isang valid na warrant ng International Criminal Court.
2: Ibig bang sabihin may kinatatakutan ng gobyerno? Bakit ganun yung
7: naman? Yun nga, di ba, na kailangan makiusap pa para pasensya naman. Pwede po ba namin siyang hulihin kasi po meron siyang valid na warrant para nakakaya naman po sa inyo.
3: Mawalang galang na po.
9: At saka ina-announce kasi ni DILG Secretary Rimulya na alam na namin kung nasan ka. Di malamang si Senator Bato lilipat na naman ng lugar yon. Kasi winharningan na naman alam na namin kung nasan ka. Alam na po namin kung saan ang lokasyon ni Senator Bato de la Rosa. Di malamang lilipat na naman. Hindi nyo na naman alam.
7: Unless biglang eksena na naman sa isa, pagpakita na naman na ayaw ma-senator of this republic. Tapos maganda pa doon sa pare-exit na naman.
2: Isimbolismo pala yun ng hustisya sa ating bansa. Yung pagtakbo niya doon sa hagdanan.
7: Diba? O yung pagtakbo niya sa hustisya kasi binahabol siya ng mga operatiba ng NBI na para nagpatintero sila sa Senado.
3: Filipino games pala ang tema. Maghuhuli kay Senator Bato de la Rosa.
2: Ironical, Ina at Carlo, na ano na nga yung sinabi niya na ang flight
7: is an indication of guilt.
2: Nasaan siya ngayon?
7: Senator Bato de la Rosa,
3: in the Philippines naman ata.
7: 10 years yun na pong binabalahura ang due process sa Pilipinas mula nang in-implement niyo madugong blood war, drug war. No, ngayon, binabalahura niyo pa rin ang sistema at justice system nito sa Pilipinas. Magpapakita ka lang kapag gusto mo, pero kapag ayaw mo nang maging mapanagot sa mga pinagagawa mo, ay bigla ka na lang mawawala. Buti pa si Geodude, pag binato yung Pokeball, biglang lalabas. Ikaw po, nasaan na po kayo?
9: Make my day.
2: Make my day. Oh, Rolita.
7: Rolita.
2: Rolita. Rolita.
3: Oh, ay, ang pagpagaling.
2: Ano yung
3: puro lumabas po sa
7: puro nawawala.
2: Ano ba na kailangan natin yung chartered flight? Kasya kaya sila?
3: mukhang stops ang chartered.
9: Mukhang pwede na mag-comment si Atty. Inez kay Leandro.
7: Kay
9: Congressman Leviste.
10: Congressman Leviste. Can I call you bro? Sige, Kong Leviste. Huwag mo na pong paabutin sana na umuwi si na pupuntahin niya po doon si Ombudsman Rimulya tsaka si DILG Secretary Rimulya para to what he say is to lay in the ground dirt for your arrest. At least pumunta po saya na kayo dito para to give yourselves up para as a public official, you're accountable po for the actions that you have done in public office and even outside it. So please come back here po to respect the due process and the laws of our country.
2: You. Anything to add?
6: Solar boy far from home. Uwi na po kayo. Wag na po kayo mag-announce ng walang pasok. Hindi niyo po yung trabaho. At namimiss ko na din po ang yung mga post niyo na na ano ba yan, ba't may CND, bakit wala pang session. Ngayon po, may session, may budget, wala po kayo. Maliban lang po, maliban sa ina-announce yung walang pasok, kayo rin po, with due respect, Congressman Leandro De Vice, ay hindi po mapasok. Yun lang po.
3: Ayun. At saka balita ko, itong si Congressman De Vice, so si Senator Loren may excuse, may sakit.
9: Mm-hmm.
3: At nagpaalam, magpapa-check up ako. Mm-hmm. Si Congressman Leviste, walang sinabi. In fact, tinahanap siya ng House leadership.
9: Mm-hmm.
3: At sabi, baka nga makasuhan sa Ethics Committee si Cong Leviste. Mm-hmm. Kasi nag-absent, tapos iniwan ano yung Congress.
9: Mm-hmm.
3: Nagtatrabaho yung Congress para maipasa yung budget, siya nawawala.
7: Mm-hmm. Hinalal po kayo ng inyong distrito para i-represent sila sa Kamara. At kasalukuyan pong dinidinig ang budget kung saan gagamitin na pondo ng pamahalaan next year. Eh, wala po kayo para ipagtanggol o i-represent ang inyong distrito, eh baka nagsha-shopping na naman po kayo ng mga tinirhan ni Rizal dyan, ha?
9: Mm-hmm.
7: Sensya na lang po. Umuwi na po kayo. Trabaho po tayo.
9: At saka habang nasa France sila, no, they, Leandro De Vice became 3 billion richer.
7: Mm-hmm.
9: Kasi di ba dinivulge niya yung assets niya doon sa isang company, sa isang kumpanya na naman. So, yun nga lang din po. Ang tanong lang din po natin kay Representative Leandro De Vice, ano po bang ginagawa niyo sa France? Number one, baka nga kasi nagba-basketball training si Rep. De Vice. At pangalawa po, may plano pa po ba kayong bumalik ng Pilipinas?
6: Mahirap mag-comment sa Facebook niya eh. Puro English eh.
3: Aha.
6: Ang panghirap magtanong eh. Puro English, mahirap.
2: Bakit English mo lang ako eh?
6: Oh, parang ako lang yung nagtatagalog dun sa ano eh, comment section niya. Uwi na po kayo.
7: Oh, tsaka excited na po yung DOE. Bayaran niya na po yung fine niyo para po may konti tayong pangtulong sa mahal na kuryente. At dahil dyan, go Roleta!
3: Go Roleta!
2: Go Roleta! Sino kaya susunod? Ay!
7: Ay! Si natamaan ng ating ruleta si VP Sara Duterte at ang kanyang ginreet ng happy birthday si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram, sabi ni VP Sara.
9: Happy birthday. Happy birthday sa president natin si BB, birthday ngayon ni President BBM din.
7: Happy, happy birthday.
2: Happy birthday.
7: Birthday.
2: Pero, so, excuse na si Attorney Hez dito.
6: Bulong mo na lang ulit.
9: Ako ulit.
7: Di ba nyo, ang kaso sinampa ni VP Sara against kay Ramil Madriaga, di ba, for ano ba, lack of sufficient evidence.
9: So basically ang kinaso naman kasi ni VP Sara ay perjury. No, so which tell us na parang kailangan mong i-prove na nagsinungaling talaga siya under oath. And ito yung hindi na prove ng kampo ni VP Sara. So yun, essentially sinasabi ng korte dito that there is reason to believe na nagsasabi ng totoo si Ramil Madriaga because of dismissing this case na nagsasabi na nagsisinungaling siya. So the Supreme Court is not saying tama, totoo lahat. Pero what the Supreme Court, what the courts are saying is that hindi napatunayan na nagsisinungaling siya.
7: Pero ang isang perjurious na gawain ay pumirma ka sa isang dokumento na nag-authorize ka na sinasabi mo, pininindigan ko na itong pinipirmahan kong, let's say, for the sake of example lang, liquidation ng isang confidential fund. Tapos sinabi mo, sa aking nalalaman, tama at accurate ang aking nire-report. Yun po yung halimbawa ng isang perjurious activity, no? Tapos pinabalik sa'yo ng COA, di ba parang perjury din? Ako lang, bilang layperson, parang, ay, hindi ko na tatanungin si Attorney Hez.
6: Baka may gusto ko ulit sabihin, Attorney.
2: Kasi parang si Attorney Hez pwedeng mag-comment ano, kay Ramil Madriaga. I believe, Attorney, hindi na siya isasalang, tama ba? O isasalang pa rin siya?
11: Well, I don't want to go too much po into trial strategy, but as well, he's listed as one of our witnesses. Mm-hmm. And whether or not isasalang namin siya as a witness or if we will reserve him as a witness in the future, abangan na lang po natin.
2: Abangan.
9: Pero ako, may sigurado ako, Attorney Hez, kasi baka hindi mo rin masabi, but sure ako si Senator Trillanes will be facing the witness stand soon.
11: Maybe.
9: Sinabi rin yun ano, kung Paolo Ortega, basically, na there's a possibility, tama naman, there's a possibility that Senator Trillanes will face the, ano.
2: Wow. O paano?
9: Exciting.
7: So, at least, natuldukan na yung issue ng isang kaso na hinabla against kay Ramil Madriaga. Pero nakapiit siya ngayon for a different case, hindi ba?
2: Oo, ng human trafficking and kidnapping dahil nga doon naman sa ikinaso sa kanya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Tama, no? Hindi ako nagkakamali kung yun yung kanyang kaso.
9: Mm-hmm.
12: So yun.
7: Dahil dyan, go ruleta. Sabi kasi wala si Dino tsaka si Cliff. Parang mabilis ang ruleta.
2: Oh, sino kaya yan?
13: Oh, oh.
7: Oy.
13: Oy.
7: Puro magkakamag-anak ang lumabas kayo ruleta. Magkapatid na rin Julia. Si Ombudsman Boying at si DILG Secretary John Vic Remulla.
13: Oh.
7: Na nagsabi ng kanilang mga plano. Doon lang talaga ako medyo naku-curious. Bagay ba ito ng overarching strategy na sasabihin namin kung sa kami pupunta? Bago namin gawin
3: natin. Para may welcome party.
2: Tsaka pag hindi na sila nagatrabaho sa France, baka meron silang pwedeng ibang activities. Baka may masasuggest kayo.
7: Ah, hindi pa ako siguro nakakapunta ng France. Pero yun nga, marami namang regions kung saan na pwede nilang ikutan for wine, for champagne, cognac, gusto nila, hindi ko alam. Pero, I mean, gusto naman natin na magtabon pa yung dalawa, no, DIG Secretary at si Ombudsman, because gusto naman natin na mahalaga naman yung sino pa ang responsibilidad nila, lalo na si Ombudsman Boying, na panagutin ng mga tiwaling official based dun sa mga evidence na makakalap nila. Pero yun nga, nagtataka lang ako, personal curiosity, ba kailangan po natin i-announce sa taong sa buong mundo na pupuntahan po namin kayo para po ba malaman nila na makapag-prepare sila, welcome niyo po kami pagdating namin. Hindi ko rin maintindihan.
2: Parang ano, no? Parang yung ganyang strategy, parang lapit na me, ligo na you.
7: Parang hindi yata pag sanay after yung mga ganyan conversation at...
2: Di ba ganun yan?
7: Ay, hindi ko alam eh. Pero alam ko, inaabang... Hindi na rin yata nag-a-anon si DILG Secretary Remulla nung walang pasok ko, hindi, no?
3: Wala, nasa
7: kasi
13: si Leandro Livisio na yung gumagawa ngayon.
7: Hindi, was sa time na si Secretary John Vick yung nag-a-announce nung suspended yung mga klase.
2: Tapos si ano, ano yun? Besh, ganun.
7: Oo, oh, yung pa, approach niya na parang na nagkakandakuyat na yung mga estudyante tsaka yung mga guro kung may pasok ko, wala. I-announce niya lang na parang kwentuhan lang ng hapon. So,
3: Parang minsan nakakalimutan niyang DILG Secretary siya dati.
7: Oh, diba?
3: Pero mukha niya ngayon tandang-tanda niya yung role niya.
7: Oh, so,
3: at marami tayong ginagawa mula sa DILG, pati Ombudsman, you know?
2: Diba?
3: So, to be fair,
2: fairness, ha?
3: Maayos ang trabaho. Sana itong, ano ba to, Euro trip? Trip to France?
7: Pasalubong na lang po.
3: Pasalubong sa
7: dalawa. Okay.
3: Shape ng mag-inang, Legarda, Livingston.
2: Okay. Tsaka sana,
7: sana po may mauwi kayo pagkating. Pasalubong nyo na po sa amin, sinadaldi ko.
13: Sana.
7: Yung dalawa. So,
13: hindi po kami magtatampo kung mag-charte kayo ng plane.
7: Sasalubongin pa po namin kayo. Okay.
9: Tsaka sana, isama na nila si Harry Roque. Kasi miss na rin siguro ang Pilipinas.
7: Oh, para mapunod na maluwag naman yata yung aeroplano.
3: Repatriation flight pala ito.
2: Ang baon ng Humba papunta doon.
7: Baka biglang magpakita si Harry Roque doon sa Humba.
2: Oo, pag may Humba.
7: Okay, sige, tignan natin. Meron pa bang lalabas sa ating ruleta?
2: Go! Excited na yan. Sino kaya yan?
13: Sa gitna.
2: Yeah. Oh, teka, wala ito kanina.
13: Hindi ko nakita yan.
7: Sabihin
3: ko sana. Ipakilala
9: ko. Pero, ano po ha, hindi po kami nagtatago. Hindi po kami
13: nagtatago. Andito lang po kami. Andito lang po.
7: Si Attorney Rex, Attorney Hens, at si Kagawa Joey. Kilala kayo at medyo kilala kayo sa social media ngayon dahil may bigay ng iba't ibang mga opinion na nakakatukos sa impeachment trial. Siguro simulan ko lang kay Attorney Hess. Kamusta ang feeling na medyo responsibilidad mo bilang maging tagapagsalita at the same time may responsibility na yung sub-judice rule? Paano ngayon binabalansin ngayon yung ganyang pag-communicate sa public? Kasi ang impeachment ay hindi lang siya legal, isa siyang political. So laban din siya ng diwa at ng sa loobin ng mamamayang Pilipino. So how do you communicate that?
11: Well, just to be clear, hindi po ako covered na sub-judice rule. Kasi hindi po ako na ano. I didn't make my NG of appearance before the Senate impeachment court. Mm-hmm. But the thing is, I have to balance what I say, what I relate to the public, kung ano po nangyayari sa trial, tapos siyempre, kailangan po respeto rin po kung ano po yung gusto ni Presiding Officer Jesus Cudero in the Senate Impeachment Court. But as to your question, bagong salin lang po ako. As in deputy spokesperson, I was just appointed as deputy spokesperson. And my responsibility right now is to laymanize things. I would say that I'm a public legal explainer. Kumbaga, kasi hindi naman po natin ma-deny na napaka-technical po at napaka-komplikado po ng mga nangyayari dito sa impeachment trial na to.
7: Mm-hmm.
11: At I would do I'm trying to do my best po to explain it in such a way na kahit sino man po, from superman po yan, mm-hmm. o kaya ordinary empleyado to, let's say, boss na isang kumpanya, mm-hmm. na ma-explain ko po na ayos para lahat po nakakaintindi kung ano nangyayari dito. Kasi sobrang importante po na kailangan po subaybayan to ng taong bayan.
2: Yun. Ito si Kagawa Joey.
13: Oh, okay. Kagawa
3: Joey. Yes, Kagawa Joey.
2: Ano nangyari sa Facebook page?
6: Kakamustahin ko lang po. Kakamustahin ko lang po ang mga kaibigan natin sa Meta, sa California. Mark Zuckerberg, hello po sa inyo. Hindi po ako nag-impersonate. Ito po ako.
3: Ayun ba yung sinabi?
6: Impersonation, yes. By an allegedly a certain Moreno Lorente. So,
9: alam, Moreno.
6: Moreno nga eh. So, anyway. So, for me personally, ako yung tigasabi ng mga hindi nila pwedeng sabihin. Tulad nung, syempre, they have to...
11: So, you're the spokesperson of the spokesperson.
6: The spokesperson.
3: Mouthpiece of the mouthpiece.
6: Yeah, as much as possible, I try to laymanize, or at least, right. Kasi sobrang ano rin nung technical ng impeachment. I mean, marami nang nasasabi na hindi namin naintindihan, hindi namin napapanood ng matagal kasi sobrang technical. So ako, I personally, as a Filipino, I think it is our civic duty to watch it because it's the second most important person and second most powerful person in the land that's on trial. At kahit ano man ang kulay mo, dapat panoorin mo to eh, di ba? Kasi kung mag-guilty man o hindi, at least alaman natin yung katotohanan. Kaya, VP Sara, sana po humarap na po kayo sa trial. Yan po ang aabangan natin.
3: Ay, Kagawa Joey, ano po, para sa mga nangungulila ng mga followers. Ay, sa mga nangungulila mong followers, alam ko may temporary page kaya ata na backup ng Pinos. Baka pwede mong i-plug ngayon.
6: Yan, salamat po sa inyo. Kagawa Joey 2.0. Yan po.
3: Ayun.
6: I-follow nyo po. Hoy, breaking news. Ako ang na-breaking news.
2: Paano nga mag-breaking news?
6: Hoy, breaking news! Kaya lang ako yung breaking news. Taken down.
2: Eh si Attorney Reyes naman.
3: Madalas kayo sa Senate kasi, yes, diba? Yes. So, minsan kasabay natin mag-break din ng balita si Attorney Reyes. Mm. No? So, can you tell us ano yung experience? Kasi para sa mga karamihan ng mga Pilipino, medyo napakalayo nung napakataas ng impeachment trial. Ano yung mga challenges ngayon na pag-communicate? Kasi pala kayong tatlo yung nagko-communicate ng mga complex na una yung language barrier pa lang. Kung English ang usapin sa korte, eh wala pa yung usapin ng legal matters at yung syempre yung mga technicalities. So ano yung mga challenges na naranasan nyo so far?
9: Challenges, number one talaga challenges, mga bashers. Diba?
3: Bashers?
9: But basically, I think it's part of, parang occupational hazard yun sa ginagawa namin. And I am at a position kasi I'm privileged na abogado ako. At the same time, I also do content. I have that platform. So I try to take advantage of that particular platform in order to ensure na tama sinabi ni Hez at saka ni Joey na parang nagiging obligasyon namin because of our platforms na i-explain sa taong bayan yung mga bagay na technical, yung mga bagay na maaaring hindi nila maintindihan dahil sobrang mataas na usapin, very technical na mga usapan. So I think that's part of our obligation. And also, ako, to be honest, I appreciate na marami akong mga bashers na nagpupunta sa page ko and nagko-comment ko because that only means na lumalabas yung ating usapin, hindi lang sa echo chambers natin, mm-hmm. but nagpupunta tayo sa mga ibang mga grupo that actually mas kailangan ng ganitong mga klaseng information.
3: Gusto ko rin actually itanong, to that point, di ba, meron kayong followers, tapos lahat ng balita ngayon, sa social media, ang requirement ay virality. At nakikita, ano yung ginagawa nyo? I was wondering, nakikilala nyo rin ba kung sino yung mga followers ninyo, ano yung kanilang interest at mga hinahanap?
9: Well, basically, we try to talk to them. Mm-hmm. Sobrang dami, but we try to talk to them. And we want to start conversations na hindi lang naman very adversarial na, kumbaga, DDS ka, or kakamping ka, or loyalista ka, ito yung view ko tungkol sa'yo. It's a matter of trying also to understand their perspective. We have those conversations. Pero yun nga, because sobrang magkakaiba ang mga pananaw, mga paniniwala, parang it reaches a point na you just agree to disagree. Na parang ano na lang, we reached level na hindi tayo pwede mag-agree. So okay, I respect your opinion, but also respect my opinion. Parang ganun na lang yung nangyayari. Kasi a lot of them are very firm and a lot of them medyo sarado yung utak sa ganitong mga usapin.
2: Eh, masyadong seryoso naman yung usapan natin. Let's break it up.
3: Okay.
2: So, ano nga ba? Sino sa inyo taken, single, married? Sino ba? Kasi maraming nagtatanong, ha? Maraming...
9: parang wala namang nagtatanong.
7: Shoutout ko na sa ating viewers at mga nasa live stream. Kanina, nasa
13: 1.3K
7: viewers.
13: Oh, 1.3!
2: Hello
13: po sa inyong lahat.
2: Almost 2,000 viewers. Yes. O, yun nga, sagutin niyo muna.
3: Wala tuloy
2: sumagot.
13: I will speak for them. Our private life is not for public consumption.
9: The spokesperson of the spokesperson.
7: At dahil nagsalita na at pagpagsalita ng ating mga guests, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial
9: bukas.
7: Dito lang yan sa
8: With

0: Ito na ang mga balita sa inyong PRTV.
1: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
2: Tayo nagpapauto.
1: PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
2: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
1: Available din lang live sa YouTube at Facebook.
3: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
4: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
5: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
6: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
7: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
3: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
8: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
6: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng story.
9: Pero ipupunta naman natin yan.
5: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin ng tamang impormasyon.
10: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
11: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
3: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
12: Ako si Naomi Tiburcio.
13: Ako si Just Ignacio.
14: Ako si Restoraler.
15: Ako po si JM Pineda.
16: Patuloy na magbabalita para sa bansa.

0: So with due respect, kasama pa rin po ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan po natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial bukas. Tatalakayin na kasi ng House Prosecution Team ang Article 2 o yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Tatlong testigo ang hiniling na ipasabtina, kabilang na si retired Sandigan na Presiding Justice Amparo Cabotahetang, Attorney Karen Batu ng Ombudsman, at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
1: Testigo ang dating hukom sa mekanismo sa pagtalakay ng hindi maipaliwanag ng yaman habang tutukuyin ng opisyal ng Ombudsman ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Pinag-aaralan din ng prosecution na ipatawag bilang hostile witness ang Mr. ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio.
2: Nauna lang tinapos ng prosekusyon ang presentasyon ng mga testigo sa Article 1 na may kinaugnay sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Kaya naman ang tanong ng bayan, sapat na ba ang pagtalakay sa issue ng confidential funds at dapat nang umusad sa iba pang articles of impeachment? Sasagutin natin yan dito lang sa
3: Balat Sibuyas!
4: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: Oh, ayun, yun nga. Diba? Yes, your explainer moment, Attorney Hess.
2: Article 2.
0: Article 2. Pero sinong ano ba? Sino sa mga public at private prosecutors yung nakatoka dito?
5: I don't wanna go muna po. It's your strategy po ito eh. Ito na naman sabi ko. Abangan nyo na lang po bukas. Manood po tayo ng impeachment trial.
2: Kasi pero ako, takeaway ko lang dun sa articles so na confidential funds eh. Para lang silang nagme-merry-go-round. Yung mga testigo na sinasabi ng iba na, oy, hindi ko alam yan kasi dapat si Colonel Chica lang may alam. O sinabi ng isang disbursing officer na hindi ko alam kasi nagtiwala na ako. Nakakadismaya lang na parang yung mga public officials natin na tatasan ng mga sahod at kaya natin sila nilagay sa mga posisyon na yon para siguraduhin na maayos yung paggamit ng pondo ng taong bayan, sila pa mismo nagsasabi na hindi, tiwala lang ako sa kanya, kaya in-okay ko na eh, kaya in-approve ko na eh. Doon ako medyo na-disappoint na even sa mataas na antas ng gobyerno, sa office ng Vice President at Secretary of Education, nangyayari yung mga ganyang klaseng mga anomalous na, tama ba, nabasihan na lang ay tiwala na lang. No, pagdating sa pondo ng bayan, sige, okay na yan, tiwala naman ako sa iyo, o hindi ko na inalam, o pirma mo na. So doon ako medyo na-dismaya bilang isang taxpayer at mamamayang Pilipino.
0: Yun nga.
1: Pero mahahanap natin, tama ba? Kasi ang nawawalang confidential funds, ang question dyan, saan napunta yung pera? So ngayon may opportunity tayong i-check, mapupunta ba yun sa SALN?
2: Di ba lumabas na yung SALN?
6: Na zero cash on hand.
1: Zero cash on hand.
7: Ano yung mahiwating
1: sa attorney? Ba yung logic?
2: Tama, no? Nung nasa House of Representatives, nag-salita ang AMLAC na merong mga 6.9 billion pesos worth ng transactions na lumabas-pasok doon sa account ni VP Sara at ng kanyang may bahay na si Attorney Manases Carpio. So ang depensa nila ay hindi ibig sabihin 6.9 billion pesos ang laman ng account. Pero di ba nakakapagtaka, sino Pilipino po ba sa balat ng mundong ito na ito ay may regular na transaction na umaabot ng 6.9 billion pesos? Ako nakapagtaka lang din ah.
0: At iba bang gaya doon sa SALN? Daw siyang cash ng ilang taon.
6: Zero cash.
0: Labas ka tayo ng wallet natin dito.
2: Tingnan mo. Sabi nila, dito kapag kami 20 pesos ka sa bulsa, mas mayaman ka pa sa Vice President.
0: Ay. Exactly.
2: Ang depensa nila, nasa others daw yun. No?
1: So, others?
2: Eh di ba si CJ Corona ay na-impeach? Sana dito pahagi nung restrictions nyo. Nung 2012, si CJ Corona ay na-impeach dahil meron siyang hindi na ilagay na maayos sa kanyang salin. So, kung gagamitin nating basis yun na pamantayan, parang may similarities ba yung salin yun ni VP Sara at KCJ? Corona.
8: So very much similar, no? Kasi yung CJ Corona is the non-declaration of his foreign accounts, no? Ang kay VP Sara nga, actually, mas grabe yun, eh. Because hindi siya nag-declare ng account at all. Diba? Even the local accounts were not declared kasi nakalagay naman doon, cash on hand or cash in bank or cash deposits mo. Sinabi niya, zero daw for several years. Which will tell us na maka-question talaga, may tinatago niya ba yung pera niya? Tama yung kanina kay Miss Ina eh, na parang ibabangga natin yon. For example, kung may inflow siya nung period na to, ito ba yung period din na nagkaroon ng problema sa confidential funds? Mm-hmm. Tapos titignan yung bank statements niya because mawi-waive yung bank secrecy law essentially because it's impeachment. Tapos titignan yung sell-in. Tapos after ng sell-in, titignan naman sa tax records, dineklara mo ba yun sa taxes mo? Mm-hmm. So, ang kagandahan sa Article 2 ng impeachment, we're looking at mostly documents na magpapatunay talaga, and these are the actual acts of the vice president herself. Hindi na to acts ng staff niya, so she can't blame anyone but herself already.
2: Dahil ang ITRA final mismo ng isang exactly. individual.
1: Ah. Ano daw kung abogado niya yung nag-file? Charat.
2: Naku. Pero di ba, even sa mga
8: pero siya yung pumirma eh.
2: Pipirma ka pa din ng inyong income tax return.
8: And these documents are sworn under oath. The sell-in was sworn under oath. So, ibig sabihin, kung ma-prove na nagsinungaling siya, baka siya pa yung makasuhan ng perjury.
6: Aray mo.
8: Aray
2: mo. Balikan natin yung sa 6.9 billion pesos no, at i-try kong i-connect dun sa usapin ng sell-in. Mm-hmm. Parang kung meron kang transaction, 6.9 billion pesos, ilang tao kaya sa buong Pilipinas may transaction ng 6.9 billion? Parang very... wala siguro sa isang kamay. Pero yun, pero si even the likes of the mga tayo,

0: Susunod!
1: So, abangan yan bukas, no? Sakaling ipapatawag niyo. Pero tama, di ba? Kasi yun lang naman ang magpapatunay ng magbabangga doon sa sal-in mo, kundi yung filing mo din. Tapos meron pang yatang isa, no? Parang meron yatang pag-aari si VP Sara sa isang kumpanya in the form of shares na hindi rin yata na-declare sa sal-in.
2: Which supposedly is not allowed under the law. Kasi kung vice president ka, you're restricted to hold any interest in any company.
3: So dapat pala, nag-divest siya, tama, no? Yun yung naririnig natin sa ibang mga politiko na kapag nanalo sila sa public office, anumang posisyon sa gobyerno, nagda-divest sila o umaalis sila, tinatanggal nila yung kanilang investment o yung kanilang responsibilidad doon sa kumpanya. Tama, Attorney Reyes, no?
4: May question naman, paano din sa part ng asawa? Kasi, di ba, paano yung scope ng, alin dito yung kay VP Sara, alin dito yung sa asawa niya? Well, kung pag-uusapin natin yung kayamanan, transactions, all of these things.
5: Well, I don't have any visibility on their, kung sa marriage nilang dalawa. Pero kasi under our family code, pag wala po kayong prenup o yung pag-a-arrange po kung paano nyo po i-distribute yung properties nyo, may tinatawag po na absolute community of property. Yun po ang default state. Ibig sabihin po nun, lahat ng pagmamayari ng husband at lahat ng pagmamayari ng wife, ipagsasaba about marriage.
2: Pero may tanong nga si Congressman Benny Abante.
1: Ano yung tanong Congressman Benny Abante?
2: Sila pa ba? So parang
1: ay,
2: showbiz. Parang may gustong sabihin si Joe.
6: No comment. Pag bumalik yung account ko, sasabihin ko.
1: Nakiklusap mo kami. Pero question, pwede bang mag-testify ang asawa against sa asawa niya in this particular case? Kasi hindi ba fina-float kung magiging hostile witness?
5: Well, under our rules on our revised rules on evidence, there's a such thing as spousal immunity or rather spousal privilege. Ang spousal privilege ay bawal maging testigo ang isang husband or wife against the other except when it comes to a civil or a criminal case filed against the other. And in this case po kasi, pwede po namin technically ipasabina si Maneses RP po, yung husband ni VP. Pero pagdating niya sa witness stand, he has to take the witness stand. Pero when we propound questions to him that may madehado ang kanyang asawa, pwede niyang i-invoke yung immunity yun. But that very fact itself, if he invokes that may be very damaging.
1: Kasi may sinasabi na usapin ito ng ano na naman eh, income, di ba?
5: Yes.
1: So magta-touch nito yung income ni hindi naman public official si Mr. Carpio, di ba? So pwede niyang isasabihin na dapat may privacy yan. So bakit sa usapin ng impeachment, mapipierce niya yung privacy, yung hangganan ng privacy na yun sa pagtalakay ng pag-surface ng katotohanan?
2: Well, basically, as what we've established, impeachment is sui generis, no? So basically, lahat naman ng rules of court, suppletory siya doon sa rules ng impeachment. And what we're saying is, itong mga rules na on data privacy, on bank secrecy, meron itong mga exceptions. And karamihan sa kanila, kabilang yung exception ng impeachment. And if the public interest requires so. So I think this is a highly publicized na public interest case.
4: Ayun. Ang dami pa lang dapat abangan.
6: Exciting part na pala to.
2: Bloodbath. Ito na yung bloodbath.
1: Magpapakita na kaya? Anong fearless forecast mo?
3: Actually, yung tanong eh, Attorney Reyes. So, kaya Attorney Reyes ko na yun. Hindi nga, hindi ba mas mainam na sa puntong ito na humarap na si VP Sara? Lalo't simula, hindi pa siya humaharap. Ito ba hindi ba pwedeng siya na yung tumistigo for herself para ipagtanggol din yung kanyang sarili?
2: Well, ako, I'm looking at this from a political perspective. Nakita naman natin kung paano magsalita si VP Sara Duterte. And I think it's part of their Duterte brand na sobrang tactless nila. They say whatever they want to say. And I understand the part of the defense na ayaw nila ipresenta si VP Sara because, yun nga, she might say things that will incriminate herself. Baka dahil sa pagharap niya, matatapos yung kaso and mananalo yung prosecution. So, yun lang din yung sa atin. Pero again, let's remind then also the defense na kung wala talaga, if you're confident really na walang tinatago si VP Sara Duterte, if you're confident that you will be able to defend her in court kahit anumang sabihin niya, but hindi nyo nalang ipresenta? Because we also have to remember na pagdating po sa akusado ng impeachment, the impeachable officer, you cannot require her really to go to the witness stand and and say things against herself. Pero ang ginawa ito ni CJ Corona dati voluntarily, yun din yung ano natin, pakiusap natin kay VP Sara, para matapos ang lahat ng to, humarap na po kayo sa

0: each mid-court.
1: Correct. At sana, VP Sara, hindi lang smartphones ng inyong followers ang haharapin nyo. At ito na nga.
2: Nasa ano ha, nag-beach pa ha. Picture-picture. Mm. Meron yung selfie ha.
3: Yun yung natatakot para sa buhay niya.
4: I don't feel safe
3: by the beach.
1: Oh, wow. Oh, sana maging safe din si VP Sara in her mind. At sa ating pagbabalik, babasahin namin ang inyong opinion sa ating talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa
5: With Duracell!
3: Case, pag
6: sinabihan ka lang. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Sama si Maan Makapagal,
2: yes, Dieters,
0: at Sandro Ochona.
1: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Ngayon naman, babasahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan. At syempre, bilang mga judges, magdidesisyon kami if you will either
4: take it or leave it!
1: Nawala si Cleve.
3: Nawala na naman si...
0: Or Cleve it!
5: Cleve!
1: Oy!
5: Cleve!
3: Balita, sana maganda yung US Open!
1: Pero napansin ko nung nanood kayo, lot-lot
3: yun. Ayun na lang yung pinag-debatian pa lang. Pinagdedebatehan po namin kung sino po ang may balance.
1: Or huwag na kayo manood. Dito na lang kayo.
3: Kaya nga. Okay, bakit po kayo naawin? Pumasok na
1: nga. Okay. Sino pa-usap muna natin mula kay C-Mouths. Oy, number one, ano, commenter pa na.
3: Hello!
1: Ay, number one. Ayan, if Inday is a true government servant, she will return the disallowed funds. She must respect COA. Kung hindi niya irerespeto ang desisyon, she cannot expect that we will respect her as a VP. Ano, take it or leave it.
3: Take it. Consensus sa ating mga guests. Quick comments, bakit take it?
6: Well, basically, totoo naman eh.
3: Biglang nang gisa, sorry.
6: ang confidential funds po ay tao ng, pera ng bayan. So, kailangan they have to be accountable for it.
3: Tama. Paano niya babalik eh? Wala siyang, paano niya babalik eh? Zero yung cash niya.
7: Oh. Ayun lang.
3: Curious lang.
5: Nagastos na.
8: May I just add?
5: Sige.
9: Of course.
8: Kasi ano, what do you call this? Lahat ng panpunan, testigo namin, lahat ng dokumento, lalo na pagdating sa ano, dito sa confidential funds article na to, everything, all the fingers, all the supposed fingers, lead to her, point to her.
3: Oh.
8: So, siya lang makaka-explain ng lahat na to.
3: Tsaka kung gusto po mag-presidente ng Pilipinas, hindi syempre dapat ikaw muna na papasimuno sa pagsunod sa batas.
1: Umpisahan mo na.
5: Correct.
3: Okay.
5: On that note, meron tayong comment from unidentified mind. Diba? Very matalinhaga ang ating handle.
1: Ba't yung profile photo niya?
5: Dapat lang, sabi niya. Sabi niya, unidentified mind. Dapat lang ibaba kasi kahit anong gawin ng korte, kung kulang silang mga senator judges, dapat ibaba din ang threshold.
1: Take it or leave it.
6: Nahihirapan siya.
8: Pwede ba? Pwede ba?
3: Excuse.
6: Ako, take it.
1: Take it. So, di...
3: Take it din.
1: Take it tayo.
3: Diba? Eh, tama nga naman. Diba? Sorry na lang sa...
6: I think simple lang din po yan. Short lang. I think simple lang din po yan. Kasi paano ka magde-decide bilang isang judge kung hindi mo naman napakinggan ang buong impeachment proceeding? Dapat impartial ang judges. How can you be impartial if hindi ka naman nakinig sa impeachment proceeding?
3: Oh, tsaka ano kung ikaw yung pugante na senator judge?
5: May review daw ng live stream.
3: Ay, wow.
6: Wala naman TV sa...
3: Wala naman TV sa kulungan.
6: Diba?
8: So, baka may phone. May phone ba sila?
6: Ayun lang. Hindi natin.
3: May nalalaman mo ba? Hindi namin alam.
6: Abangan sa account niya.
3: Pag bumalik ang account ko. Okay, sabi ni Merlin Medel, sana mahiya naman ang opisyal na pinapasahod ng taong bayan na hindi nagtatrabaho, gaya ni Senator Loren at Kong Leandro. Take it or cleave it?
8: Cleave it ako.
5: Cleave
3: it. Bakit?
8: Cleave it ako.
3: Bakit nagawad, Joey?
1: Cleave it.
8: Ano lang yan eh, nangako na nga sila, gusto pa ba natin tuparin nila yan?
5: Diba? So,
8: nakuha niya yung solar project na billion-billion at the age of 21, 22. Tinalo pa ang pag-ghost project kasi yun, ghost electricity project. Binenta niya na lang, tapos yung mga bumili, yun na lang ang magtutuloy. Diba? Nakakalungkot. Sana po bumalik na kayo dito, harapin niyo yan. Because you said before that you are bored and you want higher office, so prove to us po na you are deserving of higher office. And pero wala eh, DDS na DDS eh, on brand. Alam mo yung pangako
3: consistent
8: lang. Dito to pa rin. So, ano ba, paano ba yun?
3: Leave it!
8: Leave it!
3: Leave it! Leave it. Leave it. Okay.
1: Muli. Wala naman kay Patrick Naive 897. Best regards to you all in WDR. More power. Shout out to my kababayan from Butuan, Attorney Reyes, from Patrick Naive.
6: Hi, Patrick.
8: Okay, take it.
6: Take it. Shout out po sa lahat ng mga Butuanon, sa lahat ng mga nasa Mindanao. Ayan, Badayaw nga palis. Kari niya tanan.
3: Oo nga, yung mga friends natin sa Caraga State University where
6: you went there
3: for the Genzinial tour. Ganda ng Butuan.
6: Diba?
3: Enjoy kami doon. Okay.
1: Okay, next ito.
3: Ay, ayoko nang basahin itong last comment.
1: Okay, kasi wala naman siya.
3: Absent naman eh. Sabi dito, Attorney Dino Singson de Leon. Miss you all! Kasi daming exclamation point.
1: Ay kasi nga, yung mga hindi niya batchmates.
5: Tatanggapin ba natin?
3: Oo nga.
1: Hindi niya batchmates, pero mga taga-Lasal ay nandito. Anong batch niyo nga ulit?
7: 116.
1: Ayan, so 2016?
7: Yes.
1: Ikaw?
6: 117.
1: 2017.
5: Si Dino.
6: Dino? 110
1: ata 1097. Ah! 109 na pala siya.
3: Take it. O, paki-flash po.
1: Uy, si ano?
3: Uy! Wow! Maraming salamat, thanks for this program, Miss Cole. Especially Attorney Dino. Continue to give info to our Filipinos what is true and lies about Duterte's claims and allegation to PBBM.
1: Yan.
3: Okay,
1: push
3: na ng 499.
6: Pag-aatian ba natin yung 500?
3: Nabayaran ko po.
1: Bayad na tayo sa kinain.
3: Okay, meron doon tayong 2 winners. So, baka yung ano natin. I-disqualify na yung Attorney Dino Singson.
1: Dino.
3: Kung mismo kami pupunta ka dito.
1: Sino gusto nyo? Sino bang gusto nyo?
6: I think yung sa COA.
1: Okay. Si Malds. Okay.
3: Si Malds. Okay.
1: Saka sino pa yung bibigyan natin ng mug? Sino pa? Si, unidentified mind siguro, no?
3: Oh, iba ba kahit anong
5: gawin? Iba ba ang threshold?
1: Oo.
3: Okay, sige. Oh, congratulations kay C. Malds tsaka unidentified mind. Nanalo ko yun ng with respect na mug na may autograph.
1: Oh, ito, na-miss mo to.
3: Oo nga, na-miss ko to. Dito na tuloy. Congrats sa ating mga napili. Alam nyo na naman sa pagbabalik natin dito sa Article 2 na, no? Magkakaroon na naman ng bagong issue ng Pilipinas. Mag-aaway-aaway na naman mga Pilipino. Magkakaroon na naman ng mga haka-haka. Huwag natin kakalimutan na talagang isang magandang bansa ang meron tayo. Pinapaalala ng Team Pinas sa pamamagitan ng video na ito kung bakit dapat Team Pinas tayo.

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Uban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
1: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga na-recover na bangkay sa nasunog na MV June Aster, lumobo na sa 76. Pagkilala sa labi, posibleng aputin ng ilang buwan. Senior citizen patay, 8 sugatan matapos gumangga sa poste at pumagilid ang isang pampasaherong jeep sa Santa Cruz, Maynila. Kotseng nag-double parking sa Makati City, nasagi ng rumeresponding truck ng bumbero. Lisensya ng driver at may-ari ng kotse, sinuspinde ng LTO. Exclusive, driver arestado sa pagnanakaw ng halos 10 milyong pisong halaga ng luxury watches ng kanyang amo. Dating COMELEC Chairman Sheriff Abbas na tumatakbo sa BARM parliamentary elections, pinagpapaliwanag sa umano'y pamimili ng foto. Abbas pumalag sa alegasyon. At Vice Ganda, Block 9 at Kapamilya Stars, Sunny Puersa sa Kanbaboga Bowl performance para sa UAAP opening ceremony.
0: Kapamilya, 41 pang sunog na bangkay ang na-recover sa natupok na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kaya pumalo na sa 76 ang nasawi sa trahedya. Nangangala pa rin ang Philippine Coast Guard ng mga specimen o bagay sa natupok na barko na posibleng magbigay linaw sa mitsa ng mabilis na paggalat ng apoy. Live mula Coron Port sa Palawan, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, ilan pa ang hinahanap?
2: Sen, kung pagbabasehan ang manifesto ng barko ay nasa 13 na lamang ang hinahanap. Pero maaari daw na magbago pa yan, pwedeng tumaas o pwedeng mabawasan pa. Dahil maaari daw na merong mga pasahero na wala sa talaan ng barko. O kaya naman ay may mga pasahero na bumili ng tiket pero hindi naman sumakay ng barko. Gayunpaman ay patuloy ang surface and aerial search ng Philippine Coast Guard na umaabot na hanggang sa Occidental Mindoro. Nakakapangilabot ang tagpo sa loob ng nasunog na MV June Aster sa pagsasalarawan ng Hepe ng Disaster Victim Identification ng Mimaropa Regional Forensic Unit na naatas ang sumuri sa mga sunog na katawan ng mga biktima. Hindi na makilala ang mga katawan ng mga pasahero na natupok ng nagngangalit na apoy.
3: There are some victims that were seen na magkakadikit. So there are possible indications na magkayakap. And some are scattered in different parts of the vessel.
2: 41 bangkay ang palibago na recover ng mga otoridad, kaya umabot na sa 76 ang kabuang bilang ng nasawi sa trahedya sa dagat noong Setyembre 9. Pinakamalaking hamon sa mga otoridad ang pagkilala sa mga nasawi. Sunod-sunod ang pagdala ng mga bangkay sa makeshift laboratory sa Borac Port. Dito kumukuha ng mga sample na maaaring makatulong para makilala ang mga biktima. Dadalhin ang mga makukuhang specimen sa DNA Division sa Camp Crame kung saan ito ipoproseso. Pero aminado ang hepe ng Disaster Victim Identification ng Mimaropa Regional Forensic Unit na matatagalan pa bago malaman ang resulta. Posibleng abutin ng linggo o buwan.
3: Since mga charge siya, so kumukuha tayo from the femur and then from the molar tooth natin. So basically doon tayo kumukuha ng mga samples for DNA comparison. Yung mga samples coming from the families or the relatives or the claimants will be collected for comparison sa mga nakuha natin sa mga cadavers.
2: Isinama ng Philippine Coast Guard ang media para ipakita ang nasunog na barko kung saan patuloy ang paghahanap sa iba pang mga nawawala. Ayon sa PCG, napasok na nila ang economy section, aircon at crew accommodation kung saan nakuha ang kumpol ng mga bangkay. Mula dito sa BRP Melchora Aquino ng barko ng Philippine Coast Guard kung saan tayo sakay ay matatanaw natin ang MV June Aster na nasunog na nakasadsad doon sa may dalampasigan ng Kalanhayuan Island kung saan siya napadpad matapos sa Matangay, higit 6 na kilometro ang layo kung saan siya nasunog noong Miyerkules ng gabi dito sa Coron, Palawan. Hindi pa rin matukoy ang pinagbula ng apoy. Pero nakatutok sila sa cargo hold area kung saan sinabi naman na kaligtas na nagsimula ang apoy at nagkaroon ng pagsabog. Isa sa ilalim sa analysis sa laboratorio ang ilang gamit mula sa barko para magbigay linaw kung bakit mabilis ang paglaki at pagkalat ng apoy. Susuriin din ang ginagamit na fuel ng barko.
4: Lahat yan, inahalukay namin yung ano, even the other debris there that may form part of the investigation materials that we need. Ina-analyze namin up to dun sa fuel that was used.
2: Hirap pa rin mapasok ang cargo hold dahil sa lubog ito sa tubig. Kasamang nasunog doon ang 4 na motorsiklo, isang electric vehicle, van, cold storage van at isang forklift. Titingnan din kung may mga tao sa loob ng sasakyan. Ay naman sa Atienza Ferries, nasa 60 pamilya na ng mga nasawi ang nabigyan ng tulong kabilang ang financial assistance, pagsagot sa transportasyon at tirahan sa Palawan at pagkain.
5: The company is doing our best ho sa pakikipagtulungan ho sa government authorities ho natin na maibigay ho yung what's due sa kanila and then yung justisya ho na hinahanap ho ng bawat isa. So rest assured ho sa mga family members ho na yung company ho is tutulong ho sa kanila and liable ho sa nangyari.
2: 20 pamilya na mga nawawala pang biktima ang dumating kanina umaga sa Coron mula sa Maynila, lula ng barko ng Atienza Inter-Island Ferries. Sen, nasa 11 bahay ang natapos na makuna ng DNA sample ngayong araw pero dahil hindi pa rin sila nakikilala ay sila ay pansamantalang inilibing sa ginawang temporary burial site sa San Nicolas Public Cemetery dito pa rin sa bayan ng Coron. Isang 10 din na nakasitlid sa casket ang kasamang na-recover, ito yung sanay iuuwi ng kanyang asawa at gayon din ay isang aso na nasawi ang na-recover din kahapon. Sen.
0: So, Dennis, ano nabanggit mo na lumalawak, kumbaga yung area na hinahanapan o sinesearch ng mga otoridad. Ibig sabihin ba, nasuyod na talaga nila yung passenger area ng barko? Dahil sabi mo, parang cargo na lang yung nalalabi na hindi pa nakikita. Tama ba?
2: Yes, napasok na yung economy section, yung accommodation ng mga crew at saka yung air conditioned room. Doon sa nakukita yung mga kumpol, yung maraming bilang na mga nasawi. So yung cargo hold area, isa yun sa tinatarget na mapasok. Ang nagiging problema nga lamang, nahihirapan sila dahil napakataas pa ng tubig. So yun ang sinisikap na maalis muna yung mga tubig para makita kung ano talaga yung situation doon at masimula ang investigasyon. Lalo't doon sinasabi na mga nakaligtas sa doon nila nakita na nagsimula yung apoy, Sen.
0: Okay, tapos yung isa pa, di ba kailangan ng DNA para makilala lahat ng mga bangkay, mga labi. Lahat ba ay may mga claimant na ng mga pamilya?
2: Yung mga pamilya na mga naghahanap ay iniipon doon sa family holding area sa munisipyo nitong Coron at doon sila binibriefing sa mga kung ano ang dapat gagawin. Sila ay isa sa ilalim din sa swab test na maaaring pagbasehan naman kung imamatch doon sa mga specimen na makukuha doon sa mga bangkay. At ang unang magiging proseso, Sen, ay ipapakita muna, kukunan ng larawan yung mga bangkay nila na-recover at yun ay ipapakita sa mga kamag-anak. Kung ma-identify ay doon sisimulan din ang pagkuha ng sample para ipagbasyo. Habang wala pa yung lumalabas yung resulta ng DNA testing ay ilalagak muna sila sa isang temporary burial site dito nga sa San Nicolas Public Cemetery.
0: At pahabol, Dennis, ano bang balita doon sa kapitan ng barko? Ang alam natin, isa yan sa nag-survive. Importante yung kanyang testimonya o kwento sa nangyari.
2: Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap sila ng Philippine Coast Guard ang kapitan ng barko, pero kinukumpirma ng Atienza Ferries Incorporated na itong kapitan ay nakaligtas base na rin sa salaysay ng isa pang crew na kasama niya noong mailigtas sila. Pero hanggang ngayon ay sinasabing hindi pa rin nila malaman kung nasa saan nagpunta itong kapitan ng barko.
0: Wala naman nagsasabing nagtatago, Dennis.
2: Parang ganun ang lumalabas na nagtatago ngayon, kasi marami nagsasabi talaga na nakita nila ito na nakaligtas, at meron pang crew na nagsasabing kasama niya itong kapitan ng barko nang sila ay masagip na mga residente dito, na mga mangisda dito sa Corona. Sir.
0: Okay. Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, patay ang isang senior citizen habang walo ang sugatan matapos bumangga sa poste at tumagilid ang pampasaherong jeep sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa suspect, na wala ng preno at kontrol ang sasakyan, pero giit ng ibang pasahero, matulin at balagbag magmaneho ang tsuper. Nagpapatrol, Francis Orso.
6: Nakatagilid at wasak na wasak ang malaking bahagi ng jeep matapos itong bumangga sa poste sa Rizal Avenue Extension, northbound lane, sakop ng Santa Cruz, Maynila, nitong Sabado. Sa 9 na sakay ng jeep, isa ang patay, 8 ang nasugatan. Sinawimpalad ang 65-anyos na babaeng pasahero matapos bumaon at tumagos sa katawan nito ang isang mahabang bakal.
7: Ayon po sa aming pag-iimbestiga, at ang claim ng suspect natin na lalaki na taga Caloocan, na wala ng preno at kontrol itong sasakyan na minamaneho niya. At nagresulta po ito ng pagkasawi ng isang senior citizen na babae. Base sa aming pag-iimbestiga, ibinangga ng driver sa bakal na poste ang kanyang sasakyan, sanhi kung bakit ito tumagilid.
6: Sabay ng trauma sa nangyari, nagdadalamhati ang matalik na kaibigan ng nasawi sa sinapit ng kaibigan. Magkasama sila sa jeep nang mangyari ang disgrasya at mabilis umano ang pagmamaneho ng tsuper.
8: Kung magta-traffic man po sa traffic light, basta-basta lang siya magbe-brake, hindi niya iniisip yung tao sa sakay niya. Dahil sabi ko nga kaya dun sa beshi ko, sabi ko, Roros. Roros. Sabi ko, galad-galad yung driver natin. Sabi ko, galad sa kanya. Wala naman sa isip namin yung mangyayari. Ganun eh.
6: Paalala ng mga otoridad, tamang disiplina at sundin ang batas trapiko. I-double-check ang kondisyon ng sasakyan at huwag maging kaskasero. Lalo't buhay ang nakataya sakaling magkaaberya sa pagmamaneho.
9: Ingatan po natin ang buhay ng ating mga nakasalalay sa atin. Ngayon din po, i-maintain yung sasakyan, ayusin yung kondisyon kung gagamitin at masumunod sa batas trafiko para makaiwas tayo sa anumang disgrasya.
6: Nasa kustodiya na ng Manila Police ang tsuper na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries and damage to property. Francis Orso, PBS-CBN News.
1: Pahirapan ang naging pagresponde sa sunog ng isang truck ng bumbero sa Makati City. Hindi makadaan ang truck ng bumbero dahil naka-double parking ang mga sasakyan. Ang resulta, nasagi ang isang kotse. Nagbabalik, Francis Orso.
6: Re-responde sa sunog ang mga tauhan ng Makati City Fire Department nang madaan ang kanilang mga truck sa kalsadang ito sa Barangay Bangkal, mag-aalas 2:30 Sabado ng hapon. Makitid na ang daan, pero lalong sumikip dahil sa mga naka-double park na sasakyan. Sinubukang dumaan ang unang fire truck, pero nasagi nito ang isang itim na kotse sa kanan. Napaatras naman ang naka-convoy na truck ng bumbero. Naiulat na nasira ang gilid ng kotse dahil sa pangyayari. Pero giit ng Bureau of Fire Protection, dapat bigyang daan ang mga emergency response vehicles at paglabag din sa batas ang pagharang sa mga ito.
10: Ang any obstruction po sa pag fire suppression or any emergency response ay may ituturing na violation po sa ating Republic Act 9514 or yung Fire Code of the Philippines, at pinapaalalahanan lahat na pag once rumiresponde ang mga emergency vehicles natin ay magbigay daan para hindi ito magiging banta sa pampublikong kaligtasan. So tulad niyan, yung sunog ay mabilis po ito kumalat, kaya bawat segundo ay mahalaga.
6: Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang BFP sa Traffic Management Department ng Makati City at sa Land Transportation Office para sa investigasyon. Agad namang naglabas ng show cause order ang LTO sa driver at may-ari ng itim na kotse para magpaliwanag sa insidente sa September 18. Sinuspended na rin ng 70 araw ang lisensya ng driver at inalarma na ang sangkot na sasakyan habang iniimbestigahan ang nangyari. Sakaling mapatunayang nagkasala ang driver, babawiin na ng tuluyan ang kanyang lisensya. Francis Orsio, PBS-CBN News.
1: Sugatan ang ilang sakay ng SUV at pickup na nagbanggaan sa P. Del Rosario Street at Junquera Street intersection sa Cebu City noong Miyerkules. Sa kuha ng CCTV, naka-stop signal ang lane ng northbound nang biglang nag-overtake ang SUV habang tumatawid naman ang pickup sa intersection. Sa tindi ng impact, tuluyang bumaligtad ang pickup truck. Sa investigasyon, ang SUV ay service vehicle ng Bureau of Fire Protection na nagmamadaling rumesponde sa isang sunog. Ligtas ang bumbero. Nagtamo naman ng sugat ang mga sakay ng SUV na agad dinala sa paggamutan. Nagkasundo ang dalawang panig at nangako ang BFP na sasagutin ang gastusin ng pagpapaayos ng mga napinsalang sasakyan. Sa bisperas ng makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, nag-inspeksyon ang mga opisyal ng Commission on Elections sa kampo ng militar na magsisilbing canvassing center sa Cotabato City. Pinagpapaliwanag naman ng komisyon ang dating chairman nito na ngayon ay kumakandidato sa Bangsamoro dahil umano sa vote buying. At live mula sa Datu Odin Sinsuat, nagpapatrol si Johnson Manamang Johnson. Sino itong dating chairman ng COMELEC at ano ang mood ng mga botante ngayon sa makasaysayang halalang ito?
11: Adrian, pinagpapaliwanag ng Commission on Elections on ng COMELEC ang dating chairman nito na si Attorney Sheriff Abbas dahil sa umano'y issue ng vote buying na mariin naman na itinanggi ng dating opisyal at tinawag lamang niya na fake news. Kanina, nakausap din natin yung ilang mga residente na rehistradong botante ng Bangsamoro Region at ang sabi nila, handa na sila sa kanilang pagboto bukas, hindi lamang para sa mga kapatid nating Muslim kundi sa mga non-Christians at iba pang tribo sa Bangsamoro Region. Isang araw bago ang halalan sa BARM, hinimok ng simbahan ng mga residente ng Cotabato City na bumoto. Isa sa mga registered voter ang 78 anyos na retiradong public school teacher na si Ananyeta. Sa higit 4 na dekada niya bilang guro, maraming beses na rin siyang nagsilbi sa halalan bilang electoral board member at regular ding botante. Pero mas espesyal anya ang botohan sa Lunes, lalo na't nasa 15-20% ang mga non-Muslim registered voters sa Bangsamoro Region.
12: Buta ako kasi privilege ko yun as a citizen to vote. Ang parliamentary man yan, or national election or local election. Kasi bubuti kami doon sa may Christian sector.
11: Ang pamilya ng pulis na si Saed Manar, ipinasyal ang kanyang pamilya sa Grand Mosque na ito dito rin sa Cotabato. Hindi man siya makalalahok sa halalan dahil sa tawag ng tungkulin, ang misis niyang si Almina na ang magiging boss ng kanilang pamilya sa pagpili ng mga susunod nilang magiging leader.
13: Kasi po para din po sa ano, sa kapayapaan ng lugar namin, kung sino yung gusto namin i-vote, kung sino yung karapat-dapat, kung sino yung gusto talaga namin, yun talaga po yung ano, boboto namin.
11: Muling tiniyak ng militar at pulisya ang mas mahigpit na seguridad sa rehiyon sa pagdaraos ng halalan. Sabi ng COMELEC,
14: ngayon, magmula sa main office ng COMELEC at ibang regional offices, nandito kami lahat. At nandito rin po ang OPA Pro at mga iba pang FBI at iba pang law enforcement authority. So, ang ibig sabihin po na kayang mapanatili natin, Dr. Johnson, ang ang katahimikan. Sisiguraduhin namin na kayo ay makakapunta sa bawat presinto, makakaboto ng walang alinlangan sa bawat sa sarili nyo, at yung boto nyo ay sikreto at hindi malalaman ng kung sino.
11: Pinagpapaliwanag naman ng komisyon ng dati nitong chairman at isa sa mga kandidato sa Bangsamoro. Naglabas ng show cause order ang Committee on Kontrabigay ng COMELEC at binigyan si Abbas ng 24 na oras para sumagot sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Tinawag naman itong fake news at paninira ni Abbas. Dapat anyang idaan ang anumang bintang sa tamang proseso. Kaliwat ka ng fake news din ang nasita ng COMELEC habang papalapit ang mismong araw ng botohan.
14: Akala siguro nila hindi namin matitrace, meron po kaming threat monitoring center. Kaya nga po tayo, huwag tayong basta-basta maniniwala ka agad sa inilalabas nila sa mga social media. Mag-relay po tayo sa ating pong mga mainstream media, radio, diaryo, TV, sapagkat sila mismo nangangalap ng tunay ng mga balita.
11: Lalo pang pinaigting ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang monitoring online laban sa fake news, misinformation at disinformation. Babala ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, matutukoy din nila ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at pananagutin ng mga ito gamit ang ebidensya. Tuluyan namang kinansela ng COMELEC ang registration na isang partido at kandidatura ng kinatawan nito sa Bangsamoro. Sa writ of execution ng komisyon, pinawalang bisa nito ang registration ng Moro Ako Party at kandidatura ni Anway Alamada. Sabi ng COMELEC, ituturing na stray votes sa mga botong makukuha nito sa halalan. Adrian, nandito tayo sa Barangay Bugawas, sa kopito ng Dato Udin Sensuat sa Maguindanao del Norte, kung saan makikita sa ating likuran yung checkpoint ng Armed Forces of the Philippines. Dalawang tangke nila yung nakadeploy na dito at usually nagpapalitan po yan sa iba't ibang mga oras para mag-inspect ng mga daraan sa bahagi ito ng Dato Udin Sensuat. Kung maalala ninyo, sa parte ito ng Dato Udin Sensuat nangyari yung pag-ambush sa isa sa mga kandidato sa Bangsamoro parliamentary elections, pero sa kabila niya nang sabi ng COMELEC ay nananatiling payapa at ligtas sa kabuuan ang buong Bangsamoro. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay titiyakin nila ang kaligtasan ng lahat ng mga pupunta sa mga polling centers bukas para bumoto. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mangyayaring halalan bukas dito sa Barm Region ay huhubog mismo o huhubigin mismo ng mga botante ng Bangsamoro Region. Dahil sa COMELEC na nanggaling ang pagtitiyak ng kaligtasan sa buong Bangsamoro, umaasa ang komisyon na kahit papaano, mataas ang magiging voter turnout ng mga taga-Bangsamoro Region. Adrian.
15: Maraming salamat, Johnson Manabat.
0: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga world leader sa open session ng BRICS Summit 2026 ngayong araw na kanya ring kaarawan. Bukod dito, dumalo rin siya sa hiwalay na bilateral meeting kay Indian Prime Minister Narendra Modi bilang bahagi ng kanyang official visit. Live mula New Delhi, India, nagpapatrol si Jervis Anahan. Jervis, ano-anong mga tinalakay ng Pangulo sa BRICS Summit ngayong linggo?
16: Sa open session ng BRICS Summit 2026 ay nagsalita ang Pangulo sa mga issue ng ASEAN dahil nga naimbitahan siya dito bilang ASEAN Chair. At sa bilateral meeting naman kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi ay pinag-usapan nila ang ugnayan ng Pilipinas at India, kasama na dyan ang topic nila sa depensa at maritime cooperation.
17: Sa pagtatanim ng mga puno, ipinakita ng mga leader ng mga bansang miyembro na BRICS ang kanilang pagkakaisa. Sa unang araw ng summit itong Sabado, naglabas ng joint declaration ang mga bansang miyembro ng BRICS na nagpapahayag ng matinding pagkabahala sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Nanawagan din sila ng maximum restraint para maiwasan ng mga aksyong magpapalala ng sitwasyon. Isinulong ng BRICS ang dialogo at diplomasya para sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Miyembro ng BRICS ang Iran na nasa sentro ng mga tensyon. Kasapi rin ang United Arab Emirates na kaalyado ng Amerika at kasama sa mga inatake noong kasagsagan ng digmaan. Ngayong linggo, nagtipon-tipon ang mga world leader Kasama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit hindi miyembro ng BRICS ang Pilipinas, kasama pa rin si Marcos sa family photo bilang isang outreach country o bansa sa labas ng BRICS na kasama sa mga diskusyon. Nagsilbing pagkakataon ito ng Pangulo na magsalita tungkol sa pagpapalawig ng ugnayan ng ASEAN. May hiwalay din siyang pulong sa leader ng India. Sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi, binigyang diin ang dalawang leader ang malalim at malawak na ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas. Kasama sa kanilang mga napag-usapan ang isyu ng depensa, maritime cooperation, kalakalan at turismo. Bago ito, nakakuha ang Pangulo ng investment pledge na may halagang $75 million mula ito sa isang kumpanya sa India na inaasahang makalilikha ng nasa 2,000 trabaho. Positibo anila ang reaksyon ng mga negosyante sa India sa pamumuhunan sa Pilipinas.
18: Yung naging negosyo nila sa Philippines or naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for business for them.
17: Dumalo rin sa mga pulong ang Pangulo para mas mapabilis ang digital payment sa pamahalaan ng Pilipinas at pagpapabilis ng development ng Sangli Airport.
16: Zen, ngayong gabi din inaasahan nalilipad ang Pangulo pabalik sa Pilipinas, pero bago yan ay isasagawa ang tradisyonal na kapihan kasama ang Philippine media na narito sa India para sagutin niya ang ilang mga issues sa bansa. Zen.
0: Jervis, nagkaroon ba ng interaction si Pangulong Ferdinand Marcos at si Chinese President Xi Jinping? O meron bang kahit konting planong pag-uusap? At the same time, dahil sabi mo nga birthday, nagkaroon ba ng konting pagkakataon ng Pangulo na i-celebrate? Ewan ko kung paano, Jervis.
16: Then, dun sa unang tanong tungkol sa interaction ni Pangulong Marcos at ni Chinese President Xi Jinping, ay nakita natin na magkasama sila doon sa family photo kanina. Nung nagsagawa ng family photo ang mga world leaders, ay nasa isang frame lamang sila. Pero base sa ating nakita, pagkatapos niyan, ay kinamayan ni Chinese President Xi Jinping yung ilang mga leader. Pero hindi natin nakita na talagang nagkaroon na interaction si Pangulong Marcos at si Chinese President Xi Jinping. Sabi ng DFA ay wala sa schedule ng Pangulo ang isang bilateral meeting o anumang usapan sa pagitan ng dalawang leader dahil nga kinakatawad ng Pangulo ang ASEAN. Tungkol naman sa kanyang birthday ay wala pa tayong nalalaman na scheduled commercial celebration, pero bukas sa Malacanang na pag-uwi niya ay inaasahan natin na doon isa-celebrate ang kanyang kaagawan. Zen.
0: Iyon ang sigurado. Maraming salamat, Jervis Manahan.
15: Init na pinag-usapan ng netizens ang opening ceremony ng UAAP Season 89 na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Sabado dahil ito sa Super Ancaboga Bowl na pagtatanghal ni Vice Ganda. Nagmistulang tanyag na Super Bowl halftime show ang performance ni Meme Vice. Pumasok siya sa arena sakay ng isang dambuhalang mechanical golden tamaraw float. Star-studded din ang pagtatanghal ng It's Showtime host dahil nakasama niya sa entablado ang iba pang malalaking bituin tulad din na Darren Espanto, Maki, ang hip-hop legend na si Glock 9, ang girl group na Baby Dolls at ang mga miyembro ng Bini na sina Mika at Maloy para sa isang powerhouse production. Sa kanyang press conference, inamin niyang matagal na niyang pantasya ang makapag-perform sa UAAP kickoff. Dagdag ni Vice Ganda, regalo niya ito para sa kanyang alma mater, ang Far Eastern University, na siyang host school para sa UAAP Season 89.
19: When I was told to do it, I was super, super, super, super duper excited. Fantasy ko siya. Noon pa, kahit pag may mga ano, yung mga cheer dance competition, sinasabi ko, hindi mo pwedeng may ano, may guest ano, celebrity performer, yung ganun, biglang sasama ako dun sa event. Sabi na, hindi daw, sabi ko, dream ko yung makapag-perform sa ganyan.
0: Lalaki arestado sa pagnanakaw ng milyong-milyong pisong halaga ng mamahaling relo para ipangsugal sa kasino. At pulisya at militar, pinaigting na ang pagbabantay sa seguridad sa bisperas ng BARM parliamentary elections. Sitwasyon sa election hotspots, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Kumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong cream po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya ni Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Arestado ang isang driver matapos tangayin ang halos 10 milyong pisong halaga ng luxury watches ng kanyang amo. Aminado ang suspect, ninakaw niya ang mga relo para ipangsugal sa kasino. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
1: Napakito kami upang humihinta sa passing qualified check. Kung tarapatanggal pa ng break, ano man ang yung sasabihin, laban o pabursa.
2: Sa lakas mismo ng kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila, nasa kote ng mga tauhan ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang lalaking ito Sabado ng hapon. Nagkasan ang hot pursuit operation laban sa sospek matapos siyang tangayin ang tatlong mamahalin o luxury watches ng kanyang employer na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Ayon sa PNP, dalawang buwan pa lang mula ng mamasukang driver ng shop ang sospek.
3: Noon nga pong September 10, nag-report po yung isang executive assistant ng isang corporation na ng mga na may business na watches na nagsabing nawawalan po sila ng tatlong luxury watches at ang accordingly ay itinakbo po ito ng kanilang driver. Out of six luxury watches po na i-deliver sana, yung tatlo po doon ang naiwan. Kaya yun po yung nandun sa custody ng driver at itinakbo niya. Ito po yung Philip Patek, yung Bulgari at saka yung Rolex.
2: Paliwanag ng pulis, may kasamang babaeng empleyado ang driver para sa delivery ng luxury watches sa isang VIP client. Pagkatapos ng transaksyon, nagpababa pansamantala sa isang mall ang babaeng empleyado para bumili ng office supplies. Laking gulat ang biktima nang hindi na siya sinundo ng driver at tinangay na ang mga relo. Inabandon na rin ng driver ang sasakyan sa isang lugar sa Quezon City. Nabawi naman sa operasyon ng SIDU ang isa sa mamahaling relo pero hindi na na-recover ang dalawang iba pa.
3: Recovered po yung isang relo, yung Philip Patek, and yung dalawa nga po ay inamin ng suspect na ibenta na niya. According po sa initial investigation, may qualified theft na rin pong kaso itong suspect.
2: Inamin ng suspect na binenta niya ang mga relo para may ipangsugal sa kasino.
4: Humihingi ako ng kapatawaran sa boss ko. Yung pinagbentahan ko ng ibang relo, sinapatalo ko lang sa kasino sa gulo ng isip ko. Dahil hindi na ako nakauwi ng bahay noong time na nangyari yung insidente.
2: Nasa kustodiya na ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang suspect na mahaharap sa reklamong qualified theft. Liza Aquino, ABS-CBN News.
0: Patuloy na naka-alerto ang pwersa ng pulis at militar sa bisperas ng kauna-unahang parliamentary election sa BARM para masigurong magiging payapa ang pagdaos ng botohan. Live mula sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur, nagpapatrol si Rafael Posado. Rafi, gaano kahigpit ang seguridad dyan?
5: Adrian, alam mo, sa buong araw nating pag-iikot sa ilang bayan dito sa probinsya ng Lanao del Sur ay walang pagkakataon na hindi tayo nakasalubong ng mga military vehicles at nakakita ng mga police. Bagamat sinabi mismo ng provincial director ng Lanao del Sur PNP na wala naman silang natatanggap na impormasyon ng banta sa ngayon. Pero hindi umano ito magiging dahilan para sila maging kampante, lalot ang Lanao del Sur ay may maraming lugar na tinuturing na area of grave concern.
6: Limang halala na ang napagdaanan ni Safia, pang-anim ang BARM parliamentary elections bukas. Tagasagyaran Lanao del Sur siya na isa sa mga nasa ilalim ng red category o area of grave concern ng COMELEC. Nakamulatan din niya ang ilang insidente ng karahasan sa bayan noong mga nakaraang halalan. Pero ngayong BARM parliamentary elections, umaasa siyang may magbabago.
7: Magulo lang na sa mga barangay. Minsan na, di ba, yung hindi magkakasundo yung ibang party niya, yun sila nagkakaano.
5: E bukas kaya, ano sa tingin ninyo?
7: Yun ang hindi ko alam ang mangyari bukas. Sana namin mapayapa, walang gulo.
6: Sa Sagyaran Elementary School na pinakamalaking magsisilbing botohan sa bayan, wala nang alisa ng mga tauhan ng PNP at AFP sa pagmamando sa mga nakakandadong classroom, laman ang mga automated counting machine.
8: Posibleng may manggulo sa mga polling precincts, pero ready naman po tayo lahat. Lahat po ng preparation na ano natin, nagawa na po natin. Pati po mga ambulances in case may mga baka mahihimatayin, nakaready naman po lahat yan. Dahil po along the highway tayo, dito na rin po yung HPG, at the same time yung MDRRMO po natin, just in case may mga accident po na mangyari during the election.
6: Sa bayan naman ng Marantao, isa rin sa mga election hotspot, mahigpit ang checkpoint. At sa labas mismo ng isa sa mga polling place, nakapwesto ang peksa ng pulis. Sa datos na nakalap ng ABS-CBN Research and Verification Unit, aabot sa 9 na po ang may tuturing election hotspot o yellow, orange at red category sa BARM. 26 ang nasa ilalim ng red category o area of grave concern, kung saan nakaranas ng election-related incident, may matinding political rivalry o dati nang nalagay sa COMELEC control at may seryosong banta ng karahasan. Ang Lanao del Sur ang may pinakamaraming bayan sa mga probinsya sa BARM na nasa ilalim ng red category, 21 mula sa 40 lugar.
9: In the last two elections, medyo magulo yung area na ito noon, no? Meron tong mga nangyayari noon, mob, o yung away talaga yan, away, na nagkasuntukan, yung nakita nyo sa sagunsungan, yung naghabulan, nagpaluan, ganun. Yung shooting, hindi naman ganun ka.
6: Mahigit 800 PNP personnel din ang magsisilbing Special Electoral Board sa BARM o yung mga magsisilbing kapalit ng mga teacher sakali hindi sila sumipot. Giit ng COMELEC officer sa Lanao del Sur, pantay-pantay ang pagbabantay sa lahat ng mga lugar na tinuturing election hotspot.
10: We have to treat them as equal. Lahat sila nasa red. So lahat tayo nakafocus to. Because if we focus on one municipality, baka maiwan natin yung iba. Lahat yung importante. But na-identify naman natin sila per municipality.
5: Adrian, itong checkpoint na nakikita niyo sa likod ko ay naging magdamag na yan hanggang sa matapos ang halalan dito ngayon sa main road sa Marantao. Samantala, yung mga inikot nating eskwelahan kanina para maging maayos yung halalan ay magpapatupad sila ng one entry and exit point para hindi na magkagulo-gulo at magkalabo-labo yung mga taong pupunta doon at aalis. At para din maging maayos ang pagboto bukas sa mga kapatid natin dito sa Barno, pinaalalakahanan sila ng mga otoridad na huwag magdala ng mga matatalim na bagay. Ganun din yung hindi paglabas ng cellphone, no? Dahil nga pwede magamit para picturean ang kanilang balota. So ito yung mga bagay na dati naman nang isinasagawa tuwing halalan, pero muli nilang pinapaalala para nga maging smooth yung kauna-unahang BARM parliamentary elections bukas. Adrian.
0: Grabe, kung ikukumpara sa kadalasang midterm at national elections, mukha bang mababa o kaya ay mataas ang incidence of election-related violence sa BARM ngayong election period dyan?
5: So far, Adrian, ang sinasabi ng mga otoridad ay mas mababa dahil nga concentrated din, no, yung security na binibigay ng gobyerno dito dahil nga hindi kagaya ng national elections at midterm elections, buong bansa ito eh. So yung tauhan din na kanilang itinatalaga ay nasa iba-ibang lugar, kalat-kalat at mas konti. Pero ngayong BARM elections, dahil ito lang naman yung region na may halalan, mas maraming tauhan dito yung ating PNP at AFP. Kaya hindi rin nila nakikita, no, na magkakaroon, at yan din ang kanilang tinitiyak, hindi nila bibigyan ng pagkakataon, no, itong mga may balak na manggulo sa halalan dahil nga sa dami na rin ng pwersang itinalaga ng gobyerno. Adrian.
0: Maraming salamat, Rafael Bosano.
11: Handa nang sumabak sa laban ang Team Philippines sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ipinakilala na rin ang dalawang atletang magdadala ng bandila ng Pilipinas sa opening ceremony. Nagpapatrol, Paige Javier.
2: halos 500 atletang Pilipino ang lalaban para sa bayan sa 20th Asian Games at 5th Asian Para Games sa Japan. Nagsama-sama ang mga atleta at coach ng Team Philippines sa send-off ceremony nitong Webes sa Rizal Memorial Coliseum. Matapos ang ilang buwang paghahanda at sakripisyo, handa na silang harapin ang hamon sa ASIAD.
12: This time, all my teammates are very well conditioned. They're very strong and I think they're just very excited to be competing now.
13: Malaki naman yung kumpiyansa namin na lahat kami mag-medal po. At saka nakaka-proud din po kasi madami kami ngayon na mag-competition.
14: We're just taking it one day at a time. Kasi nagkaroon din ng changes sa lineup.
2: Veteranong atleta, merong ding mga first time na sasabak sa palaro.
15: Excited kasi first Asian Games namin yun po. Sabi naman namin na sa isa-isa na mag-enjoy lang tayo. Looking forward kami na marami kami may pakita ang maganda din doon.
16: Samahan natin kami lahat. Yung sobrang proud yung sarili namin kasi tatay ko na wala namin MSA. Kaya bigyan ka namin sa
17: sarili. Congrats! Pwede pa picho.
2: Bibit-bitin ni na Olympic bronze medalist boxer Ira Villegas at IWF Junior World Championships gold medalist weightlifter Albert Ian De Los Santos ang bandila sa opening ceremony. Ayon kay Villegas, karangalang mapiling flag bearer ng bansa para sa darating na Asian Games.
18: We're extremely proud of Ira and I think she deserves it, being an Olympic medalist. Yung story niya will be very inspiring rin for those who will follow her. And
2: sa mensahe sa ABS-CBN News, malaking karangalan din para kay De Los Santos ang bitbitin at ibagayway ang pambansang Watawat, bagay na hindi niya inakala dahil marami pa siyang pagdadaanan bilang atleta. Proud na proud ang ina ni De Los Santos na si Diwa, dating national weightlifter at coach na ngayon.
19: Happy and then isip na, ipuhay yung mama niya. Siguro, they're crying, even if may nag-cry niya ko kasi the honor sa atin na maging player, hawak yung plan natin and nakita na. Ito yung napili.
20: Padala sa Asian Games.
2: Nagbigay ang Philippine Sports Commission ng dagdag allowance. May dagdag ring incentive kung malampasan ang apat na ginto sa 2022 Asian Games.
21: All athletes and coaches will get an additional 6,000 pesos para sa darating na Asian Games. Pag nilagpasan nyo yung apat na medalyang ginto sa Nagoya at paglilampasan ni Para yung 10 medalya

0: Lahat ng nalalaman nyo, lahat kayo, I know, you can deliver. Ito na siguro yung era na pinakamaraming medalya and gold medals ng Philippine team.
1: Formal na magbubukas ang Asian Games sa Paloma Mizuo Stadium sa Nagoya sa September 19. Paige Javier, ABS-CBN News.
2: Philippine edition ng isang international men's lifestyle magazine inilunsad sa Pilipinas. Mga kilalang half Pinoy sa Hollywood, sports at content creation, unang cover ng magazine. Bar exams nagtapos na ngayong araw sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
5: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umili ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.
3: Bago pa man sumikat ang araw,

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM TV Patrol sa DZMM.
1: Kinukumpleto pa ng UP Philippine General Hospital ang independent medical examinations kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa tagapagsalita ng ospital na si Dr. Jonas Del Rosario, nasa huling bahagi na ang mga pagsusuri kay Romualdez bandang alauna ng hapon ngayong Linggo. Magpupulong pa ang kanilang grupo para isapinal ang mga ito. Wala pang bagong inilabas na impormasyon kung natapos na ang mga test ngayong araw. Dapat ay makapagsumite ng test results ang UPPGH sa Sandigan Bayan 3rd Division para matukoy ang tunay na kondisyon ng kalusugan ng mamabatas. Ito ang pagbabatayan ng anti-graft court kung papayagan ang hiling na ituloy ang hospital arrest ni Romualdez kaugnay ng kanyang kasong plunder. Nakabalik na sa Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano nitong gabi ng Sabado matapos silang magtungo ng Singapore noong isang linggo. Sa post sa social media, umapela si Senador Alan Cayetano na bawasan na ang politika. Wala umano silang kamalay-malay na magiging issue ang kanilang maikling biyahe. Naging mainit na usapin sa social media ang kanilang biglaang pag-alis noong September 9 sa gitna ng mga usaping kinakaharap ni Senator Alan Peter. Una na ring nilinaw ni Senator Pia na matagal nang nakaschedule ang kanyang pagpunta sa Singapore para suportahan ang Philippine National Paddle Team sa kanilang mga tune-up game bago ang Asian Games.
2: Walang ka malay-malay na magiging issue ang isang routine na tahimik na may

0: recycling biyahe, but siguro syado kasing toxic yung ating ecosystem at environment ngayon. Lahat nagbabangayan, lahat gustong may intrigahan.
1: Nagtapos na ang tatlong araw na bar exams ngayong araw. Napabilib ang law students ng UST Bar No Operations sa ipinamalas na sipag at pagpupursige ng mga kumuha ng bar exams ngayong taon. Mahigit 100 taga-UST ang sumabak sa iba-ibang testing center. Kwento ng mga miyembro ng UST Bar Ops, relate sila sa pinagdaanan ng bar takers. Ngayon ang huling araw ng bar examinations na nagsimula noong September 6 at sinundan noong September 9. Mahigit 12,000 ang kumuha ng bar exams. Dinaluhan ng mga A-lister ang paglulunsad ng isang international men's lifestyle magazine sa Pilipinas sa Pasay City Sabado ng gabi. Sa pasabog na maiden issue, triple cover sina Phil M NBA star Jordan Clarkson, Phil M Hollywood actor Darren Criss at food content creator Irwan Yusuf. Formal ding ipinakilala si Daniel Genesiran bilang editor-in-chief ng Naturang Magazine. Present sa red carpet sina Ann Curtis, Pia Wurtzbach, Nadine Lustre at mag-asawang Bianca Gonzalez Intal at JC Intal. Sentro ng atensyon ang pagdalo ni Darren Criss na ibinahagi ang kasiyahang muling makabalik sa Pilipinas.
2: I can't believe it. It really is extraordinary. It means a great deal to me. I feel very, very honored to be a part of anything related to GQ, but of course I'm honored to be part of any public-facing cultural representation of the Philippines. It means a lot to me.
3: Laban sa Oscars. Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Ang pinigilan sa DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
4: TV Patrol sa DZMM!
1: Itinuturing na katuparan ng dekadang negosasyon tungo sa kapayapaan at otonomiya ang farm elections bukas. Ano-ano ba ang mga posisyong pagbobotohan ng mga taga-Bangsa Moro? Alamin sa pagpapatrol ni Daniza Fernandez.
9: Matapos ang ilang dekadang pakikibaka para sa otonomiya at matapos ang apat na beses na ipinagkalingan ang farm parliamentary elections, sa wakas, idaraos na ito sa Lunes, September 14.
10: The peace process began in 1968 And so this is the fruition of that entire process that went on from, shall we say, 68, then to the Tripoli Agreement, and then now we have BARM and we will have an elected parliament.
11: Ito pong atin pong Bangsamoro parliamentary election ay tagumpay at ika nga iyan po yung katuparan ng mga pangarap at pangako na sila ay finally pamamahalaan nila ang sarili nila.
9: Sabi ni Lanao del Sur Representative Zia Adyong, matagal nang hinihintay ng mga taga-Bangsamoro ang halalang ito.
12: This is actually the fruit of a long years of negotiation and peace deal. Mm-hmm. And so finally we are here that we are finally reaping the fruit of the labors of those and of those predecessors that have really fought for the fought for equal rights for the Muslims in this country, fought for autonomy for the marginalized sector in the Philippines, which is the minority Muslim Filipinos, the Bangsamoro.
9: Pinubuo ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, Cotabato City at mahigit 60 barangay sa 8 munisipalidad sa North Cotabato na nasa ilalim ng Special Geographic Area o SGA. 80 posisyon ang bubuo sa parlamento. 40 rito ay regional political party representatives. 32 ay district representatives at 8 ang sectoral representatives. 2 sa sectoral representatives ay nakalaan para sa non-Moro Indigenous Peoples o NMIP. 2 rin sa settler communities at tigis ang kinatawan ng kabataan, kababaihan, ulama at traditional leader. Ang chief minister naman, pipiliin ang mga miyembro ng parlamento. Ayon sa COMELEC, 12 regional political parties ang lalahok para makakuha ng pwesto, higit 100 para sa parliamentary districts at 3-10 grupo para sa kada sektor. Nasa 2 milyong individual ang nakarehistrong botante para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Hinimok ni Garcia ang mga taga-Bangsamoro na bumoto.
11: Sino man ang ating boboto, wala pong mali, walang tama. Ang importante, nagpa-participate tayo sapagkat ang boses ng bawat isa ay mahalaga.
9: Ayon sa COMELEC, kinagabihan ng araw ng halalan, malalaman na agad ang mga mananalong kandidato dahil automated ang botohan. Magsisimulang magsilbi ang mga mananalo sa October 30 hanggang June 30, 2031 para makasabay sa national at local elections. Sabi ng COMELEC, ito ang pinakatahimik na preparasyon para sa isang halalan sa Bangsamoro at umaasa ang komisyon na tuloy-tuloy na maging mapayapa at mapagkakatiwalaan ang kauna-unahang parliamentary election. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
13: Nakapili na ang inampala ng pelikula ng magiging pambato ng Pilipinas sa 2027 Academy Awards o Oscars. Ang comedy drama na Filipiniana ang magiging official entry ng Pilipinas sa Best International Feature Film ng 2027 Oscars. Nag-world premiere na ito sa nakaraang Sundance Film Festival noong Enero at naging bahagi na rin ng Berlin International Film Festival. Isusumite rin ng Pilipinas ang 2 pang entries, ang dokumentaryong 58th para sa Documentary Feature Film category at ang Agapito sa Live Action Short Film category. Samantala, ipinagdiriwang ngayon ang bagong tagumpay ng premyadong direktor na si Lav Diaz. Iginawad sa kanya ang prestihiyosong Bryan Award para sa kanyang pelikulang Makikiraan Po sa 83rd Venice International Film Festival. Ang Makikiraan Po ay isang historical drama na tumatalakay sa kalupitan ng kolonyalismong Kastila sa Pilipinas.
14: Susana, yung halalan sa BARM ay maging mapayapa, ano? Dalangin nating lahat.
13: Yan ang ating hangarin. Dahil sabi ko nga, parang lahat umaasa sa success dahil pwede siyang gawing parang paggagayahan ng ibang mga bansa na gusto rin ng kapayapaan, yeah. Diba?
14: At so, syempre, para sa Bangsamoro.
13: Okay, bago matapos ang lahat, Happy birthday, partner! Nagpa-pizza ito kanina. Hindi ko lang naabutan.
14: Oo nga. Ayan.
13: Padalan mo
14: salamat,
13: na lang ako ng hiwalay na box. Okay?
14: Salamat, salamat po. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayan.
13: At 103 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, ang ASAM XP.
15: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
16: 93.1 FM Radio Cebu kabay. Mauna ni.
15: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
16: 93.1 FM Radio Cebu kabay. Mauna ni.
15: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Maunani! Maunani!
4: Sayo na ta vibes!
5: DJ, drop the bass!
4: Party na ta vibes!
6: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
4: Kavives, sat-sat sa ulto! Ulto!
6: Lunes hangtod Biyernes, sa alas 11 sa buntag. Then he's your favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni!
7: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavives Sabado pamukaw. Kavives Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa buntag. Dinhi, the favorite music radio, 93.1.

0: Pagi Ain Gedai. San San Domingo. Domingo Discoran. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: This is FM Radio.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: on DJ Irvin on the mix.
1: What on the mix? What on the mix?

Dios, magkakwarts, alas 6:26 na sa kahaponon. O kamo na minaw, o kagabion, magkakabimes, no? Kay gabi naman derong alas 6 day, no? O day, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, anog Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, magkakabimes. Mauna ni, oy, kumusta man ang inyohang anlaw, magkakabimes? Kumusta man ninyong anlawang Domingo? Og welcome magdanan sa itong programang Domingo Descoral. Diin sukanta sa alas 6 magkakabayap sa kagabion. Ang tuntang ato sa alas 9 nga mag-uban-uban. O niya, ang ato nakauban karon ng atong vibe mix DJ, si paring DJ Irvin on the mix. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs karong naminaw, ilabi na sa itong mga kabayabs, gana sa mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, medyo matugnaon nga kagabion karon adlaw nga Domingo mga kabayabs, no? Kay mura og nitaligsik ka ganinang hapon, hanto na ining orasas ka haponon. Medyo dunay gamay taligsik, o na dunay na wa-wa na sa no, anak lang. Sige, o niya, sa

request magka-vibes is 09954720802. Ako balikon na 09954720802. O diha, sa mga nagtanaw karon sa tuwang live magka-vibes, sa tuwang live da karon sa tuwang FB page, DJ Rico Mambo. Balik tag-follow, like, and share din ha.

Shishi Mahinay. Good evening, Kabibe. Ano siya watching si Padilla Cebu. Bagay pagpaminaw, Kabibe sa GSC. Ano sa ito mga Kabibe sa ganagtan? Ano minaw dito sa mga radio? Ang nag-okays, Blackass, pari DJ Irvin ha, to Vibe Mix DJs. Sa ito ang text line na sa good evening, DJ Rico Mambo. Ano mo shout out ko sa goang pag-umangkon na naa sa Cebu si Elgin Joy Dai. Salamat sa pag-sponsor. O gapalihog ko sa pag-tugtog sa Touch by Touch. Hawak ko ang beat sa Soaking Tigpaminaw, Ashley Nee. Alright, sige, ito na tanahon. Karoon ninyong ipagayong awit mga kabibes. Ano yan, syempre, hantot ako sa last noibing nga mag-umanoban. Nining ato nga programa, matag-adlaw nga Domingo mga kabibes. Sukad sa alas 6, hantot sa alas 9 ang Domingo. Deskural ni Dota nas magatukaroy. Basta DJ Irvin, makasayaw ka. Seven to you. Oh yeah, good evening. And DJ always watching. You can ni Mars Amagali. Hi, mga pag

pero nga pwede nga text alang sa mga greetings og request. Mga kabayan, santo ta sa last name in nga itong programa Domingo Descoral, DJ Irvin ang nag-ukay sa plaka. Mga kabayan, mauna ni. Come on, let's go. 1, 2, 1, 2, 3, come on, shake.

At oras mga kabayan, alas 5.36 na sa kahaponon, kagabihon di ay. At yan syempre, kamo na minaw lang yung hapon sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, and Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, yung mga pagpaminaw sa itong mga kabayan, karoon din ha, nga nag-tikaw-tikaw. Ano yan, si Ruel Vergara, ano siya, good evening, DJ Rico Mambo. Ano yan, pa shout out, may diri sa Purok, Likda, Baranga, si Siba, Simbahan, Simbalan, Buena Vista, Agusan del Norte. Ano yan, shout out po ko sa Agoang Ugangan, nga si Marisa Kasasog, sa Agoang Mga Bayaw, o sa Agoang Paris, o sa kong anak na si Romuel. Walog, salamat DJ, o sa Agoang Paris. Idmar Fernandez og pare di ay, siya pare di ay. Ani si Fernandez og Maring Ginelin Fernandez. Salamat kuno kayo. Ani hi ni kuan sa Terra. Hi, good evening. Ani si R in Turan Mendez. Ani si good evening DJ Rico Mambo. Shout out. Hi. Mga pagpaminaw Arin o RN Turan Mendez. Ani si Kabayes Brian, ang kong higala atong kuan din ha. Okay na, ang dinalan ako, hingan lang ato tawagan na Kabayes Brian ha. Di asmay tayong relocation kay makuanta. si Kabayes Brian, mga pagpaminaw ni mo di asmay relocation. Suma, nagtanaw ka din ha, karoon o kuan ka na ang practice sa tilad ha. Ano sa ka na ang banilad, Kabayes Yuspan Brian. Ano ya, si kuan, may nga pagpaminaw usab ni Raymond. Ano siya nga pa shout out ko no Kabayes? Oh, Raymond gidi ay ha. May nga pagpaminaw ni mo Kabayes Raymond. Ano si Anjo De Los Santos, brother, shout out na Brad ni DJ Irvin diha og Rimo. Ano brother, og sa ako ang anak nga sa Alcoy, coming from DJ Ams Maligas of Tayod Lasyon, Cebu. Hoy, mga pagpaminaw ha, Kabayes Anjo ha.

0998-9547-2-0802. Ano yung nag-okay flakas, DJ Irvin on the mix. Ani ha, Andres Picas, DJ Rico Mambo, request ko glambada, Arnel ni sa Bohol o greet ko mga bata sa Negros, si Winjoy o si Kissy. Okay, ito tanawin ninyo yung ipangayong awit karong tautaon ha. Ano, Yuspan, Andre ha, Brian. Mga pagpaminan ni Muda, kabibes Brian. Oh, di na nato isigutan ang atuaga na ang tawagan kay Murglaen, di ba minahon sa on-air? Alas 6:39, mga kabayos sa itong orasan sa mga naminaw, ilamin sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, mga pagpaminaw. Come on, shake! Ano yung mga pagpaminaw sa ni Lynn Rosillo, alas si Sandy na pod, DJ Rico Mambo, ni Asingot na pod, with Scatter. Sige lang di ay. Nagyapon di ay. Ano si Ninyo, Ninyo, Adi Blue Fish ba ni? Ano siya nga maasani? Mayong gabi i-boss, Rico Mambo. Ano pa shout out me ni Lisa Marie Odiang, Luisa Odiang, Orok Family diri sa may Managal Dalagit o Manggal Dalagit ba ni? Managal Dalagit o ni John Erickson Amahan Odiang sa may Dolho. Salamat kuno kayo. Oy, salamat kayo ninyo ha. Ano niya, kana-kana, DJ Sprocket in the house. Pre, asa man ko ano? Asa man balbakuha pa rin DJ Sprocket, ha? Asa man balbakuha? Asa man napit ang kuha rin, balbakuha DJ Sprocket. O niya, si Clinton Blindo Sipalay. Pa-shoutout DJ Rico Mambo. Jikoy ang barbero sa Lasyon nga pinakagahi. Sana all ha, pinakagahi. O niya, si Faoy, si bro, kaniang brother Jumar Mahusay. At ang iyas Agera Pro Lights and Sounds. Happy Piyasta ha, bilitid. Dias may sitio malingin punta ang ganyo kagahapon mga kabibes. Pre, Jumar Mahusay, salamat kay pre, shout out ni mo din ha. O niya, si Alvin Batokan, pa shout out Brad, Idol Evilio Batokan. Dias may Barangay Luyang, Carmen Cebu, Chachahi Berahe. Garoon daw taon. O niya, pa shout out kabibes sa may Barangay Liberty, Longos Leyte. Gika ni Tio Mimbo Vlog. GR Lumaino Narbasa, pa shout out DJ Rico Mambo, watching here in Pangpang Barili. Okay, salamat pre ha. Sige, ito na yung anaman naman nubasa kay Maragdaghan man. Address because si paring DJ Kuan po di ay gani ang sa nga nani si paring DJ Giboy naminaw dahil kuno siya karon. Pre, pagpaayo sa diya ha, paring DJ Giboy ha. Ano sa mga gabi pre, naminaw ko karon dress by imuha pre. Unya pa shoutout niya ako sa TJ Pro Lights and Sounds family. Unya power asani on and managed by Mr. Marvin Lapinid. Unya managed by Warren Lapinid. Unya sound tech kuno si Parami og kang Ed Junix Ray Team og sa Exclusive DJs Family. Okay, salamat kayo pre. Paayaw sa niya pa rin DJ Giboy mga kabibes. Ang nag-okay splaka DJ Irvin. Hatun ta sa last new mga mag-ubanuban ining itong programang Domingo The Scoral din hilang sa paboritong radio 93.1 FMR mga kabibes. Mauna ni isang kabot sa mga guwapong guwapa kabibes.

7 oras pagkakamayang selesai 47 na. Huwag ka muna minaw sa itong paborito radio ha, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. At sa limasahan ng mga greetings dali, paring Giboy, parting shake-shake ko no sa mga goan ko no, RH diha di ay. O si paring Johnny Libria, kitakits na karo sa Mandopri ha, diya sa may lower naga, diya sa may lanas di ay, lower lanas naga mga kabibs. Magumado ba daw with RK Lights and Sounds? O niya, na sila kapiestahan, kaoban na sa DJ Rica o si paring DJ Johnny Libria mga kabibs. Ano sa may ikuan ha? Lanas City of Naga mga kabibs. Umano ba tanin niyo diha? O niya si kabibs, Neil Bascones, DJ Rico Mambo o DJ Arvin. Pasayawa si Angela Ayet o Kit-Kit Deloso dere sa may San Pedro, Laguna. O si Cicely Deloso, Dipolog City, kuno di ay. Ano yung mga pagpaminaw ka, Barbs? Erwin Laranio. Mayong gabi ini ha, Brad. Ano yung pa-shoutout, Brad? May gabi ini, Brad, ha? Ano yung si Erwin Laranio. May gabi usap. Paring DJ Mac Jones, pre. May gabi ini, pre. Na, pa-shoutout mo di ha, pre. May hapon. May gabi ini, ha? May pagpanihapon di ay. Ano yung si Erwin Laranio. Ano siya mag, sani? Magpa-amtik na santa sa tiil. O, sad-sad na. Muna, tinoon na, ka, Barbs. Erwin, brother. Okay na sa mga kabibs ganun, pagkosigin yung mga radio mga kabibs, hantun ta sa alas 9 nga magumanuman. Kaman sa paring DJ Arvin ang atong vibe mix karong gabi o na. Ning atong programa nga Domingo des Kural. Sa mga naminaw, hantun ta sa alas 9. Ang numero nga pwede nga text 0995-472-0802. Alas 6, 49 pa. Bunal pre!

Adoras mga kabayabs, ono minuto sa limpa mga alas 7 sa kagabi, ono kamo na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisaya, ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, ito na kauban ka rin mga kabayabs, si paring DJ Irvin. Nga ito ang Vibex DJs. Apan sa dinipato sa nangatagan o pagtagan ito mga greetings karong gabi o na mga pagpaminaw ni Koanha. Ito ang partner in life niya, partner in crime, DJ Rica. Aris nga high love, love guwapo ko na na-shout out na sa may Badawa. Daddy Roy o si Koan kanyang Angela and Mami Dailin. Naglata ko na silang Bisayang Manok. Uy, kalami ko din ay. O niya amping sa pag-uli na naay duha ka RH diri. Bugnaw na di ay. Okay, salamat kayo ha. DJ Rica ha. And partner in life, pagkakabibes, si paring Marlon Torrijas. Ano siya, pre? Andiyong gabi yun niya ka na ang DJ Irvin Bunal niyo din ha. Ano, pre? Naminaw dyan ko sa'yo kay na maka, sani? Makalagot na yung mabitin lagitag, sani? Ipabunal na ako ang mini sounds. Dere sa Porok 7, San Jose, Talibon, samtang nagpasugo pa og palit og mainom. Aha! Nindot ko rin na yung matagay-tagay, labi na ka na ang maminaw tag mga ingon-arong sonata. Ano si Lindy Mars Lubidica. Ano siya, good evening DJ Rico Mambo. Ano pa shout out sa kong mga kaoban sa ona, Mang Desco sa mga taga Sandayong, Hermag, Villaba, Pagsabungan, Mandawi City o Rosania Family o sa kuang family diri sa may Consolacion from Lindy Mars R. Lubidica. Salamat DJ Rico Mambo. Ano yan sige kamayab sa ninyo, sa pahabol, ano yan pa shout out sa Miguel Villacorta nga nagtikong-tikong kay Tugnaw, bitaw. Pero tika Tugnaw rong gabi una mga kamayab, guy, 101. Ano yan, mabalik na itakarong taon-taon kay mag-commercial break, usap na mga kamayab. Ang itong nakauman karon si paring DJ Irvin, ini nga itong programang Domingo Descural, mga kamayab. Una niin.

0: kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes.
1: Mao na ni.
2: This is FM Radio.

0: yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

At oras magkakabayan sa 7:17 na sa kagabihon. Huwag ka manaminaw sa itong paborito radio sa Cebu, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Ah, grabihan man ito karna magkakabayan, so eh. Basta ingin araw na ganing sunata, ganing. Naku, ah, nag-ablis gate araw na eh.

ni Dota, no? Oh, guapo ang DJ, basta lang may on na tukar. Ano yan si paring Josue, labitad, ano siya, mayong gabi, pre! Mayong gabi rin mo di ha, paring DJ Josue ha. Ano si Mark G. Altimitico. Okay, may nga pagpaminaw ni Mark J.

DJ Rico Mambo. Oy, may nga pagpaminaw ha, happy birthday, happy birthday. Aga na ang kabayb sa Richie Villotti. Gikan sa tuang kaysa man eh. Kasi may nag-great ini kabayb, may nga pagpaminaw ni Mudiha o may gabi eh. O niya, sa mga nag-birthday na lang, sa tanang mga nag-birthday, happy birthday ninyo yung tanan. O niya, pahambol ni Jerry Kumambo, niya, shout out ko sa ako ang mga anak o sa akong, ako mga anak o sa ako mga apo. Dimingaw na ko ninyo, Ashley, yapon ni, sa so, kaniyang bukid nun. Niya, palihog ang touch by touch. Okay. Ano yung Dara Speakers, good PM na po, kanimo din siya ni Kumambo. Ano yung mag-greet lang ko sa akong mga anak. Opo, Thomas Oposliti. Musta mo diha, anak. Pasko uli ko no, diha. Salamat. Ano yung request kong diskong touch by touch. Okay. Mauna ni, mag-number niya sa may magika elementary school. Alright. Okay. Kitsong paminaan din mga kabayin. Ano yung way basket, diha. Okay, may pagpaminaw ha ninyo. Abilia Forte, at tatanaan, na ba? O pamantay basket ini ay, o pamantay pasingot ini sa kuan, no? O patay ehersisyo. Ano yung shout out sa imuhang mama. Okay, may pagpaminaw ate Culminares. At ang oras, mga kabayb, sa 7:21 na, ang nag-ukay splaka, paring DJ Irvin Laborte. Ito ang Vibe Mix DJs. Hangtod pa tayo sa alas 9 nga mag-uban-uban, mga kabayb, sinigang itong programang Dumi.

8 a las 7 y 42 na. Marabihan sinagsaray o ino. Ang kisa may ipansin nyo talin habi, kanagay ka na ang perte ng basa as lukunan ba? Perte ng basa as lukunan o sige tuyhad-tuyhad sawak.

atong text line. Ay, ayan sa mga guys, hindi pa dito malimot, ang atong text line is 09-954-72-0802. Okay, dito sa text line, mayong gabi ininyo, Duha DJ. O di, shout out, palihog,

At oras mga kwarts, alas 7, si Kutay Sars na! Agawa na Mindanao ha, sa tamabunod ng radio ha. Kabisay anong Mindanao ha, 93.1 ha, FMR ha. Basta FMR, magkasayaw ka, Monday. Alas mga kwarts, karon, awiting bago. Para isayaw mo. Ay, sayaw mo, isayaw ko. Ay, nag-o-cash flag ka, DJ Irvin of the mix. Oh, panahon. Ay, sumagana ni hapon, ang sumaisundan sa itong mga kabahits, karambi. Ang sumaisundan, sumagana ni hapon.

Lato Filomino, bayong gabi. Everybody, come on, sing. Sumayaw, sumunod ka sa indap ng panahon. Onya, Sir Robert Digamo, shout out, pre. Digamo family dito sa Tubugon, Tabugon. Bayong pagpuminaw, pre, ha?

programang Domingo Descurado. Basta kingon arong mga sonata lagi wana ay ang kanaang yabo-yabo na kuno, kanaang pitsil kuno mga kibayag sa gisudlan sa mistisa.

karon sa karsada mga kabayan. Unsaman humana mo din na sinihang mga panihapon. Unsaman sunan sini mga panihapon din ha. I-text diri sa to ang numero nga 09954720802. Ani ha, mubalik ta karon tataon mga kabayan. Sky mag commercial break o nata. Kadiyot rani kay hantod pamanta sa last 9 nga mag-uban-uban. Sa to nga programa ang Domingo Dos Curao sa 93.1 FMR.

0: sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni.
1: This is FM Radio. FM

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

mga kamarib, alas 8:12 na sa kagabion. Og kamo na minaw sa ito paborito radio sa Subo, Kabisaya, Mindanao.

on pre. Bayo nga pagpaminaw ni mundi na aparing DJ Giancarlo Lua Maniha. May nga pagpaminaw. O niya, si Bro Nestor. Amatayo, bro. May nga pagpaminaw, Bro Nestor.

At oras mga kawarms, alas 8.25 na sa kagamihon. Okay, may kapagpaminaw, paring pre, kaniang MC Junski,

Balamban. Au asa kanang Radio 1 Cebu di Balamban mga kabay. O niya, si Patrick Mahinting, ana siya shoutout sa Tayod Liloan. Shoutout sa Tayod Liloan na Minaw meron. Salamat kay kabay sa Patrick Mahinting. O niya, si kabay sa Marlon Torrijas din mga kabay. Ana siya, pre, ako ni ay ipalanog sa kahanginan.

Grabe ha, buntag gay ganin DJ ni Media Pre ha. Kuan gid ani kana ang way, kuan way kulugan ini. Ano ano padayon lang ta, anya gusto ni. Mag sinabtanon oh good vibes DJ sa ato ang mga gigs. Mao na. Our bookings do our best kun in top of the dance floor kay. Kita mo ay magpasayaw nila. Maong

moon. Og this is how we do it. Kompleto na mo ang deskural kung makasayaw mi sa mo ang request. Sakto sa durot ang gitagay na mo. Sige, ako ta na ato ingon si paring DJ Irvin. Og naaba mo, naaba si paring DJ Irvin na ni. Pero naaning, basta DJ Irvin, why hot na ini.

Minaw Idres may sayaw si Bunga. Well, gatagay sa Bahalina. Astang lamina. Bahalina, ingin araw lang to, Carpas. Kanindo tayo, pare. Isang kabot sa mga nagtagay. J.R.V. And the Ay, na si Magda Daro, Jennifer, ano si Bayong Gabi, DJ, ano yung shout out ko sa muang silingan, plastic, dili plastic, haha. Ang saan plastic o di plastic sa muang mga silingan? May nga pagpaminaw ko sa kanaang silingan ni Kabayes, Magda Daro, Jennifer. Saya ko ng mga silingan ng mga plastic o sa mga di plastic. Ang saan ni, kanang di plastic, kanang kahoy, ang uban kahoy, di plastic. O baka kuan, kanaang dili plastic kay kuan. Yero, anak. Ano yan, si Apolina Ramos, DJ Rico Mambo, shout out ko, there is my Hagnaya, Carmen Bunal. Bunal kabay, sa mga pagpaminaw. Apolina Ramos, there is my Hagnaya, Carmen Bunal, kuno kabay. Okay, sige, mga pagpaminaw. Ano yan, direta sa to ang text line, karong gabi una mga kabay, kaya daghan po mga naminaw. Apan sa dili pa, bro, Nestor, amba tayo, anak siya, sayawa na bro. May kapagpaminaw ni mo bro ha, na siya sayawa na kay Dres kong taxi bro eh. Uyog-uyog na akong taxi kay nagsinayaway ko pasahero. Ano siyang DJ Rico Mambo, great ko nila ni Juby Junior, Arme, Arnel, G. Canin, Mary Jean, Margie, og Carillo from Binhak. May kapagpaminaw ninyo Binhak ha, Binhak. Again, dalita sa Pick House, gikan sa numero nga 437. And as a good evening, Kabibs, DJ Rico Mambo. Ani agret ko, dere sa Pasil, Palompon, Leyte. Minaw mi dere mga wakap, sani? Mga wakap

palompon lady ha. Pa sa mga kuan ha, sa kanaang wakap boys din ha. Yawas mga wakap boys oi. Ano sa mga kabarbs karon ha? Asa malata or dili malata, dili ko na imong parin din Julambert na. Mao na nga ka apa din ha karon.

0: tokar sa amo ang paboritong FMR mauna ni lahi amo ang disco pre dere walay open gate kay mahal ang sound system pero banta buntagay buntagay sagsagsag mao di ay waday open gate na di ay sa man waday mga tumba din ang kuan diha mga gate ha.
1: one way ticket to the moon. All right.

Ania ay pareng DJ Jeff Famba mga pabuminaw pare mga gabi ipre ha. Bunal mga kabayo kita ni pareng DJ Jeff Famba. Ania Dres Picas anak ng amtik ang mga tanod og ang SK chairman og mga SK kagawad mo refer sa Coral pre. Kung naay

0: mga anak pre, og sa akong asawa diya sa balay.
1: Dali kay anak og asawa diay.
0: Dali kay Koyos compound diay Liloan.
1: Ah, okay.
0: Amin ko. Aminaw ko mga anak sila si Zoe Bitane, okay. Ziara Bridget og si Ziana Brian og sa akong pinalanggang asawa nga aminaw sila diya karon sa balay.
1: Oh, gana. Amin ko
0: balita. Sa lang, sa tanan lang Koyos, Noynay, Labandero, okay. Liberty Family diha. Sa okay. Koyos compound diay Liloan.
1: Okay.
0: Og nasa
1: tayo ko'y plugging gabi. Kana mo'y ganahan ako madonggan be. Asa ko na po na asa ka mga plugging ni mo diya, pre.
0: Sad-sad ang mga ka-vibes. Tomorrow night, September 14, diya sa Landing Katarman, Liloan, Cebu.
1: Landing Katarman, Liloan, Cebu. Okay.
0: Powered by Simon and Jared Pro Audio. On and managed by Caprimor Garbo.
1: Okay. O
0: karong September 19, diya sa may Pulog Consolacion. All powered by Beans. Audio Classic.
1: Okay.
0: All are managed by Boss Bin Pamutongan.
1: Okay.
0: O garong September 26, sa Tilhaong, Consolacion, okay. Cebu. Powered by 3RS Light and Sounds. All are managed by Ronilo Bihag.
1: Ah, grabe.
0: Thank you so much. Kita kids mga ka-vibes.
1: Okay. Naghana na yung mga wakwa ni mo, pre. Naghana na yung lakaw ni morong mga sunod mga September, pre. Okay,
0: kaloyan pa.
1: Kaloyan gamay. Okay, maura to.
0: Maura na.

si DJ Rica, mga ka-vibes, unya si paring DJ Ariel Arellano, og ako, no? Unya, diha ta sa may sitio Kadayang, Barangay Buheng Tubig, Pinamungahan. Oh, diha ta kagabi, mga ka-vibes. Daghan kayong salamat, ha? Unya, perti pong lingawa sa ito, mga ka-vibes, ito kagabi. Uy, nagdahong kong gamay tao, apan, pag-abotan mo, paskang naghana man po na tao ng sitio Kadayang. Sitio Kadayang, Barangay Buheng Tubig, Pinamungahan. Oh, dito ta kagabi, unya, kita ay nagtukar atong kaoban dito nga sound system. Ang lock light and sounds, mga kabayan, no? Ang lock ang ato nagkaoban kagabi dito. O niya, karong pizza ni sinuibig, karong adlong sa Madonna ni mga kabayan. Mag-uban-uban punta din na sa may lower Lana City of Naga. Dihan na punta sa Naga. Ha? Karong maabot sa Madonna, anata sa may lower Lana City of Naga. Ang uban-uban.

nagarapod ha. O niya, garong umabot pizza, kuan mga kabayan, 20 size. Pizza 20 size sa bulan sa September ng hapon. Anata mag-uban-uban sa may sitio Santa Lucia, Punta Enganyo na usap. Balik na punta sa Punta Enganyo ha. So muna mga kabayan, karong September, umay-umay ang ito ang salamat ha, nga naay itawang po yung mga

0: uwat nga mga sideline, mga kabibes ko. May nalangsan natay mga ganaang sideline nga panginabuhian. So muna sa mga magsaulog karon silang kapiyastahan sa bulan sa September, pwede mo ninyo nga i-PM diri ha. Pwede mo nga mo chat na mo mga kabayad, pwede mo nga mo PM diri. Basi ganahan mo DJ din ha nga mulingaw sa inyong kapiyastahan. Pre, unsay makontak nimo pre og mo chat sila nimo unsay imong FB? Imong pwede nga makontak, mo chat nila nimo din ha. Og in kaso kwaong kanilang DJ be.
1: Ang akong Facebook or Messenger, DJ Irvin Laborte.
0: DJ Irvin Laborte. Oh, pwede ra kanto sila mo chat nimo.
1: Anytime, pwede ra kayo sila chat ako.
0: Anytime, anywhere. Okay, sige, mauto ha. Ang inyong nga pwede nga ma-chat sa kang DJ Irvin, Irvin Laborte, mga kabayad mo na yung FB page. O niya, syempre, sa ako ang FB page sa pwede ra po mo nga mo-PM din ha. No? Live ta karon. This is size viewers ta karon sa to ang FB page, DJ Rico Mambo. O naginahanglan mong DJ din ha, nga muling ako sa inyong kapistahan, pwede ra mo nga mo-PM din ha, mga kabayad mo. Chat lang mo din ha, dito. Oh, chat lang mo, largo din ha. Wala na blima din ha, matik na. Again, may nga pagpaminaw ni G. Bacalso. Shout out, watching sa Loon Bohol. Oy, may nga pagpaminaw, kabayam sa G. Bacalso. There's my Loon Bohol, ha? Ano yan, si paring DJ Jeep Mamba. Idola DJ Irvin. Ah, bunal ko na kayo. Igagaw lang DJ Lloyd. Ah, sabak ko na. Ano yan, dere, gikan ni Magdadaro. Jennifer, shout out ko sa among silingan nga nagtagay o kiklab. O club na lang. Mabe na uso karon. Ania sili ko no og nagtagay dere sa Karsanda watching from Barangay Cambinocot Porok 5 Bungan. Ay mga pagpaminaw ha, das may Barangay Cambinocot ha, dakbayan sa Sugbo, Magdadaro family. Atong balikon ang panahon nga patro Petromac pa ang gamit. Grabe ha pud ang Petromac pino. Again na hala niya si J maayong gabi watching Loon Bohol. Again man ni ha. Sa paminaw ang si paring DJ Jong. Watching pre, DJ Rico Mambo pre Jong. Bagay pagpaminaw pre Jong. Ano yan, dari sa itong text line. Dito malimot sa itong text line. Ano siya nga DJ Rico Mambo. I-greet si Edwin Waniti o Piri Lubiano o Darwin Kabak, sini, Kabalkito o Sito Pakoy, mga ka-wakap boys sa Pasel, Palompon, Liti. Sipa kayo ang FMR dire basta sandi. Buto-buto ang agi. Aha, nindota ko di ay. Oy, ako nakauban kagabi usab dito si paring DJ ko ana, dito si kanang DJ Aldrex o si DJ Buboy. Ah, sa may kanaan sa Kadayang pinamungahan kagabi. Salamat kayo no. Sumala ako malikot sa makausap sa mga ganahan nga mukuha og DJ din ha. Muling ako sinyo kapiyestahan. Oy, dira mo nga mo-PM din ha mga kabayan. At ang oras, alas 8:55 pa, lunapatay sa kaniang 5 minutos kapag uban-uban. Sa sonata pa ni sa diskuhan, murag tulo na lang ka sonata. Huna, humanan disco. 93.1 FMR, mga kabay.

At oras mga kumain sa 2 minutos na lang sa nipamag alas 9. Muraga pikin ito sa oras apan. Dagagay salamat mga kumain sa nipakananayin ng pagsunod sa ito mga programa. Woo!

si Miss Eva. Mga kaagos ug ugma, kaagos kinabuhi atong hatagan og pagtagad. Ug mga adlaw, alauna mga kamayam, sukad, sukad sa launa, hantod sa alas 4. Matag adlaw nga Lunes, ngadto sa adlaw nga Biyernes. Pre, shout out, DJ Rico Mambo, Pre Jong, may pagpuminaw. Pre, salamat ninyo, tagbaw gyud ang amuang tagbaw gyud ko sa diskoral. Wala na gyud ko nabitin. Kana, okay, amo ang request, wala matukar eh. Nag-allegory og this is okay pre. Ang imo dang request na play na kaganina di ay oh na play kaganina niya listen na kay ato ibalik na sad mura na play pag permerong sugod. Again ni alas 9 naman mga kabayan sa gangkay salamat sa pag-usab. Akong nakauban akong balikon sa pag-usab to nakauban karong gabi na si paring DJ Irvin.

0: yung paborito ng ating sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: favorito nga ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: 93.1. Maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: Everybody dance now. DJ Sprocket.

Vibes, kumusta? Ani ana usap kita sa taong programa Lunes hantod sa Biyernes. Alas 4 hantod alas 6. Programa Pukawon ka.

Pasayawan ka. Programa maghatag kaninyo kanunay o good vibes matag sayo sa kabuntagon. Programang buntag na ba? Good morning, good morning, good morning, good morning! Siyempre, walay lain mamukaw ninyo sayo sa kabuntagon mga ka-vibe. DJ Sprocket Gonato, a.k.a. Nior. Ano? May lain pa ba? Shake your groove thing, mga ka-vibe. Shake your groove thing.

Adlaw karon nga Lunes, mga ka-vibes. Pizza 14 sa buwan sa Setyembre. Tuig 2,000 banti sa iyas. Good morning, good morning, good morning. Og happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon. Happy, happy birthday! Sir Virgil, sakto ba na ito ang quadric countdown? Sakto na yung adlaw? Okay. Live na takaroon sa ito ang TikTok, mga ka-vibes. Kung namin mga greetings diha, pwede na ginanin nyo i-drop diha ang inyohang greetings. O, pwede po nyo i-text sa 0995 472.

morning to me Marbs. Like good morning DJ Mumata Nasad para mo kayod. Tinood na. Good morning also to Ladies Park. Hi Ladies Park, long time no see, but now see now. Kumusta man inyo ang kabuntagon mga ka-vibes? Kumusta inyong adlaw nga Lunes? Kumusta ang inyong paggara-gara Sabado o Domingo? Yeah, karong Lunes, magtinaspo ka na. Mayroon dahil, kapuya gidaning Lunes. Ay, kayo oo. Tapoy, yun niya, kaya nag-gara-gara man kapag Sabado o pag Domingo. O, oh, dili unta mag-gara-gara. Good morning! Shout out na ako akong tropa, dol, nga si Tupi, diri sa SPMC, Paso. O, asa man ni Dapit? O, niya, syempre mga ka-vibes, no? Adlaw nga Lunes karon unsa may atuan? Topic karong buntaga. Oy! Ato ang topic karong buntaga, tibok si mana. Sumpay na pud ta, pasumpay sa istorya. Pasumpay sa istorya. Ni Rachel Dagaas. Para sa akong mga ka-work sa Bakasyonan Resort. Maaga ang pasok. Asa man ni Dapit? Asa ni Dapit ng Bakasyonan Resort?

pasón pa esa historia. Maone. Nang luod ka, kay. Maone di ha. Tumpaye, nang luod ka, kay. Oo, nang luod ka, kay. Sompaye, mga ka-vibe, sompaye. Good morning to Dionisio Padirnal. Maayong buntan.

ng luod ka kay... Sige daw, sumpayay mga ka-vibes, no? Atong oras alas 4.33 na. Atong, kanon-tanon, atong pangbasahon ang inyohang sumpay ng luod ka, kay. In Tagalog, nagtampo ka. Dahil, oh. Sige, dugtungan ninyo, dugtungan. E-text. E-text lang sa 0995-4720802 or i-comment niya sa atong live sa TikTok. Nang luod ka, kay? Or nagtampo ka? Dahil? Ah, sige. At nabasahan ko ng totoo ninyo mga sumpay, mga ka-vibes. For the meantime, mala, sige, volume inyong radio. Volume, volume, volume! Oh, pamainit, pamainit. Sa adunay mga pamainit niya, ah. Kape, kape, kape. Si Kuwate Puto. Puto Maya. Puto Balanghoy. Puto Pilit. Puto Pilit.

programang Buntag na Vibes. Kung diin maghatag kani-kaninyo o good vibes kanunay. Ato ang topic karong buntaga, maoni. Oo, maoni. Nang luod ka kay. Or, ang sayo nga na ni, nagtampo ka dahil. Nagtampo ka dahil or nang luod ka kay. Nang luod, konyor, kay wa ko sobray og dukot. Gutom kayo, ako na lang asawa kong ikaw. Hoy! Kani ba si ka vibes Jerome, no? Gara gini kini, garaon kini siya gini. Good morning, good morning! Good morning also sa mga gahe diya sa Colon o diya sa Imol. Siyempre, pinangunahay ni ka vibes Sir Willie. Good morning, good morning! Nang load ko DJ kay wala ka isme. Oh. Nonoy 1 2 3. Oga, ako ada i-greet no live on air. Oh, makaliwatan na ni sa ko ang long lost friend. Oh, long lost friend and now nakita ko niya sa TikTok live. Way back 2011. Oh, si DJ Yam. Oh, DJ Yam. Oh, long time no see, but now see now. And happy birthday, Papa Tommy Tagalog Caniete o Janice Caniete Villamor. Good morning, Lami Oin. Ano? Oh, may pag-pamina sa mga Tagalandingan. Good morning. Naglanog-lanog na kadiris Mercados Minglanilla. Kana? Ano yung ganahan? Good morning ha sa mga Nadia Caro sa may merkado sa Minglanilla. Good morning ninyong tanan. Maayong pagpanikay-sikay ninyong tanan. Oo. Sige, nang luod ka kay. Or nagtampo ka dahil. Good morning to Ilsa Bitas. Good morning. Alas 4:44 na mga ka-vibes.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 4.51 na sa Kabuntagon. Kamu na may naulang gyapon sa 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes. Mauna ni nanguod ka kay sumpay mga ka-vibes or nagtampo ka dahil good morning. Nang luod ko DJ kay wala ko ni Jagikisan.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.56 na. Oo, oh, nang load ko DJ. Eh, wala na git siya, mulambing na ko. Sumayatong ko na, sumay solusyon na. Nang load ko DJ, kay wala na git ko niya. Lablaba. Anong wala mang kalablaba? Nang load ko DJ, kay wala na ko, ah. Wala na ko kisi. Wala, ah. Wala ko no ka kisi, kay. Oh, wala'y toothbrush. O, muna, diya. Nang load, kay wala ka. Ismiring. Nahilig, hindi. Ismiring, oy. Anong manaway? Good morning, Miss John.

0: Oras na ito, mga ka-vibes. Alas 4.59 na. Oo, sige. Nangload ka, Kai. Or nagtampo ka dahil. Alright, natay color din mga ka-vibes. Ato ni Pasodlon, be. Hello, good morning, ka-vibes. Hello?
1: Hello?
0: Hello? Good morning, ka-vibes, Tile! Lumio! Kumusta man yung kabuntagon, ka-vibes, Tile?
1: Okay lang.
0: Okay lang, oh, wala ka mukha na ginununan.
1: Okay,
0: inununan! Onya! Kayo na ang ka-vibes, Tile. Kaan sa man, na mainit na ka or namaha o sa ba?
1: Naglingkod-lingkod pa ko.
0: At least, naglingkod-lingkod ka. Huwag ka magligid-ligid. Huwag ka magtinaspukan. Oo. Oh.
1: Kasayo kay ko yung mata. Last face, ha?
0: Kasayo, ganyan mo nagpaabot na ako. Maupa? Untata ng mingawon, no, ha? Onya, ka-vibes, Tele, ato ang topic karong butaga, sumpay ang istorya. Sige, ang ato ang pasumpay, maone, nang luod ka, Kai. Gitabangan kag-away diha. Ano man gitabangan magkag-away? Ah, nainggi. Ay, great sila, unya. Ginainggit man di ay na. Ano kita ba? Basin sa si Imo, siguro ka guwapa, buyang. Nainggit sila sa akong kabati. Nainggit sila sa imuhang beauty. Mauna di ha. Unya, kay nang luod man ka.
1: Ah. Ah. Nauli
0: na akong panglood
1: kay gitagaan ko 5K.
0: Gitagaan ka og sa? 5K. Lah. Oh. Kami ipadapod diri ang uban nako kay unli pud ko mangluod. Oh. Eh, salamat. Salamat.
1: Alin na 5K?
0: Onya. Kaya naulian naman ka sa imong pangluod, ka-vibes, Tele. Hala, sige. I-greet ang mga nagpaulian nimo sa imong, imong kaluod. Oh. I-greet, pagpukawa, i-shout out. Hala, sige. Bunal.
1: Akong pukawan ang akong mga luuran. Ipukawan ako ni...
0: Ah.
1: Akong...
0: Ah.
1: Akong sister, younger.
0: Ah.
1: Ni. Awa ni ko wala ko mang learning uban. Ni manay na ko.
0: Ah.
1: Ini. Og ni Dodong pa.
0: Ah.
1: Og ni. Ni sunshine nga tuaron sa layo. Ayo. Og ni.
0: Ginjak.
1: Jocelyn.
0: Ah.
1: Og ni

0: kabayan nga akong mga kabayan na diha.
1: Alright. Salamat! Salamat sa anino sa 5K. Ha? Sige, usap kanta ha.
0: Usap kanta.
1: Dangerous. Okay.
0: Sige, bye.
1: Amping-amping, ka-vibes tele. Good morning ni mo. Yes, may sagbayan mo. Alright. Good morning. Og amping kanuna di ha. Oo, atong oras. Alas 5:04 na mga ka-vibes. Oo, may nang mapiskantag anino sa iyang 5K. Nang load ko DJ kay wana koy kwarta. Oo, mana di ha kay gastador kay Annabelle's gastador. Wala ni Dwight. Good morning, Dwight. Oh, kisa pa may nadir eh. Good morning to Yuhan Salis. Good morning to Evelyn Utuhan. And also good morning to kisa man eh. Joseph. Oh, good morning, Joseph. Good morning, good morning. Good morning to Mami Minda. Para sa tanan naka-follow. Alright. Good morning, good morning. Ay po nyo kalimti ha, karong taon-taon, magpa-zumba ta ha, pa-zumba. Inalangin mo musayaw mga ka-vibes, karo panington mo sa iyos kabuntagon. Aron, dilitayan ang inyong mga lutahan. Oo. Dili siya mukagar. Dili mo sakit ang inyong batang. Oh, dili mo sakit kung sa may musakit inyong dughan. Good morning to Ma'am Sonia Inusida. Oh, good morning ninyong tanan ha. O niya, natay caller ato pa sudlon. Alright, hello, good morning ka-vibes.
2: Good morning, Elon.
1: Oy, good morning. Kumusta, kumusta?
2: Naglaroy-laroy
1: sa kadalanan, Mr. Webster. Na mainit na car, namahaw.
2: Umanag pa eh, ito ko ang puto, yung inong magsikwate.
1: Dana! Sus! Grabe, kalamian, anak, kalamian. Onya, Mr. Webster, ato ang certified ka-vibes naman tayo pasumpay sa istorya karong buntaga. Andam na kang musumpay. Tana, ato ang pasumpay sa istorya nang luod ka, kay.
2: Ay, may pagpangluod kayo wakatikin, take out ra.
1: Mao ba? O, na-tick out ra, wak matick in, di ay.
2: Take out ra, wakatick in.
1: Agay! Mo din na nang luod na yung kakaroon. Onya. Okay, igo ra man kain taw naka take out. Wa man ka take in. Hala sige. I greet ang imuhang mga ka-vibes, imong mga kapamilya niya, ka-vibes Mr. Webster. Bunal.
2: Okay, salamat. Ruigan ako yaya ng tuwa sa Ramin Taktor di Midilir si Mayla Iwayan.
1: Aha.
2: Kumbungan si Hansa Iwayan. Si Pinoel si Iwayan.
1: Mm-hmm.

0: Bangun.
1: Ya, mereka spider. Oh, sama nak kata.
0: Tonight. Ini saya.
1: Okay, sige. Ato nang i-play after I play niya kay taon. Nya maura.
0: Okay, selamat I live, selamat.
1: Daghan kay salamat ka vibes sa Mr. Webster ug may buntag kanimo ang pikanonay sa imong pagbiyahe. Alright, atong oras alas 5:08 na sa kabuntagon.

0: morning, good morning, good morning to Larry. Good morning, Larry. Good morning, and also kasama may nader ebe. Good morning to QWERTY. Oh, Paul. Good morning, Quiz Shoe Shop. Good morning. And good morning, ole sir. Shout out ko sir sa Sudmon. One San Francisco Southern Leyte. May buntag. May buntag idol, timplahan na lang tika og kape kana. Gisingot na bisag wapay buntag, amao ba? Ano sa Anabels no kay grabe gini ka kakugihan magpasingot. Good morning, good morning. All right, tatay caller ato pasodlon. Hello, good morning ka vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Monday. Morning.
0: Good morning, ka vibes. Baby Bell. That's a mouse.
1: Good morning, mga ka vibes.
0: Kumusta man imo kabuntagon?
1: Happy lang.
0: Happy lang? Onya,
1: kana. Happy lang, DJ. Bisag na yan. Gihapon ang modem.
0: Ay, mama na. Mura po na siya gigkwan. Mura na siya na ay monthly nga kanang dalaw.
1: Oh.
0: Onya kanang wa pa ka mamainit.
1: Wala pa.
0: Ngano man na? Unsa man ang tabo ah? Onya ato ang topic karon butaka kay pasumpay man sa istorya. Andam na kamo sumpay.
1: Andam na.
0: Ito ang pasumpay sa istorya, Maone. Nang luod ka, Kai.
1: Kay na red akong modem.
0: Kay na red ang imuhang modem.
1: Oh,
0: nangita.
1: Na red sa the heart, DJ.
0: Ay, nangita naglaing modem.
1: Mawit taon, no?
0: Oh. Pero, kibaw ka, ingana, ginano kay... Maanad na gid ka na mag-ready mong modem, mangita kag line modem. Kaya ito karon wa pa man gid ka kakita gyud. Oh, wa pa gid ka kakita og, oh, ikaw le sumpay.
1: Wala pa kakita ani. Heart, heart, nag-red, red.
0: Oh. Mao na kay ang mga babae maghimilian. Mao na. Onya, kinang load, mga kinagpuhay mong modem di halang sige. Egret, og pamukaw si mong mga ka-vibes, si mong mga silingan. Bunal!
1: Happy Monday sa mga ka-vibes sa 93.1 FM Radio Cebu Kasay. Mauna ni DJ, free call Manic Monday.
0: Manic Monday, oh, sige. Ato na ikon rin, ato na isunod rin.
1: Ito
0: oh, oh.
1: Para di mag-red og samot.
0: Oo! Oh, oh. Sige, salamat kayo ha, ka-vibes, Bell.
1: Bye-bye.
0: Amping-amping kanunay, dagan kayo salamat, ka-vibes, Bell. Hatamosa diya sa may garing konsolasyon. And good morning to Cedric Katubig. Ha? Good morning to Lizelle Abon. Aldrin Javier diya sa may sityo kan mga sang. Adi, sityo libas na ni. Sityo libas, barangay kagkagan puro kamotes. Hello ni May, shout out sa mga taga Naga, Cebu. Naminaw may diri sa my town, Taiwan. Oh, hello, good morning, good morning. Good morning to our moderator sa TikTok, Princess Mondragon. Good morning, Princess. Good morning.

5:15 na sa Kabuntagon. Good morning mga ka-vibes. So, gasara sa mga Bacaro family diyan sa Maynaga. And good morning. O, nang lood ka, Kai. O, sige. Sumpaye, sumpaye. Nang lood ka, Kai. Nang lood ko, DJ, kay gibalibaran ko. Mao na diha, gibalibaran diha ka. Dalaan kong balibaran, mang lood man.

DJ. Nang Lord DJ kay giwakli ko. Ah, giwakli ka, kaluoy. Nang Lord kay wagi hatag ang sweldo. Oh, mo na diya. Oo, sige, sa mga ano natin dyan, mga kabibes natin na nanonood na hindi nakakaintindi ng Bisaya, oh. Nagtampo ka dahil? Sige, bakit ka nagtampo? Ano ang rason? Good morning sa mga kugyan natin ng mga drivers, no? Oo, good morning, syempre. Mga taxi drivers na to diya, mga Grab drivers. Mga green taxi drivers, good morning mga drivers sa mga buses, ha? Good morning ninyo tanan mga kabay. Good morning Philippines, watching from UAE sa Iftikhar. Good morning. And also to May from Taiwan, ha? Good morning May. Welcome sa tuang live streaming. Atangin ninyo karong taon-taon mga kabibes, ang atuang kabibes pa Zumba, pa bonus, pa TikTok. Oo. Atangin gina ninyo, ha. Kaya kinahanglan maging musayaw mo or musayaw ta. Kay aron, panington sa iyos kabuntagon. Dili mukagar ang mga joints, ha.

Oras na itong mga ka-vibes, alas 5.27 na sa kabuntagoan. Kamu na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes mauna ni. Oo, nang load ka kay. Or nagtampo ka dahil. Seems like nagtampo ako dahil walang ismering. Ah! Kine si Sweetie Love, ano? Malitok po ni garagaraon po ni. Good morning, DJ! Nang load kay wa na ko pasakya. Naamanggot akong first lady. Oh, naa ang akong first amo na diha. Nang load ay imuhang ko na, imuhang chika diha. Request ko hawak hawak mo ang beat din ang lami sa Cats bus liner. Plate number 5286, biyahe Liloan Tayod to SM Plaza. Mao ba? Ang load ay mong chika di ay kayo mo pasakya di ay. Nagtampo ako dahil hindi ako pinatagay. Oh, mo na di ayaw gay. Ohayo gozaimasu, Totoriken. Good morning. Oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.28 na sa kabuntagon. Og syempre, ito ang Christmas. Ito ang Christmas nga featured song. Karong mga oras sa maoni. Maligayang Pasko. Gano'n nag-play manta o Pasko tungod kay? Oo, sa ito ang Christmas countdown dere sa FMR mga ka-vibes. 100 days na lang! Magpasko na! Oo! 100

na ito mga ka-vibes, alas 5.36 na sa Kabuntagoy! Ikaw asang stepping kay ka-vibes, pa-zumba na! Ikaw asang

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.51 na. Ipaningot na ba mo di ha? Ah, ipaningot na mo? Apepe Fiesta Landing Liluan. Naglanog-lanog tao, puwerteng sayaw diha nila ni Lucille and Likot sa may Montirasa, Cebu. O ni Alvin Mindahaw, buntag sa Zoo, arang sa baan ng akong radyo.

0: ato mga ka-vibes, alas 5.59 na. Maon na gyud ni mga ka-vibes, mapatighog na gyud ko, nabitin gyud mo diha. Sa mga nabitin sa ato ang pasumba. Oo, sa dili pa ako magpatighulog, mubalik ko niya alas 11 ha. Para sa programang ka-vibes, sad sa ato. So kato mga gikulangan sa ato ang pasayaw karong buntaga sa iyo. O sa'yo sa buntag. O niya, alas 11 mo pa dayon ta, ha? O, ato na ko mga ka-vibes, so magpatigong na ko. Kinidayin yung ubos ng alagad sa kahanginan, 102 Laing Lamion. DJ's Bracket Gunato sa programang Buntag na Vibes. Oy! May lain pa ako na, Lamion. Musunod ng programang Aragala sa Buntag with ka-vibes, Tontoin. O, kapadayan lagi mo sa pagpaminaw, diri lang. Inyong paborito nga stasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio, mga ka-vibes, ha? 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, maunan eh! At to na ko mga ka-vibes, ampi-ampi mong tanan kay Love ko kamong tanan!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gin alas 6 sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS! Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaya.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 14 sa buwan sa September 2026. Welcome sa line na usag edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibe si Tonton Alco sa Tugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga ka-vibes, it's 100 days to go. Adlaw na sab gyud sa Pasko. Merry Christmas in advance kanatong tanan. Mag-ihaptag 100 days gikan karon, magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga kabayb, sama sa naandan, welcome gayod kaayo kamong tanan sa pagsalmot sa itong programa. Pinaagi sa inyong pagpadangad sa inyong opinion o mga komentaryo, pinaagi sa itong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, atong official text line 0995-472-0802. Mga kabayb, unya ang atong official Facebook Live. Makita ni ninyo ang atong sibya pinaagi sa Facebook page nga official sa 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Usbon ako atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga ka-vibes, over the weekend, medyo nisalida na sad ang managsuon nga Senador Alan Peter Cayetano og Senator Pia Cayetano.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Sabi ni Mugunsa kay human sila ni biyahe paingon dito sa Singapore, mga ka-vibes. Nag-kuansab sila. Paigayon sa silang FB Live una unya ilang gipanghimakak ang taho nga nag-unsa sila dito nga matod pa nila nga no kung naghimong balita nga wa man sila itinguha nga unsa na di na mabalik dinis nasod.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Okay, if that is the case unya ako ba'y usahay ba dili sa pag-unsa sa mga namahaw ron. Medyo luod na magikainin sa Alan Peter Cayetano kay baguta sa mga anumalusong transaksyon ngayong nasudlan. Magsige pa man isang basa-basa tawag Biblia oy. Okay rana, mayo kay balik pa mo sa Pilipinas pero ang isyo magudiha mga kabayos ba? Doon na nasay laing pasabog ron si Senator Ping Lacson. Kibaw mo, sabaday ni Alan Peter Cayetano matod pang Senator Lacson, mga ka-vibes nga ha? Malita boys mandi ay puning tawhana. Matod pa ni Senator Ping, mga ka-vibes ha? So sa ka-interview sa atong kaubanan sa buhat, doon ay mga kontraktor nga nidangop na nga to sa ombudsman unya ilang gidetalye kung ang mga matod pa mga kabibes mali-malita sa mga kwarta nga ilang gihatag nga suborno ngadto ni senador Alan Peter Cayetano mga kabibes. Unya in fairness sa mga Cayetano mga kabibes, anaa pa ni karon sa preliminary investigation diha sa buhatan sa ombudsman. Pero ngako ba pastilan sa ni pragaprangkang pagkaistorya para na ako mga kabayas. Buhi kinigbakak si Alan Peter Cayetano eh.
3: No!
2: Kaya nga no, di man ni malimod kaning nabaniog na ron nga reclamation project dito sa Taguig City mga kabayas. Kundi in, maugin ni ang baluarte sa politika sa mga Cayetano. Sa pagkakaroon, ang iyang asawa nga si Mayor Lani Cayetano may hao dito. Ha? Liman ka nga malita boy, pwede ay si Alan Petra. Petra naman Alan Peter Cayetano mga kabibes.
3: Ayaw!
2: O niya, sumala pa ni Senator Pia, wamang good town kuno sila ka na naabang nagpasagad na dito Singapore. Well, it's a private trip. Pamali kaso. Pero, ang timing magod ba? Kibaw mo mga kabibes, kaning doha, ginahal na sa gini sila, nga pirmi na silang mga balita tingali.
3: No!
2: May butag, og shoutout ka to ni kabibes Marvin Ladira diha sa Barangay Kaputaw. Kabibes Marvin, kumusta man ang atong kanana ang malunggay cheese pandizal. Baw ko lami kay na unya shout out sad kato sa imong mga suki og mga walk-in customer diha sa imong pwesto kabibes Marvin Ladira.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Sumaw na yung nahitabo ron. Unya matod pa ang Senator Pia Cayetano sa iyang bahin dito siya kay ni suportar sa kanang pagpangandam sa National Paddle Team nga musalmot sa umaabot nga Asian Games mga kabibes. Okay, mindot. pero ati man na Senator Pia, hasta sagka ha, kanana ang ngano ni nga mukabat sa og kapin sa 4 billion pesos ang giingon nga budget insertions nga naglambigit nimo Senator Pia Cayetano ma'am.
3: Ayaw!
2: O niya, mao na gibut niya karong bag-o ni Senator Ping Lacson nga ana-ana sa ombudsman. Sa ato pa, miluwat nagpamahayag sa ombudsman kining mga kontraktor nga matod pa nang hatag sila mali-malita nga kwarta sa ngadto ni Senator Alan Peter Cayetano. Sana man naroon Alan. Resulta ng kamayang laki ni mo.
3: No!
2: Sunindot na nga nahibalik na sila sa Pilipinas mga kabibes. Why question niya na? Kaysa ako nagikaingon lagi ka ng pagbiyahe, labi na og senador ka, dili man isama sa mga ubang mga local chief executives, ubang mga opisyalis. Lakip na gani ang kananaabang gikas gobernador paingon nga to sa kinaubsan nga kining barangay official kinahanglan ka og kanang gitawag og permit to travel mga kabibes kining mga senador. Igo ra ka wagi kaso digi ka kinahanglan nga mo muduso og permit to travel mga kabibes sinana kagamhana ng mga senador.
3: Ayaw!
2: Matod pa ni Kabibes Marvin, happy blessed Monday morning, Sir Tonton, done share in heart. Simulan ang umagang kay ganda with a good vibes. Okay lang kaayo, Sir Ton. Tulog lang ang mga... tulog lang ang laban sa buhay. More power always, mga Kabibes. Mauna ni sumapa ni Kabibes Marvin Ladira. Atong lilioning uban na to ng mga kabibes din, matod pa ni kabibes sa kining 0412. Good morning, DJ. Okay. Na-uwahin ni Iyaha kay nag-hiskot pa man ni og hawak ko ang beat. Gikan ni 0412. Apan gikan ni kabibes 0792. Matod pa niya, sir, ang nakapait lang ani ba is that pila ragod bakaha sa mga politiko sa Pinas ang tarong? We only have three kinds of politicians. First is competent, kunuhay, pero dakong kawatang. Second is dili corrupt, kay di pa kamao unsaon pangawat, at the same time lousy. And third, kaning talagsaon sama ni Lacson nga competent, dili corrupt, pero dili popular maong di kadaog as president. Bitaw, no? Kaduha na ginini attempt si Senator Ping Lacson. But unfortunately, for him, wagi taon siya kanabang nila pa manimaho paglansar pagka presidente. Arigin niya sa third, fourth. Pero I agree. Si Senator Ping Lacson is the only senator nga dili mo dawat og kananaabi taong nila pa pork barrel funds, mga kabibes. Wagi ni siya malambigit anang mga gitawag og budget insertions. Kaya di lagi siya. Pero iniglansar na niya pagka presidente. Di magyod, kaduha na ha. Wagi taon mo lang po si Senator Ping Lacson, mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Matod pa ni Kabibes Alvis Kumaling. Good morning, Kabibes Sir Tonton. Si Petra Caldero, uban ang iyang igsuon, mapriso paunta na, mga kawatan. Way uwaw. Anto ginapadong, Kabibes Alvis, labi na og suhiron gining mayo. Kay ang grabe dito nga panghitabo, ha? Matod pa ni Senator Ping Lacson, ha? Muabot na og 178 kakilometros ang ilegal nga kananaang reclamation project dito sa Tagig, mga kabibes. Inani mong guni? Ang Tagig mangod, mga kabibes, kananaang tupad na siya sa Laguna Lake dito sa probinsya sa Laguna. Ang naguwang nila Laguna Lake ra. Uni ang gihimo sa mga Cayetano dito, mga kabibes. Nihimo sila o reclamation projects. Unya ra ba gamit ang pundo sa gobyerno, mga kabibes? Ha? Unya, illegal tungod kay wa sila mga gisunod ng mga requisitos. Why permit gikan sa Land Reclamation Authority o uban pang mga hingtungdang buhatan sa gobyerno, mga kabibes?
0: Arangkada sa Kabutan.
2: So mao na isyu diha unya, matod pa ni in fairness niya nanghimakak sa niini, mga kabayes, pero dai para nako, suwaw ka ini lima na nimo nga naidalan dito kanang gitawag og kanhi C6, mga kabayes, circumferential road 6 dito sa Tagig. Ang kanang gitas-on sa daan, mga kabayes, mukapin ra og 5 kilometros. Pero gigastuan og kapin sa 3 bilyon pesos, mga kabibes. Nga og imong kwintahon, matag kilometro. Nag-uwang ramani kay paril ramani ilang gibuhat dito, mga kabibes. Baniyo kanay kagikulora ning puwa og puti. Iba mong pilay kantidad, mga kabibes, matag kilometro og imong ipon. 450 million pesos, mga kabibes. Unsa gutaw nang dalana nga perting kamahal man ni ana? Unya, naghimo karag paril kay matud palagi kuno nila slow protection aron kuno dili mosuyla ang Laguna Lake, kadili mabahaan ang Tagig, mga kabibes. Pero ang budget sa kapin sa 5 kilometros nga daan, 3 bilyon is kapin. Nga sa ato pa, huwag mo nang kananaabang if you will apply mathematics, you apply division, sa ato pa imong i-divide, mga kabibes, mo kantidad og 450 million at least ang matag kilometro, mga kabibes, para nako. Ah? The most expensive infrastructure project in the Republic of the Philippines, mga kabibes. Ay! Hilas kayo ba? Ay, kumo man ang buto o tagino, of course. Ha? May nagdanon kayo na nato, pero kibaw na tada ang staras niya. Magkisgot. Astilan, oy. Wauri. Wauri kilati si Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
3: Ano?
2: Matod pa ni kabibes sa 4541. Good morning, kanimo kabibes, Sir Tonton. Og sa tanang kauban na kong suki sa pagpaminaw sa arkada sa buntag. At tangan na po nato ang impeachment trial karong adlaw, kabibes. Excited na po ko sa mga revelations niya. Inigbalik na to sa second portion, kabibes. We will lengthily discuss about on what will happen today sa impeachment trial. Matod pa ni kabibes 9354. Good morning, kabibes Tonton. Happy Monday morning. It's nice to start the days with a smile in our hearts. Birahig sa'yo, kabibes. Mauna ni di ta mamira. Igo ragita kanana ang kabibes mo sangyaw mo kanana ang mapaambit kaninyo kung unsa ang atong nahipos ng mga mahinungdanong informasyon nga para nako ang ngayon na itong mahibawan nga katawhan. Kaya kaning gihimo sa mga kaitano eh. Laliman ba lang ginani mo? 450 million per kilometer nga dalan? Asa magkabangita taon-ana? Kanang 450 million, dako na kay ng matabang, mga kabibes. Dako na kay nagkahimuan. Imagine pila nakaka mga balay ang mabuhat ni ana. Kung ipatuman pa ang housing program, pila nakaka mga lawak sa ringan ang mahimo ni ana. Kung gamiton sa sakto sa Department of Education, mga kabayib sa DepEd, pila na kaka mga tambal ang mapalit ni ana sa atong mga hospital sa maong kantidad ng 450 million? Ha? Pila na kaka ang matabangan ng pamilya sa Department of Social Welfare and Development ko, DSWD, mga kabayib, ni ana ng maong 450 million? Ha? Laliman kag matag kilometro, 450 million pagkada kong pangawat o korupsyon ni ana, mga kabibes. Unya, mao na pasultio ni mo perting limpyuhan ni Alan Peter Cayetano. Stilan taon po taon, oy. Eh? Ako ba ning Alan Peter Cayetano? Nomdom mo ni Pinokyo katubang mataghigayon nga mamakak siya mutubo yang ilong? Tanaw ko, di ilang ang barbas, ang bangas ni Alan Peter Cayetano ang pwerte ng taasa ron. Paminaw ko ang iyang ilong tiyali, di naging siya ka. Di na niya madama, kabayos, kaya pwerte na tiyaling taasa. Gikanta diri ron sa Dakbens Subo, basig paabot, naabot ang atos. Dakbens, madawi ang gitasun siyang ilong sa iyo. Mataghigayon nga mamakak siya, mga kabayos. Well, that is just a figure of speech, pero kaya imposible siya nang mahitabo, mga kabibes. Pero inana ba? Nga buhi bitaw kayo og limod, buhi bitaw kayo og bakat. Spuko na nimo, nagsugo na kayo tanirish issues kaldiro nga 55 milyon pesos. Unsa man ang kaldiro, ha? Mayingon bitaw ko sa itong kaldiro, ha? Bulawan itong gipabuhat ni Alan Peter Cayetano.
3: Pino!
2: So, ato gining subayo ning isuha kay grabe niya. Di ni basta-basta. O niya, kanang nadaad gini Senador Ping Lacson, mga kabibes, kadigin sa muhunong hangtod dili mapriso si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Kaya gusto gini ha. Kuyog ni sila nga to ni Senator Rodante Marcoleta o Senator Jingo Estrada dito sa Quezon City Jail, mga kabibes. Mga kabibes, alas 6:30 naman mo post lang ko alang sa mga mahinungdanon kayo humaniini atong ipadayon ang pagtuki sa atong mga isyu dinhi sa arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Salamat kayo mga ka-vibes, alas 6:34 na nga to sa mga late tuners na to. Ang atong gibuksan nga isyo karon mga ka-vibes, kinilaging paghibalik na sa nasod ni Senator Alan Peter Cayetano o sayang igsuon yung magawa nga si Senadora Pia Cayetano. O niya, ningoning doha nga, ano kung taon nga nahimo mang balita among pagbiyahe? Of course, kanang ilan ang gipakagamay ba ang hitabo mga kabay? Sa so, unang timing mangod, unang bahin, naipahibaw ang buhatan sa National Bureau of Investigation mga kabaybs. Nga doon na sila ay nahipos nga mga ebidensya, dokumento nga nagkanayon nga ang kantong mahalon kayong kaldero mga kabaybs, uy, gidublahan man, nag-double payment man mga kabayes, mauna nga may abutog 55 milyones pesos ang maong cauldron nga gigamit sa pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games mga kabayes. Mauna, ang gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag. Apan doon na pa yung maslaom niya ng mga isyo. Nga karon nag-ungong dito sa buhatan sa ombudsman. Unya, gibutyag over the weekend ni Senator Ping Lacson mga kabibes. Nga, doon na naitistigo nga miyanto dito sa ombudsman nga matod pa nagdaasab silang mali-malita nga kwarta alang ato ni Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes. Pastilan pagka. Mingon na lang ta, kalimpyo, giday aning Alan Peter Cayetano sa... Inanakaw lang na ito pagsulti, kay masuko raman yung uban. Good morning, ito ni Kabibes sa Benjamin Lildore. Good morning, Kabibes Tonton, brand new week na pod. Murag try and error ang trip sa Cayetano so that they can conclude if they left or travel to other country. How important they are kay mag-trending ang issue. Ay nani magod ka vibes ba? Para gun na ko, kinibitang ilang gihimo nga biyahe. Doon na magoy president. Kay ang nibiyahe, sukan niya itong Agosto 2, Santo Dro, nabutay, nagigahatag siya, gibutang si Ginoo. Si Senadora, kanang Lorraine Legarda, wala naging babaliks pa si Pilipinas. Kay mga tulpalagi, doon ay gihambin nga serious ailment. Napatambal ko no, pero ang pagbiyahe ko niya mga kabibes, dungan man sad sa dihang ipahibaw sa buhatan sa ombudsman ang preliminary investigation sa kasong plunder. Kaning kang Cayetano mga kabibes, og ma-develop kini, labaw pa dis plunder, laliman kag kaldero pa lang daan, 55 million na. O niya, ang threshold amount sa plunder mga kabibes, 50 million man, diha pa lang pasok sa banga na si Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes. Gika ni kabibes 5118, Sir Tonton, bawion man sa dipitrang yung dungog kay iya man sab ikonbik si Piatos. Balipay Japon ang mga tao. Amay unta pero matod pang Senator Ping, didoso siya ka vibes. Kaya nga no, pinangutunanan palang daan ni Peter og ni Alan. Peter og ni Alan, ni Peter. Ni Alan, Peter og ni Pia. Ay sos, klaro kayo eh. Nga murag, makaingon ta nga mga defense senator mga ka vibes. Matod pa ni Kabibes sa 0792, kanang kawatan sibling share imposible good nga wa mangawat sa kadugay anak nila nagbalik-balik ka-re-elect pero why nahimong kayuhan mga ugob na lang ang mo re-elect ani nila next election. Pero wala gina ka vibes. May buong manggaling ta nga. Bisa kay baw tag unsa gyoy kanabang kakuwangan mingon na lang ta ni ni Senator Bombilla, Senator Robin Padilla. Agay mo pang number one senator atong election sa May 2022 ka vibes. Unya, kibaw mo mga ka-vibes, kaning kontrobersiya sa mga projects nito sa Tagi, kibaw mo ginsay kontraktor? Ha? Ang kinaham nga kontraktor ni Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, ha? Ang managasawa nga si Pacifico Curly Discaya o si Sara Discaya, mga ka-vibes. mo nay gibutyag og na diskubrehan ni Senator Ping Lacson, mga ka-vibes. Akong gibacktrack ning maong isyu ha. Nga kaniyo mga kompanya sa mga Discaya duha ni kabuok. Ha? Alpha and Omega General Contractor og and Development Corporation og kining ginganlan og Elite General Contractor and Development Corporation nga gipanag-iya sa managtiayon nga mga Discaya, mga ka-vibes. So no wonder kining maong dalan dito nga 6.89 kilometers actually ni cover ni 39 ka mga transaksyon, mga ka-vibes. Og imong subayon dalan niya doon ay paril nga naguwang sa kininiang Laguna Lake og sa Tagig, mga ka-vibes, mga 6.89 kilometers ang gitasun. Og imo bang sumahon tanan kay ni gasto man ni og kapin sa 3 billion ka pesos, mga ka-vibes. Ha? 3.1 billion ang nagastos gobyerno, ha? Ngaway uaw dako. Mabot sa 450 million matag kilometro ang kantidad sa maong dalan, mga ka-vibes. okay, may ibang issue si ka-vibes Ted Medes, but I'll take care of that, ka-vibes Ted, ha? Matod pa niya din, good morning, Sir Tonton. Ano na ang take mo sa opinion ni Davide sa two-third votes? Yeah, actually, ganito ang nangyari, ka-vibes Ted, ha? Mamaya, pagbalik ko sa second portion sa, after the newscast natin, mga ka-vibes, ha? Tagahawag siya taragamay kay just to accommodate ka-vibes Ted. Kanang atong kaabanas buhat si Ma'am Malu Apalisok. Ingon nga kanang iyag yung gitawagan mismo si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Kay because you know the Chief Justice is Cebuano, ha? Taga Argao, mga ka-vibes. Nga doon na po ay residensya din sa Cebu City. Ang kantong gihimo nila ron nga ilang gipadako nga matod pa niingon si kanhi Chief Justice Hilario Davide nga 16 ang threshold, conviction threshold sa kananaang impeachment trial, mga ka-vibes. The good Chief Justice is not referring to the present case at hand. Wan siya mag-iskot, mga ka-vibes, kalabot ni ining impeachment trial karon ni Vice President Sara Duterte, pero mao lang ni ilang gipadako sa ilang naratibo. Because actually, ang katong gisguta ni former Chief Justice Hilario Davide, ang kalabo to sa impeachment kaniadto ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Serino. O niya, mao na ilang gipadako ron nga 16 lagi. In fact, niingon si kininiang former Chief Justice Davide ngadto sa among kaabans buhat si nga I really have high respect si Ma'am Malu Guanzon Apalisok. Maikay na, incisive commentary and one of my idols in the industry, mga ka-vibes. Nga taas kay kong respeto si Ma'am Malu. Niingon siya nga sa iyang kanang personal nga pakig iyang gi-contact si kining former Chief Justice Davide. Ningon ang kani Chief Justice maotoy context kadili karon, pero dili na siya magpa-interview pa, but nonetheless she will be submitting, mga ka-vibes, a legal memorandum kung unsa gyud ay ang baruganan sa voting threshold nga ato nang tukion unya, ato nang palapdan ang pagdiskuter ni ana, mga kabibes. Inigbalik nako sa second portion, so take note of that, kabibes, Ted Medes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Yakanay kabibes, 4541 for sure, kabibes, deny to the max, to the max gihapon si Petra over all these allegations kay maayo manulti magpatuo nga limpyo niya diayto, mas worse pa. Lihaan ang naong anak kay sobra na kayo kabaka. Gbiha gini mong komentaryo ni kabibes, 4541 eh.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Anyway, mga kabibes, ato nang subayon ha. By the way, karong adlawasan, musigway lang ko, importante yung kayo ang pagpadayon sa Senate impeachment trial. Unya, sugda naman ko doon ang pagtuki sa Article 2, kalabot sa kinang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasis Carpio, ang iyang kapika sa kinabuhi. Pero lain mapunig tirada si Congressman Benny Abante dito sa Manila. Siya, magkasama pa kaya sila sa bahay? Hindi na kaya sila hiwalay? Silan, may buong bitaw ka, di mo sila kuyog? Ang kuyog perme ni Vice President Sara Duterte, katuman niyang best friend forever nga si Attorney Zulaika Lopez.
1: Pinawa!
3: So ato nang isgutan na unya, inigbalik na ako sa second portion. But nonetheless, doon ay importante kayong gibutiyag si Attorney Reginald Tungol, ang spokesman of the impeachment court. Nga matod pa niya, kinibitaw ang voting threshold nga decisize ka mga boto nga gilantugian kay ni Mayo ron sa social media. Ani timang nagalit ko kay para nako, mga kabibes ba. It is about the spirit of the law. Kung unsa gyud ang ayan ibot pasabot sa balaod. Kanang this is my own take ha. Mga kabibes, kun kanabang imo gong sutaon ang katuyuan sa impeachment aron nga mawagtang sa katungdanan kadtong mga badlungon nato nga mga impeachable official, mga kabibes. Unya, if one is unfit for service, then ang may tabo niya, mga kabibes, dili na siya yun pwede nga musalmot pa sa usa ka bugnong lugay nun isip kandidato. Perpetual disqualification for public service, mga kabibes. Unya, gisulti mo ko diha sa Article 11, Section 6 thereof. Dili na ko kanang lakbitan ang tanan nga ba provision sa balaod. Giklaro man ko dito, doon ay pulo nga sitting as an impeachment court. Sa ato patuwa ka dito, pwede na yun nga bisag piniriso ka, tuwa ka sa gawa sa nasod, ipon gihapon ng mong boto. That's baloney, that's absurd para nako, mga kabibes. Ang ilang manggod, ilang giliteral ka ng giingon nga 3/4 of all the members of the Senate, which for me is debatable. Kaya apilong din mo gihap ka tong nga preso nga sila Jingo Estrada? Apilong din mo gihap si si Senator Rodante Marculeta? Apilong din mo tong ihap tong wanted nga nagtago-tago ha itong gibutang sa ginuupod si Senator Ronald Bato de la Rosa? Apilong din mo gihap ang kang Senator Loren Legarda nga klaro kayang tua nagtago-tago sa gawa sa nasod, mga kabibes? Muna akong baruganan og punto diha niya, matod pa ni Attorney Reginald Tungol, mga kabibes. It will only require 11 votes. Iyang gikurhian ang iyang kaugalingon kay sa sayo pa, ningon magud siya nga 10 votes ra ang gikinhanglan. Inani magud apa sumpay sa kaning gisulti ni gipadayag diri ni Kabibes Ted Medes. Karon sang simanaha mga Kabibes, salutan ang nagpadayon nga Senate impeachment trial sa pag kanana ang pagdiskuter sa mga giimbitar nga mga amisay curiae sa kinini ang nagpadayon nga Senate impeachment trial. Mga og atong hubaron ang maong Latin word ako ma dili sa pag-on sa mga Kabibes, kadungo gani kog abogado nga di gay kalitok og unsaon paglitok ng maong Latin term, wa jud koy bili mga Kabibes. di gani ka kalitok og unsaon na paglitok, ha? Kanana ang kanang ang tandugon kay diha mga Kabibes kanang paglitok na curie. Matod pa nila curie kano pag sure diha oy abogado ka turne. Anyway, upat ka mga amisay curiae ang mo kanana ang mo padayag sa ilang mga legal opinion at tubangan sa mga senator judges, and that will include kinini ang former Chief Justice Hilario Davide Jr. mga Kabibes. Uban sa upat ang kani po Chief Justice nga si Renato Puno. Unya lain sad ang kani sub Chief Justice mga Kabibes nga si Artemio Pangadiban. Unya ang ikaupat nila kining usasarga legal luminary, si kani Associate Justice mga Kabibes nga hait sa kaayo Associate Justice Adolf Ascuna nga usa sa mga kanana ang the framers of the 1987 constitution, usas mga nigama niining atong 19 kasamtangan nga constitution karon. Kay you know mga Kabibes, ang atong constitution kaniadto 1935 pa, unya panahon lagi sa kanang Cory Aquino administration in 1987. In fact, at the end of the 1986 to ni format siya og constitutional commission. Moto sila ang ni kanana ang nihimo mga Kabibes sa atong 1987 constitution. Lakip ini si kining kani Associate Justice Adolfo Ascuna. Unya in fact in appeal sa ni si kani Chief Justice June Davide. Labot ini kini silang upat ang gikatakta nga mutunga dito sa kining Senate Impeachment Court nga ilalaging diskutihon kon pila gyud ang kanang threshold of conviction. Kay ang nato dito 2/3, pero para nako ba wa man giingon nga 16, oy. So para nako I agree with the notion, with the idea nga kanang giingon nga 2/3 is only a variable. Mausab na, depende sa sitwasyon mga Kabibes. Ha? Kay doon na sa ilain nga legal doctrine kanang Abilino versus Cuenco, ningon dito kung kahinumdo mo mga Kabibes katong giingon bitaw og kanana ang coercive reach of the Senate. Di man na nimo good ma dali-dali pagpatambong silang Senator Rodante Barcoleta, silang Senator Jingo Estrada, kay mga pideriso man na under man na sila karon sa jurisdiction sa Sandigan Bayan. They are both called persons deprived of liberty. In other words mga Kabibes, sama sa ordinaryong pideriso ang sitwasyon ni anang duha ka mga senador, duha pa to sila. Ipuno pa ni mo ang nagtago-tagoron ang wanted ka si Senator Bato de la Rosa. I-appeal din na ni mo nga wa man na sila dito physical nga to up dito og nilingkod isip mga senator judges mga Kabibes. Gikan ni Kabibes 07.

Kabibes dyan, kumusta ka? Welcome back sa itong programa. So, mauna yung mga kabibes ang mga pangitabo nga atong gipaabot sa Senado karon. Unya, giklaro ni Atty. Reginald Tungol, ang spokesperson sa Senate Impeachment Court, nga kantong giingon magod kaniadto ni Senator Chase Escudero nga 16 gyud ang voting threshold. Matod pa ni Atty. Tungol nga pwede ni siyang mausap kun dunay 11 sa mga senador ang moingon nga kadtong 16 kana na ang dili to hingpit. Pwedeng paubsan sigon sa mga kana na ang desisyon sa 11 ka mga senador. Kay pagkakaroon mangod mga kabibes, ha? In fact, this is very pertinent. Importante kay ni. Nahug manggod nga 20 na lang na sila ka mga senador diha. Unya, what is 1/3 of 20? Kay tungod kay upat man sila. Ang wa apil na si Senator kanana ang Lorin Legarda. Nga matod palagi tuwa niya on medical extended medical leave dito sa Europe, pero daghan ang nagtuo nga actually iyang gihikay ang iyang kanang unsay nga ni anak political asylum, mga kabayos, kauban siyang anak nga si Congressman Leandro Leveste, mga kabayos. So 20 na lang ka mga senador ang nahabilin karon, unya ang 1/3 of 20, 16, dahil dili lagi. So the 2/3, mga kabibes, is really a variable. Depende na, is relative kung pila ang kasamtangan ng mga senador. Aka nang mo insister nga 16, klaro magod kayo, mga kabibes. Well, okay, thank you. When is this? September 24. Okay, salamat kayo. Atong kaubos buhat nga si Mamaret Stenos Kabugon. Okay, nangimbitar na to sa kanang CCPC. Salamat kayo, Mamaret. I'll get back to you later. Kanana ang kona, mga kabibes, sa Cebu. Kinini ang CCPC, mga kabibes, ang salamat kayo. Cebu Citizens Press Council, usa ta sa mga gimbitar nila, kabibes. Salamat kayo, Mamarat, ha. I'll get back to you later. Good. I'm good on that day. Karon ko nung umabot Thursday, so that will be next week. I'll get back to you, Mamarat. Salamat kayo. So anyway, balik ta, mga kabibes, sa issue, ha. Kanang oy, naigipasupot si Kabibes 0790. It should be 2/3 share. Otherwise, if it's absolute nga 16 din, dapat wala na ang 2/3, because logic will tell us nga dapat 2/3 sa tanang present ang makabot, not 2/3 of all senators in theory. Bitaw, wabitatang miingon ko ang akong baruganan, Kabibes 0792, that the spirit of the law is the most important. Kayo, imawang ingon, naan pa man dito gipataban nga sitting as an impeachment court. Unya, ugwa dito sitting as an impeachment court. Eh, naman na maingon ko lagi. Kaning mga pro-Duterte nga mga senador, mga pro-Duterte nga mga abogado, klaro, kaya nga ilagi ng i-insister ang 16 kabuto, mga kabibes, nag awa na diha ubang senador pagka tuhi-tuhi ng istorya, ha? Good morning and kining happy listening ngadto ni Kabayab Jesus Cañete Celestial. Ingon siya diri, good morning Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kayo sa kanunay Kabayab sa, if I may call you, Jess Cañete Celestial diha sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. So mga Kabayab, sa ato ning palauman ang pag-diskuter niya karon ra ba ang gikatakda nga pagtuki sa Article 2. Exciting part na ni, pero di pagini katong mga opisyal sa bangko nga mo matuod nga dunay unexplained wealth si Vice President Sara Duterte o si Atty. Manasis Carpio. So mag sugod karon ang pagtuki sa Article 2
sa articles of impeachment sa

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes. Nakalas sa nasunog ni MV June Aster sa Palawan ni Sakana ngadto sa Sitinta Isais. Ni Sakana ngadto sa Sitinta Isais ang total nga nakalas human masunog ang MV June Aster sa kadagatan sa Coron, Palawan atong Setyembre 9. Kinihuman niya 41 kapatayang lawas ang na-recover sa mga otoridad ni atong Setyembre 12. Kini ato sa Joint Recovery Operation. Una nang natala nga 35 ang nakalas ug base sa pinakauhing datos ni Sakana kini ngadto sa Sitinta Isais samtang 43 ang nakasurvive. Base sa ticket manifesto, adunay 134 kapasahero ang sakay sa barko. Sa pagkakaroon, 13 pa ang missing, samtang 2 ang giingong wala mo dayon pagsakay. Padayon pa ang verification sa Philippine Coast Guard sa maong aksidente.

0: Samtang Senador Alan ug Pia Cayetano nakabalik na sa Pilipinas. Nakapauli na sa Pilipinas ang managsuong senador nga sila si Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano human silang biyahe sa gawas sa nasud. Sa ilang post, miingon si Senador Alan Cayetano nga mas maayo nga malikayan ang intriga o politika o hatagan o pagtagan ang solutions, cooperation o collaboration. Matud pa niya nga less kuno dapat ang intriga o politika o samtang mas daghanon pa ang solusyon o pagtinabangay sa nasud. Gikumpirma usab sa Bureau of Immigration nga o natong Webes sa September G's nga parehong migawas sa nasud ang malagsuon o karon nakabalik na sa nasud. Karon mga kabayes, ito ang paminawon og siren ang dagan sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes sir, good morning. Yes ma'am, good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon ta makasi nati generally for weather init ug igang na panahon gawas ini ni mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorm. Hiningat na sa katarangan ng hangin makasi nati sa Visayas nga kadagatan malinawon nito na sa katarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, haring adlaw musalop alas 5:45 sa hapon, dagat muna sa nga alas 6:45 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:14 sa buntag. Ikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino.

0: ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, maayong buntag.
1: Maayong buntag sa diyan mo mao labi ng gitso na suming tipaminaw. Atong lita sa bit update karon, dito to pinalagan ang dakbayan sa Tugbo. Ay kita magtugo sa may SRT area. So ato ang northbound o southbound ini ato ang SRT area labi ng may SD field. Ini mga oras na moderate gapo ang dagat sa natang sa traffic o ang mga sakyaw sa magigikan sa mambaling area nagsubay ini ato ang SD field. Northbound, tayo sa northbound o tayo sa southbound mga kaitunan, moderate ang dagat sa natang sa traffic o humingon sa sasado, pasang tayo na dawat usap na palagbangga tali sa mga sakinan na niagi sa tuang SRP area. O pasang tayo na dawat usap din sa mga buhatan ng mga naabiriya ng mga sakinan ng mga kaitunan diha mismo yapon sa may SRP area. So hari kita sa may dalan at Osmeña, ang tuang northbound o southbound labirigid ang mga sakinan nga nagpahingon na ito sa Mandawi City. Moderate ang dagan sa gihapon sa natan sa traffic o mga orasa karon. Alas 7:15 sa sayong kabuntagon mga kaisuunan. Andresan sa ang mga kakinausap na gitan sa Mandawi City paingon sa tuang Cebu City area. Northbound o southbound gihapon kini. Moderate gihapon ang dagan sa natan sa traffic o mga orasa gihapon karon. Magkaroon natin na dawang sa mga panagbangga talig sa duha kasakinan usa ka SUV o usa ka motorsiklo yakin mismo sa ato ang gorordo pinyo atubangan di daning Imaculada mga kaigtunan. So galigya po kayo nakaresponde ato mga traffic enforcer nga nasa India sa maong area. So ilay na yun kikining gibuhatag o speech nga palagbangga para din siya yun mabirya o basta ato mga motorista nga niagi sa ato ang gorordo apin nyo mga kaigtunan. O usad na paisa tayo sa usab na palagbangga di agis mismo sa Jerusalem dagud atubangan ini nga atong simbahan sa Sacred Heart. Usa ka auto ug usa ka motorsiklo gihapon dali gihapon kayo nagresponde atong mga traffic enforcer na nagduty niya mismo sa maong area. So ila diay giningi ko anong tinya kay ila gi-skate ang palagbangga tali sa duha ka mga sakinan para dali ayon kayo ma-pull out ang maong palagbangga mga kaigtuonan. So ari kita sa may dalang general maximum ato ang gorordo sa ato ang usab nga direct my Escario labi rin yung direct my Usmeña Boulevard ato ang N. Bacalso labi rin sa may Banawa area Derama o nga ito kaingon sa labi rin sa may Bulacau area meaning mga orasa mudrin pagyapo ang dagat sa natas sa trafiko na wala pa siguro tayo dawat usab na mga nabiriya o nga mga sakinan diha sa itong ipang minisyon ng mga kalsada. So harin kita is my Governor Quinco ang mga sakinan usab magikan hindi sa my downtown area paingon nga ito sa Governor Quinco Talamban area mudri paghihapo ang dagat sa natas sa trafiko o ingon man rin sa tuwang S. Fortuna ang mga sakinan usab magikan sa Mandawi City southbound o northbound paingon nga rin sa tuwang Fordland area mudri paghihapo ang dagat sa natas sa trafiko mga kaigtuonan. So, wapas kita niya dawat usap dyan mismo sa may Talamban area nga palagbangga uum na obstruction gapon sa mga sakinan or na abirya. Yan, yun mismo sa ito ang karoon. Wapas kita niya dawat dyan sa ito ang Talamban area. So, magkaroon at mabili tuloy sa static update listong bilanggang dakbayan sa sa Tugbo, kinayong umusag alagad base control operator sa DCPO Richard Lopez. Mudalit sa pagingon. Sa mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na kiglim basog ng lawod sa kalitdanan, init o ulan, abog kakapoy giagwanta, gignamo ang tanan, kay bugtong ragid namong singuha, samo, among maalagaran o mahapasay lamang ang dagat sa natas sa trapiko, dinhinihining atong pinalanggang dakbayan sa sudan sa Tugbo. Kailang salamat o maayong buntag sa natong tanang Tugboano.
0: Daghang salamat sa imong detalyado ang traffic update ug amping kanunay among balak nung base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez.

Samtang bar examination sa Sugbo nagmalinawon matod pa sa PRO 7. Malinaw ang 2026 bar examinations nga gipahigayon sa University of San Jose Recoletos kon USJR Basak Campus sumala sa Police Regional Office 7 kon PRO 7. Natapos ang eksaminasyon ni atong Setyembre 13 nga walay natala nga seryosong insidente. Matod pa ni Police Brigadier General Arnold E. Abad, Regional Director sa PRO 7, ang kalampusan sa seguridad gibase sa sayong pagpangandam, estratehikong pagdeploy sa personal parayon nga pag-monitor og hugot nga koordinasyon tali sa kapulisan, emergency responders, lokal nga kagamhanan og personal sa tunghaan. Gibana-bana nga sintok 50 katao ang nagtigom gawas sa venue aron mosuporta og mo-cheer sa mga examinees. Gipabilin sa mga security personal ang kahapsay sa crowd control, traffic management og pag-monitor sa palibot. Andam usab sila sa pag-responde sa safety og medical emergency ilabi na atul sa pag-ulan. Sa kinatibuk-an, 203 ka personal gikan sa PRO 7, BFP, CCTO, BPSO, mga barangay, PCG, CCDRRMO o USJR Medical Team ang gipakatap aron masigurado ang seguridad o kaluwasan sa eksaminasyon. Gidayag-usab ni Abad ang tanang personal o partner agencies tungod sa ilang profesionalismo, pagbantay o koordinasyon nga naghatag og malinaw nga pagtapos sa bar examinations.

0: Samtang usa ka good news para sa atong mga commuters nga mga ka-vibes, handog ng Pangulo libreng sakay masinati diri sa Sugbo. Makasinati og libreng sakay ang mga commuter sa Sugbo karong adlaw, pinaagi sa handog ng Pangulo 2026 libreng sakay program. Ang rota niini mga ka-vibes, magsugod sa Talisay City, paingon sa Mandawi City, hangtod sa Mactan Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City. Ang mga pasahero makasakay sa designated stops sama sa South Road Properties kun SRP, SM Seaside og SM City Cebu. Tinguha sa maong programa mga ka-vibes nga matabangan ang mga trabahante, estudyante ug ang publiko nga moagi sa moong ruta aron mas mapagaan ang gasto sa pamasahe ug mas mapadali ang biyahe sa adlaw-adlaw. Ugmaukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup program sa DZMM o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Check your time mga Ka-Vibes, alas 7:29 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome sa second portion sa atong arangkada sa buntag karong adlaw, September 14, 2026. Mga ka-vibes, atong gisugdan ang pagtuki labot lagi niining giingon nga conviction threshold. Sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. By the way mga ka-vibes, sa mga wa pa maswito, welcome gayud kaayo kamong tanan sa pagpadangat sa inyong opinyon o mga komentaryo sa atong mga hisgutan nga isyu. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo na ko. Official text line 0995-472-0802 mga ka-vibes. So niya, ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbo na ko. 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes. Muna nga ato ning giskutan tungod kay karon magong simanaha isalod sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Karon ning adlong Miyerkules, September 16, ang pagbatbat sa mga gitawag og amicae curiae nga og atong hubaron friends of the court. Diyan ilang tukion kung pilang yon ang conviction threshold niining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Sa ako nalaging gikaingon, I concur with the opinion mga ka-vibes nga dili tao na fix ng 16. Oy. Ha? Kay saom na nimo pag-fix nga ang sitwasyon karon mga ka-vibes, dili man hingpit nga tanang mga 24 ka mga senador ang nitambong aktual o pisikal nga tuwa dito ang kining upat ka mga senador. Kay of course 24 mo na silang tanan. Unya i-appeal din na nimong mga nangapriso. I-appeal din na nimong wanted sa balaod nga nagtago-tago. I-appeal din nimo ihap ang katugtuas gawa sa nasod pagkatuytoy sa daan ng argumento hawi. So karong adlaw mga ka-vibes, ang kinipang pagtuki sa Article 2 sa unexplained wealth apan importante kaining conviction threshold nga ito sa isgutan. Good morning ato ni Ka-Vibes 9354 niya pa. Good morning Ka-Vibes Tonton. Happy Monday morning. It's nice to start the day with a smile in our hearts. Berahig sa'yo Ka-Vibes. Mauna ni salamat kay ni mo Ka-Vibes 9354 niya. Gika ni Ka-Vibes 5237. Good morning Ka-Vibes sa Tonton. Nangita diyon sila og libog-libog na paghubad sa balaod sa impeachment court. Bisan tataw og klaro ang giingon nga sitting judge on trial ang muboto. Ang 16 vote nagbase sa 24 senator pero ang 2/3 nga sitting judge sa 20 is 13.33. Yes, sakto ka. Sa ato pa og atong i-round off the Ka-Vibes 5237 at 3-0 yun ang angayan nga kanana ang conviction threshold din ang disisize nga mo'y gi-insister sa mga baka nga DDS mga ka-vibes. In fact mga ka-vibes, doon ay pamahayag ni Ana. Ato ning tukyo ng iyang pamahayag. Doon ay pamahayag ni Ana si kanhi Associate Justice Antonio Carpio mga ka-vibes. Ito ni i-plastar ang iyang pamahayag. Let us put everything in proper context nila pa. Kay matod pa diri ni kining kani Associate Justice Antonio Carpio nga dili dapat automatic ang decisive boto nga mao ni ang conviction threshold. nga mao mo gud ni ang gusto nila ipalutaw nga 2/3 nga boto sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod pa sa kanhi mahistrado, ha? Bisan tuod o gana sa konstitusyon kanang pong 2/3 sa tanang mga miyembro sa Senado, ha? Wa ni nagpasabot nga automatic nga 16 ka mga boto sa mga senador ang gikinahanglan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mingon din ni ang kanhi Associate Justice, and I will quote him para lagi mabutang nato sa sakto nga context ng maong issue. Quote, if you interpret 2/3 as a fixed number of 16, then you completely negate the accountability provision in the Constitution, which says public officials shall be accountable to the people at all times. Pagpasabot pa ni kanhi Associate Justice Antonio Carpio, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And sibo ni sa atong gipadayag lagi nga it is about the spirit of the law kung unsa gyoy katuyuan. Kay ngano ka mga kabibes, let me elaborate on this. Og ato gining sundon ang gustos mga DDS nga 16 votes. Pabor man kainin hadto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unyaalang ka na ko, ang na-shortchange ni ini, ang na-alcance ni ini, kitang katawhan nga gusto og accountability. The people of the Philippines as a state, mao'y alcance ni ining kalakiha nga gustong ipatuman sa mga DDS, mga kabibes. Matod pa ni Carpio, kung doon na yung senador nga simba ko makalas, mo-resign sa pwesto, masuspended, o dili kwalipikado nga mahimo nga senator judge tungod lagi kay mga nangapriso, dili makatarunganon nga ilakip sila sa basihanan sa giingon nga 2/3 vote nga naa diha sa atong batakang balaod, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumapa niya ang usa kang senador nga motaliwan o mo-resign, dili naman makatambong sa hearing. Unya, kung atong kinumduman, kinahanglan magali nga manumpa gid sila, setting as an kining impeachment judge, mga kabibes. As senator judge, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Niya pa, ang usa ka senador nga automatic na suspended in the case of Senator Rodante Marcoleta and Senator Jinggo Estrada kay lagi gisuspenso man sila sa Sandigan Bayan. Ubo sa balaod, kining duha, si Marcoleta o si Jinggo Estrada, mga kabibes, dili gini makabuhat sa ilang ginbuhaton isip usa ka senator judge, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And to quote him again, ingon siya, so if you are suspended from office, you cannot exercise the functions of your office. And one of the functions of the senator is if there is an impeachment to be a senator judge, but he has been suspended, so he cannot be a senator judge. Sumala paghihapon ni kani Associate Justice Antonio Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So gato ning hubaro, ningon siya, kung ikaw na suspenso sa katungdanan, dili gyud ka makabuhat sa imong ginbuhaton isip usa ka senador. Unya usa sa mga ginbuhaton sa senador, kung dunay impeachment, himuon kang usa ka senator judge. Apan kung ikaw nasuspenso mga kabibes, dili o dili kagayod, mahimo nga Senator Judge pagpaklaro pa ni kani Associate Justice Antonio Carpio mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Iyang gibatmat ni alang nila ni Senador Rodante Barcoleta o Jinko Estrada. Ha? Na kung atong mahinumduman na nga priso ninyo hatungod sa kasong plunder. Ha? Samtang si Senator Bato de la Rosa ang butog asa turon gibutang si Ginoo. Ha? Nagtago-tago lang gihapon. Doon na igi butyag si DILG Secretary John Vic Remulla nga doon na kunoy negotiation. Pero as we speak mga kabibes, ha? Wa pa magitao na mugimaw o wa tagin matataw o asa na nagtago-tago si Senator Bato de la Rosa mga kabibes. So silang tuludan, dili na pwede ginamapil. Ha? O niya, wa pa gani giapil di rin ni Associate Justice Carpio si ha? Senator Lorin Legarda nga para nako, ha? Kanang sama sa atong giskutan nga Abilino Doctrine. Ha? Si Senator Lorin Legarda is beyond the coercive reach of the Senate. Bini mo ma sayon-sayon nga pagpatunga. Kaya gituhuan magali nga tuwa turon dito sa France mga kabibes kay naghikay sa iyang tinguha nga asylo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Justice Carpio, ha? Kinahanglan maklaro ni nga mao nga interpretasyon og dili lamang nga tumanon gyud ang 16 kabuto, ha? Kung atong kahinumduman nga gibutyag sa kani special disbursing officer nga si Gina Acosta nga gisugo ra lagi in town siya ni kanana ang Vice President Sara Duterte ni atong kalabot sa kung giun sa Tonila ang 500 million pesos nga confidential o intelligence funds. O niya, ato at siyang minumduman, gidesunan sa dini katong gingalan o si Lemuel Ortonio, kani Assistant Chief of Staff o ingon ban Assistant Secretary sa Office of the Vice President. Ningon si Ortonio nga gikan sa paghangyo sa pag-request sa pundo hangtod na sa kung giun sa pundo katong tanan na ibaw ang giun ni Vice President Sara Duterte. Umaw na ni nga gikan sa pag-andam sa katong pag-request o niya pag-sumitin na sa gitawag og physical and financial plan. Kay igo lagi kitahay sila mituman sa katong Joint Circular 2015-01 katong tanan ang responsable gyud si Vice President Sara Duterte. Muna mga kabayos nga ipit gyud ni si Vice President Sara Duterte oy. Good morning ato ni Kabibes Randy Santisas. Matod pa niya listening unya nga to kang Kabibes May and Degulasyon sa Tomera. Watching from Tuburan. Cebu City, there is a place called Tuburan in Cebu City, Kabibes May and. Salamat kay Kabibes Sir Tonton si Bato asa ang iyang kaisog nga karon nagtago-tago maayong panitan ngilngig. Well, tigas again mo komentaryo ni Kabibes Alves, oy. Kaya ba, Kabibes Alves, para na ako ba, human nature. Human nature. O niya, sa palumaluma lang po ni Bato de la Rosa, kaniya ito, nga powerful kay siya. Kanhi PNP chief, laliman kag kontrolado ni mo ang tanang pulis sa Pilipinas. Karon, bisag anino niya, hadlock mo pa, team out si kanhi senador. Ronald Bato de la Rosa mga kabibes. O niya, huwag imong sa taon, ang magkwintaho ni Bato de la Rosa ni anang all members of the Senate pagkatoy-toy lagi ng argumento lagi sa mga bumbilya o mga baka. Matod pa ni Kabayb sa 0792. With all due respect po sa naghimuan ng konstitusyon, sir, somehow I could say na ay part ana nga kuwang sa words ba o nga gi-interpret pa noon sa laing paagi. Kung ila pang gikumplito nga 2/3 of all members present, wala untay debatihanan ron. Gubot ang Pinas kay daghang gray areas kanang konstitusyon mao nga gi-take advantage na sa mga corrupt. With angry emoji gikan ni Kabayb 0792. Somehow doon naging kay punto Kabayb 0792, pero akong gitanaw biya ang 1935 Constitution. Kaunag yun, ang gibutang dito sa 1935 Constitution, dili gani dito 2/3, 3/4 of all the members of the Senate. So, murabag ilarang kanana ang giusab ang kanana ang gidaghanon, yun ba? Pero lagi, somehow, sa uban gray

0: to understand the spirit of the law. Dili anang gitawag og letter of the law, nga literal meaning, so sala man ka sentence mga kababs, naklaro man dito, sitting, as an impeachment court. Huwag man mo ingon nga absent as an impeachment court. O na diha nga, klaro lang, mao ginay sa tinuod, mao na gilalisan karong panahon na mga kababs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Pero para na ako ba, nani magod? It defeats the purpose magod ka vibes o pananglit ato gina silang pandayuna ni anang ingo nila nga disisize kabuto. It will really defeat the purpose. Kaya nga nung lagi wa mangguning upat ka mga senador. Again, the operative word is coercive breach. Sigo na sa Korte Suprema, hadili na akong pulong. Sa dihang nahisgutan ang Abellino Doctrine, sa dihang duha, diha po'y buroka kaniadto sa Senado, mga kabibes, nila ni Anhing Senador Abellino o Senador nga taga-Sugbo nga si Mariano Jesus Cuenco. O na ilang gisgutan? Kay, wa man diha, ang uba ni biyahe, o na wa lagi dito, kay nang walk out mo, nagingon sila nga, beyond the coercive reach of the Senate. Lain bang mga bumilya, lain bang mga baka, kay bisan pa og na priso, bisan pag nagtago-tago, bisan pag tuas gawa sa nasod, ipakwinta man nilang apil mga kabibes. So diha tang bahina, medyo doon naging debate. Matod pa ni kabibes, 9279, morning kabibes, tonton. 3-0 yun na ang resulta sa boto kay nawala man ang upat ka DDS Richard Alibio sa Konsolasyon. Salamat kayo ni mga kabibes 9279. May pa ka kabibes 9279. Kaya nakasabot pa. Saan man nalim mo lagi pagka disisay sa kanang conviction threshold kung 20 rang na physically present sitting as an impeachment court. Unya, suspendido man lagi butang taha, nga bisag naa sila diha. Kaya ilang ngayon mga sakop, manggihapon, mga senador, manggihapon ni sila. But remember, they are persons deprived of liberty. And they had been suspended by the Sandigan Bayan, si Marcoleta o si, si Marcoleta o si Jinggo Estrada. Una, si Bato de la Rosa wanted ni. He is a fugitive of the law. Walang nagtago-tago. Ipa-appeal gihapon mo. Giha pagkatoy-toy anang argumento ha. So good tao na sila oy. Mao na kay para nila pabor manggut. Ha? Kunya maka vibes para na ko ba sus wa oy. Nangita gini sila paagi nga di makonbikto si Vice President Sara Duterte. Klaro pa ka istorya ba? Paukya brabas Sara Duterte over the weekend nga matod pa niya kuno Marcos resign kung sa tuwing ipanganlan diha. Di ko na lang hisgutan din eh. By the way, Rabadi Iron, doon ay belated birthday gift sa mga Sugbuanon si kinini ang PBBM. Doon ay, unsa to, mga kalihukan sa Las Capitolio, pero para na ko ba, di man ko, wag mo ko ka-idolize sa ning PBBM, karo pagka-istorya, ang ako po diha mga kabibes, no? Makapaisas kilay, nga doon ni nga, ang iyang inahan nga si kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos ay nakalit balag wa na sa kaso nito sa Digan Bayan mga kabibes. What Marcos wants, Marcos gets. Hindi lang ako na pahimugatan mga kabibes ha. Kung magpadala taning DDS Senators kabibes, ba-appeal tag kabumbilya? Mga mong manggod na sila, di yun ta magpadala. Matod pa ni Kabayans 4541. Lisuna, bitag mo yung managhan, Kabayans 4541. Matod pa ni Kabayans Benjamin Hildore. Mauna ang tagline sa sikat nga vlogger nga Bisaya. Tagadabaw si Dungkoy, murag maipit na ani. Maipit, oy. Hihi, bitaw. Tiksunod na kang Dungkoy, Kabayans sa Benjamin Hildore. So, anang yun diapita? Kay o makubsan good ang mga conviction threshold, sigurado eh. O 3-0 ka mga senador, sigurado nga makonviction.

0: atong giyod sa impeachment si Vice President Sara Duterte, mga kabais. Muna nga, nag-insister gid sila ni ining 16. Ha, kaklaro, ana. Eh, sa pag-asa ni mo tanahon, ha? Kana na ang mga kabais, mag-untop na mga alas 8, mupos lang ko makadiyot unya. Ato sa hiskutan kung unsa ang mga gikatakaron nga kalihukan sa magpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gawas ning ato pagiskot kalabot sang kumpila gyud ang conviction threshold. Mga kabayes, palihog, standby.
1: Arangkada.

0: Kalangitan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico.